0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: 5 News. Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Fedorsky. Congratulations to all the winners.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. With
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
8: Let's go with the flow.
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Man, kita mo bang nakikita ko?
18: Oo nga, kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo palasang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision. Happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between. This is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
5: K5 News FM. News FM.
6: Oros sa K5 News FM Philippines. Alas oso jazz na sa aga. Balikin na mga ka-K5 bullying, no? Grabe ka K5 Eric dito sa Malaysia, I guess, or Indonesia. Isa ka estudyante nga babae, kasubo man tuman, nabully, pati teacher niya, ha? Ginabully siya sa mga classmates niya, pati teacher niya, pinabayaan nila. So, hindi na nato na pag-report kay Kiss Ab, lang kakatrending kagi Five, Eric. We don't want yung pabarisan sa kabataan. Pero ari, ha? Sa mga kabataan, kaya pamatiin nyo, gini. Hindi ka muna gay padayaw. Mag-amunan ni nga in front of the teacher, kastiguhon mo pa yung estudyante kagi Five, Eric. Una kuya sa principal, kick out ko ni Dayon yung kabataan because they are no longer needed sa Muningan School. They are very dangerous. Hindi sila, pati maestra, why na nila yung respeto? Pag hindi nila pag-kick out na Ricardo, they are putting in danger. Sa damo, pang may sudyante. Why ka? Imagine mo, ginalinan to guro.
7: Gulang istorya.
6: Suya, guro. Kabalo ka kabataan kisa ini mga babae, bla. Kung nataipan kanila. Tapos hindi pa sila taipan, suya-suyaan kanila. Kang ginali, gani sumabat ka, sugi kinas boyfriend nila. Pakastigo kanila. Pero ang tanya, bottom line daw, why mo sila nsapak? No?
7: Ang gwa sinabla, nga, the law of the jungle.
6: The law of the jungle?
7: Nga kung sino lang maisog, ang daw busko, ang daw may gatsi, bahala ka na yung biraw.
6: Plus, ining natabo kagapon, nga pagkarankaran sa may estudyante because of security threat. Makon mo di ka makulbaan nga may bala. Tapos may sulat pa siya, diputado. No?
7: Kurakoy.
6: Paniruhon, da ka mo. Ang isa, Pilipinas. Puro suspect sa carpenter.
7: Jesus, kurakoy.
6: I-check na this time, orakoy.
7: Orakoy.
6: Si Kipa Bread, ano na tabo kapon sa nindua ka mga balutuan kay kahapon? Gimpili ni Kipa Bread sa UNOR, ginsya ko nung, dito ginsya nagpa-assign. Red, ano na tabo kapon nga nagkarankaran, may estudyante. Kipa Bread, good morning.
8: Good morning, KKBM El John, KKBM Eric, kagapon, Godlaw, Boses Mariusip, Nano, Malagay, Natabo, Ngalinog, KKBM El John, KKBM Eric,
6: Kamating, okay.
8: Mga sudyante, gulpiada ka nagwa, iya sa, name na lang naton, Kamating, ipangalana naman sa Gaton, Siniga, Kapulisan, University of Negros, Occidental, Recoletos. Sa informasyon ka nagwa naton, kagapon, actually, kinakonfirman pa naton eh, kaya naglupok na, dragid na nga pasado, last 9 isang aga, ugali kati, wala pa kita sa authority, gito magkonfirmar, KKBM El John, KKBM Eric. Kaya mga tinagikan sa mga estudyante kag mga ginikanan na nagpabalo sa aton. Well, dito ang KFM El John at KFM Eric, sa informasyon na nakuha naton sa mga estudyante, ginpauntat ining examination, ginpauntat man ang klase, and at the same time, ining mga trabaho dira sa mga empleyado kagapon, gatlaw ang KFM El John at KFM Eric. Kaya MMT, una ginakonfirman nato ng threat kung may aragin man. Sa makuha, makita nato ining picture kita ni aljan kita beri kati kumpermado kita ni ara sa pagpamahog isa kabala kundi kita magsala ti bala sang 9mm nga armas lutang kita ni aljan kita beri kag ining note nga ti do biktima bala sang pangbuli kita ni aljan kita beri kag nga nakabutang dito pamatsun takamo amun dira ang kwangid maisog nga ti mensahe siling nagbutang dira sa note sa idalom sa hagdanan. Sa impormasyon nga nakuha naton sa Police Colonel Eugene Ribadomia, inakipibel dyan ang building bag-ugid lamang inatukod. Kanti wala pa sa CCTV. Pero ini siya operational na eh. Dira, inayiwat ini klase sa grade 10 ka grade 11 ng mga estudyante. So dito sa initial investigasyon sa aton sini nga kapulisan, wala man nila ginadula nga posible base estudyante or base dira trabahante or base balangati persona na nagbisita dira sa universidad nga kita aljan na kita Eric. Ang pagkasapo sini sunod sa kay Police Captain Peter John Ramos sa aton sini pamuno sa Police Station 6. Una nga nakakita, dira dua ka estudyante. And then ini, ginpabalo niya sa janitor. And then ang janitor nagpabalo iya sa security personnel dira sa universidad. And then dito, gin-report man, o ginpablatter sa by Police Station 6 KFML dyan na KFML Rick. Kag dito, ginpadulungan kag tida kumpirmar nga ining bala, ginbilin dira sa idalom sa hagdanan.
6: Ang punto sa wala kagi five bread nga ang gimbilinan niya ano gining intention so sino di siya estudyante o somebody nga gusto lang maglabugay sa syudad
8: actually mo pa nakaroon dako ka pala ano
6: hindi ka ba gay mo ko ni estudyante ni kay kumo exam base number one white bayan ton actually subong kagi five bread bisan white kakabayan pakuhaon ka na exam di lang pag release ibo grade no doon mo na nasa mo pero may harang gapon school hindi ka ka kwa exam kung hindi ka bayad kung huwag ka clearance sabi. So, anong motibo ginatanaw kay or basi may kontra mangin siya na gusto ilang padalang strong messaging na gaya mo ko kabuli-buli o hindi ka magtinunto kay basi makatinaw ka doon mo ni Black kay Paberic or there is somebody na gusto lang pagwaon nga gamo subong sa bakulod.
7: Sa simpleng istorya ko sa Tagalog pa may naghahasik ng lagim.
6: Naglabugay.
7: Labugay pagin. Isa pagin ba?
6: Hindi sila yung lagim, kaya may man lagim mo.
7: Ito, no?
6: Labugay.
7: May nagasik ng labugay. Ba,
6: so, sakit. Okay. So, ano, rasino nakakita sa sarili nga bala? Kay ti, ang hagdan nga na, ginaklasihan na nadaka kay Pebre, kay Pechindi, kaya pa na CCTV, kaya mag-upo lang ng building mo.
8: Wala pa sa CCTV. Anak, kasapugin ba? Estudyante, kakakita ni Aljan eh. And then, gireport sa janitor, and then janitor, security, gireport man, and then, din nag-abot ili sa police station.
6: Or basi, bala ka kay Pabrid ko di, may gawa analysis nga, basi hindi preparado sa exam, nag-asik ng labugay.
7: No, hindi
6: basi ang isa, basi kon kwan, hazing parts ang ginatawag nga, though, para sa mga beginners, may task nga ginhatag ka kay Pab Eric.
7: Para nga daw para magsaka naman ang iyang kwan
6: either grupo nga ba si Roblox na ni kag Gorbox or grupo sang fraternity hindi tabay chidyan kun ano nga fraternity ni kay Five Eric kadto part plus sila initiation
7: siya pakita to kun may isog gagid abi
6: para ma-admit ka para admission mo amo ning imo isa sa mga task ko brown
7: diplomaela kay Abtix lang mag-report sa pulis.
8: Abtix sila mag-report sa pulis kagati dito na yon ag mga estudyante, ginpabalo nga ti magwaan na isa eskwilahan ti maginikanan dito, ginpabalo man nga may ara sa gati timprano kapag...
6: Dilaglahog may bala pa.
7: Dali lang, dali lang. Itan, ibalik abi sa sulat, sa papel. Kay Pebred, di in the pit ni nga building, bago nga building, ano nga year? College, high school?
8: Hindi, grade 10, grade 11.
7: Senior high.
6: Senior high.
7: Okay.
6: Sa ato, may pinaga na pinaga nga bully ka mo.
7: Hindi, are. Tanawan nyo mga K5, eyes to the board. Ang handwriting, ang panulat niya, hindi ni handwriting sang grade 10. That's for sure. Hindi ni handwriting sang grade 10. Handwriting ini sang isa katawo nga may hamtong na nga edad. Ang handwriting. Correct ang iyang spelling. Okay? Correct ang iyang spelling.
6: Ibalik ito tayo sa butong apart.
7: Maayo ang iyang handwriting. Kag kung grade 10 ini nga building, laban-laban ang nagbilin, hindi grade 10, kag ang iya purpose labugay, magasik ng labugay sa school.
6: Or, may gusto siyang pabati-batian ang mga bully, kung may bully, manggihid. Kay bully ang ipunto mo. Inagintugtungan sa bala, kilat na nga tinaga mo. Mga lightning, nga bully ka mo. Nga, diputado, no? Hindi mabasa exacto
7: ko. Pilipinas.
6: Pilipinas, Urakoy.
7: Urakoy.
6: Kamu tanan halonggid kamong subong. Kay pabatyon ta kamo. Kakipaybirik, do agi sang gurbax ka grublax gatin.
7: May edad, kabalo magsulat, kay ang spelling niya, husto tanan. Sa Ilonggo, ha? Ang spelling niya sa Ilonggo, maghambal ka pamatyon, Y-O-N ginaya. Correct ang spelling.
6: Kamoki o M-O mo na punta. Oo.
7: Tapos ang iya nga pagsulat sang litra, husto gid, legible kayo. So meaning, matured ang nagsulat sini. Matured ang nagsulat. Kaya hindi grade 10. Kaya kung sa grade 10 nga building, hindi amuni ang agi.
6: Lugar na nakitaan ining sulat, damo da gagi, ginagamit na lang ang building sa Bungki Paiba Redao?
7: Din dapit naman?
8: Dira na siya nampigin sa integrated school man yung area kikim Eljan.
7: Sa likod?
8: Likod na siya.
7: Lapit sa kantin?
6: Lapit sa gym?
8: Hindi lagi ko familiar gid kay PBL diyan kay bantay kagapon lagi tagi pasulod for security reasons sulod sa
6: okay ba si ikaw ang magdala sa lagim taguro pulbaan sila si mo kabuot
7: hindi ka, mo hindi ka lang sa kuana sa area sang AB
6: din siya
7: dito niya sa BS lang siyang area
6: sa BS na gagi
7: ina balo ka nga BS lang siya barangay Stepania
6: hindi sa pwede sa AB kasi kando pang abnormal na to
7: niya sa BS ka lang niya barangay Stepania
6: kabati ka na rin mula so ang natabo na rin subong adlaw balik na sa normal na klase.
8: Actually, subong nga daw, sa police captain, Officer John Ramos, dumayara sa activity, pero may ispilahan, muna pang gati, wala man klase, pero galing naman tayo, ang ilang hindi nga na utong din sa nation, posible nga pa na yun, at yung KPL channel.
6: May police visible, may police na subong visible sa lugar.
8: Present ka na ng kapulisan.
6: Very good, very good. At least mapulbahan sila.
7: Kay Pebel dyan, kay Pebel, ito na pa bang panulat siya. Pag-abot, mangabuli kamo. Ang kamo niya, kumplito, pati exclamation point.
6: Chindi.
7: Kain chindi ni siya, hindi ni kunano. Kain chindi nga tao.
6: But siguro niya, guru, ya. Tapos yung chindi, tamo niyo. Kung estudyante, hindi magsulat mo.
7: Hindi, amunin pangagi. Kabalo magsulat. Kabalo magsulat. Husto ang iya nga pagsulat mo. Siguro may alam ang nagsulat sini.
6: Ano ang activity sa bong? Hindi maapektuhan ang activity sa bong because of what happened yesterday kay Five Red?
8: Well, actually, kagapon, sa mga applicator, Eljan, kaya nag-feedback na patigayon, matuno sa nga meeting or conference para yung mga personal security ang good to think hindi na ma-hamper ang mga activity sa eskwilahan ni Kevin Eljan, kaya nga Rick. Kagati siguro, ining mga classes naman, ang yun na pa siguro, baka magkapanayo na sulukya sa nakuha na pang information.
6: Gusto ko mabalaan, anong activity, subong? Kay basi bala, inline na sa dakong activity, in order to make sure you tay tao, mo na ginubra nila gapon.
7: May concert ko siya bakal ticket na.
6: Basi gusto niyo sa Cup of Joe na nakamukad to.
7: Ay, Janay, kay Pebel, Jan, kay Pebred. Kundi sa isa inika-universidad na tuon, kag may text man nga nagalagaw nga may ang ining universidad na lista to hindi ayhan nga santo ini siya
8: hindi na nato may baluan ni Kevin John Kevin
7: ano ni siya man nga ang dagdungan
6: okay
7: ato sa text bala tong galagaw to ari ning universidad kag dira gig nga universidad so would it be would it be possible nga ang nagpadala sang text kag ang nagsulat sini are one and the same or is one and the same
6: or grupo
7: po isa lang. Nga ang aging mentionar ng eskwilahan.
8: Well, actually, imbestigaran pa karoon sa aking sinig na pulisan. Ang ginatanaw na, kung dira kita nga, Jan Giverity, kung may ara sa mga examination, may ara dira sa mga entrance, siguro yung penmanship, sinisa nga nagtulat sa pagpamahog na note, ang imposible ikumparar sa mga aking mga estudyante, ang matubod, miska pa paano, ang nag-dira kita nga, Jan Giverity. Kaya matisipang exam, masulat ka gina eh. kag iban pa dira nga mga format sa eskwelahan, posible ba si amo na kanawon sa ato si kapulisan ang gusto ti matubod kun siya gid man kag kun nay ara gid man sa posibilidad ta kitang Eljan kitang Derek. Pero ari pa ba ti ata ba sa payag ni Police Captain Peter John Ramos ang aton sini nga hepe sa Police Station 6 Derek?
9: So far, utan kan sir sa UNOR, sa aton niya institution sa school, gina-investigaran ta namon sa bong. Pero may mga ano namin, tikang naman ang aton niya, kan niya eskwilahan sa aton sa PNP, sa particular sa Police Station 6, to identify those, ano, those student or a person na involvado ko.
10: Sa aton, sir, nga investigasyon, posible, sir, nga sinaman nga adlaw, ginbili ng bala, kag ang note, sir?
9: Posible, inang adlaw, or kung tanawin mo ang time i-observe na ito. Case nga madali sa doon makita.
10: Ang nakakita, gina, sir, una, ang security guard, kayo no, Ars, ano? Security guard?
9: Ang kwan, ang may ara na duwa pa, ano, duwa pa estudyante. Then, it was turned over to, ano, to the janitor. Then, the same time, gintawag ang ato niya, guardia.
10: Okay. Pero wala, dira sa CCTV, dira ng area, sa nga pwede natin tanawon to, kwan, identify sang responsible sila?
9: Bago na siya nga building, sir, on case na may ara sa mga linya, na sa mga CCTV, so far, ongoing and for installation na ang ina nga building for CCTV na purposes.
10: Okay. So, ang school karon, sir, padayo ng klase or temporarily why sila klase?
9: Since kahapon nga na-declare na open and normal siya kahapon, na-declare naman siya sang school. Then, so far, subong niya, kanyara sa mga activity regarding sa exclusively sa school na activity ng ongoing is subong niya sa ila, mga activity na normal.
10: Okay. So, back to normal lang, you know.
9: Pero with regard sa klase, wala na sila nag-klase katungan may activity na event ang management sa inyo.
10: Okay.
8: Sabi ito, ang payag kini Police Captain Peter John Ramos sa Police Station 6. So, panayon, karoon ang ilan silang investigasyon agad ma-identify ilang responsable ng persona karagbutang dira sa balak at pagpamahong ganun ay sa idalong sa hanggalan kita Merrick.
7: Dali lang kay Febren. Kay Pavel Jan, may isang takatag pala natin. Ito ka familiar siya sa eskwilahan.
6: Okay.
7: He's talking about may UNOFELA General Assembly.
6: Subong Adlaw.
7: Subong Adlaw. What is UNOFELA?
6: Ano nang meaning?
7: UNOFELA is a labor union. Universities of Negros Occidental Federation of Labor Associations.
6: Hindi ay han nga muning kausa nga paraway sa matend?
7: Oo, kag...
6: Pero sino? Mga stakeholders ba niya kay UNOFELA? Labor niya eh.
7: Labor kag Subong, base daw may collect... I would suppose that may signing of collective bargaining agreement, Subong.
6: Ah, okay. Ayun,
7: so, might this have got to do with a labor concerns within the UNOR?
6: Hindi, ay nga isa, hindi ka para at least no, medyo magana tension ng UNOR, Subong.
7: Oo, kagbasi.
6: May CBA, galis lang, Subong.
7: Oo, doon may collective bargaining.
6: Kapag nagani kayo, naging napabangkot ko ng activity.
7: Oo, so, gintanaw ko, kaginamba niya yung UNOFELA.
6: Oo, may friends tada, yung nagpamati, Subong,
7: so,
6: sa aton.
7: So, gintapabangkot ko ang mga kilala ta, UNOFELA, kanabal ako UNOFELA is labor eh.
6: Ang gwa niya is Labor Association.
7: Oo, Federation of... Universities of Negros Occidental Federation of Labor Associations.
6: Tanan nga labor.
7: Associations. Ang UNOR is a member of UNOFELA and there is right today gid may ongoing CBA negotiation.
6: Okay.
7: Sa UNO.
6: Tindihan mo ilabot na?
7: Tindihan mo na. Kaya pagsulat to, amuling nga ginbutang sa elementary, pero ang pagsulat, daw kay inchindi.
6: Isang grade 11 kay grade 12 nga rom.
7: Oo, hindi ni pwede agi sa grade 11 kay grade 12.
6: So ang gawa niya,
7: exclamation na
6: so ang gusto nila pag-on di guro para at least magtawhay, maglinong, naway na tao guro during the activity kag ipaberik eh.
7: Most likely nga amuni man.
6: Tanawon ta, kaya may investigasyon man, Kaga ang ipinakiportante, wala nagpabaya ang eskwelahan. Kay kontuod ba niya at least na pagar naton. Pero ang ibang blasubong, may mga pagtuon nga kung may shooter, hindi mo ka kung kinanglan pagwaon kabataan sa eskwelahan. Kay base ko nagagawa lang dito, nagapreparar. Amo na.
7: Yakadlaw ko.
6: Amo nang pila ka mga punto man sa iban. But whatever it is, ano ba lang security measure dapat mo? Kung may ara kita earthquake drill,
7: yes,
6: dapat
7: yes.
6: May security threat drill man kita.
7: How to do and how to cope with security threats?
6: Kag dapat ang ginahambal gani, kung security threats, dapat ilock ng doors ng school? Sang pertahan sa classroom, hindi kasulod ang threat?
7: Posible kay amo tong natabo sa Tacloban.
6: Correct. So kung ilock mo ng door kay kung maglagang ka wati pasugata mo na karon ng threat.
7: Mm. Mm.
6: So amo na pila ay actually was able to talk with that correct, sa isa ka tawo nga in charge ang business nila security.
7: Okay.
6: Sir mali kasi yan na pag mayroong call
7: takbo.
6: Na mayroong bomba lalabas sa mga estudyante, what if doon ilalagay along the way yung bomb?
7: Or what if nag bomb threat siya tapos yung bomb ilagay doon sa gate, common evacuation area
6: sa gate,
7: no?
6: At saka usually amo nang abong nang isa ka punto mag-inambal niya
7: doon ilagay.
6: So kag isa pagkikipebred, kung may shooting threat, what if nagadinalaga ni estudyante pagwa sugata nilang threat?
7: Kaya kung naara sa kwarto hindi ka katiro, pero kung nagadinalaga na kabataan, open target.
6: So dapat siya kung may security threat, ang masulod niya, kundi malak ang mga school, ang mga room, ang security niya mo yung alert dapat niya malibot.
7: Sila niya Red, guwa na da Red, hindi ko na magwa kay may threat. Hindi siya magwa sa kwarto?
6: Ha?
7: Si Red.
6: Di natural eh.
7: Kung may threat.
6: Red, ato bala Red daw. Ato bala Red. Nga ka siligo si mong Red, untati na ng Mountain Joe Red.
7: Nga hindi ko magwa sa kwarto kay may threat.
6: Huwag ko pa na ubos dyan, sir. Huwag ko pa na ubos Mountain Joe ko, sir.
7: May threat.
6: Kung dalian na kay ang threat na joke lang rin na. Basta tandaan mo gina, hindi kaya sa AB, sa BS kagid.
7: BS gina.
6: Barangay Stefania kagid.
7: Barangay Stefania.
6: Da kagid. Sige. Tanawin ta kagid, pabrad ko na numatabo da. And then, ako tanawin mo doon labugay, but ang importante is, kabalo na mag-respond ang aton ng mga eskwelahan, no? Kangay
8: sila. Yes, correct. Kaya mating na-adlock mo sila ka posible, matabo, nandiri sa aton lugar, matabo sa may Tacloban. May dugang talaga, akimimel dyan, akimimel, kagapon nga adlaw, nagpatigayo naman sa gati, inig pagkita ay, sinit sa ginikanan, kag ni estudyante, balang nga nag-nakit sa isaman ka estudyante.
6: Galing ka kay Pybrid, ka seryoso man siya nga bagay, kay pagsakit siya in front sa teacher, why siya na imong teacher? Igambol pa sang eskwelahan ang mga estudyante ng iba. Iway galing isang madlock sa mga maestrada o mas more sa estudyante.
8: Yan, eh, mag-give health check. Hindi lang yun ang unang insidente.
6: Nga, estudyante man na sila ang mga involved?
8: Oh, estudyante, pariha sila grade 10, kikita ni Aljan, kikita ni Eric. Kagati, nag-block lagi ng mga istrakati. Amo itong ambal, isang biktima nga basi. Wala may kutsilyo nga dala. Amo na kung nga ang nag-protektahan ni ma'am ang ibang pasirihan sa mga classmates.
6: Gusto. Hindi, punto ko lang amo ni Kipay Bread. Kung rin ang kabataan, aringgo, maayo, kag nadala lang ang bisimusyon nila, the presence of the teacher alone, matahap na sila out of respect to their teacher.
7: She's a symbol of authority.
6: Because inside the classroom, tapos na lang ni Tan, is the symbol of authority. Kung hindi ka gani ka respeto sa maestra, anong ipasigurado sa akon sang tagdumalahan sang eskwelahan nga ang kabataan ko nirespetuhon sa mga tuntun eh.
7: Correct. Kaya ang ara na gina maestra,
6: ang tunto kuya kung tagaan pa nila tiyansa, kapila na nigali ka beses kakipay. Pero diya, na I'm not saying butang sa eskwelahan nga grabing disiplina sila. Kaya nga, why sila nadlock sa mga maestra?
8: Yes, correct. Actually, kagapon, nagtinguha kita nga makapangayo man sa pahayag sa principal, ano ba lang action taken sa eskwelahan, galing kita nagpamalibad nga maghatag sa statement.
6: Amo na kisang problema, no? Amo ni, sa mga teachers datun, magiging kami kay Plangga naman yung depend. Pero yung butang talaga sa isa ka senaryo, let us be honest and practical about this. Keep a bread, na-mention mo, hindi lang ni first time na natabo, correct?
8: Hindi.
6: Sa kapila na kabeses, involved ni sila ng grupo?
8: Ang classmate man sa biktima gin kastigo man sang duha na kikifemel dyan.
6: You see?
7: Kung namang duha ni bully na giniya, isog-isog na giniya.
6: Hindi ang nakatabo mo ni. Anong aksyon niya ginubra sa school sa una? Gintapatawag ba ni sila?
8: Oh, gintapatawag man na kikifemel dyan.
6: Very dangerous. Kaya nga, ah, nakita si Wayman, ah. Amo mo lang, ipatawag mo lang, tatuya, makuan-kuan lang tayo nga baka buot, ah. Mm-hmm. Oh? Mm-hmm. Tiyad na yeah. Nagapamati ko sa pag-plastar ni Red kay nasa newscast, ining bata, actually, sa sulod sa classroom na niyara pang iyang mga ang teacher niya, despite nga ang teacher niya, waay gidya kakipay biyarik na hadlok ang kabataan ni, dapalon nga po nila, kastigo nga po nila ang ila classmate.
7: Yung isyong, no?
8: Yes, correct. Kag ang ginakakulba na rin sa ginikanan, kasi Meljan, kasi Meljan, hindi kumayara, gimandis ang settlement ni after 2 to 3 days. Anong matamo pagkatapos sa school?
6: Correct, kaya nga, sinisinalan? Kung amuning nahimo nga wala man sa aksyon niya ginobrang eskwilahan, ma'am, basin, buhay, patawag malang ito na sa principal's office gapon.
7: Correct na.
6: Kaltaruan kabataan to sa Dumaguete, bla? At sa Tacloban? Gambal si India, prisuhon, tanla buhay, antan nila hindi tanla pa prisuhon. Kinsindi sila sa ilang kinamatarong, di dangerous na ni sila kipay red para sa kabataan, da?
8: Kan siguro ba sing atatak na si Pabinsaro nila nga ti edad 15 anyos kag wala sa yung matabo amo na
6: kusa ti ang concern sang nanay to valid to ya kag 500 after abis ang settlement may eskwela naman bata yan ang assurance kini nila pagkas dugo only what
8: oh yes correct amo na ginakangawa sang Iloy kagapon sa nagdangop diri sa aton eh kay gusto ya gid nga makapangayo sang bulig ginapanawagan ni mga kapulisan ang barangay kag DepEd nga kakabay kun tani nga ti may ara gid sang bantay sa guwa sa eskwelahan kay basi bala man delay sa pagsugat ang Iloy amo na nang edad protesugaton pa para mapasiguro nga ti wala sang malain ni matabo sa bata kay Meljan kay Verich.
6: Sige.
7: Related ni siya kay Febred, ma-clarify ko lang, related ni siya sa itong gitpadala ko si Mabago lang?
8: Yes.
7: Amo ni siya?
8: Amo gito. Amo gito.
6: Kito ka bata pa man na sila?
7: Tiyo, tiyari galing duwa ka bata. 15 years old.
6: Ti, why nilabot sa una itong
7: balita ni... Listener na ganyan, Red, ang Iloy.
6: Red, Red, why nilabot, Red, sa ginreklamo man sa Iloy last time to sa Langilan?
8: Ala, yun man ni kikipagbel dyan.
6: Kito ka, suda-suda niya, oh. Siling ko gani, dapat guri ko na ni kagtunan sa maestra ng mga batasan sa kabataan. Kaya nga, daw gasalig na ng kabataan, daw we understand eh.
8: Yes. Kaya ba dumduman mo ito kinin El Jan, may arap man sa may maragli sumag na nagbulanay, gito gani.
6: Bulpin to.
8: Oo. Dito, sa may binaliya to, tihana-hana man. Pero galing ka, may kasi may posibilidad.
6: Igi na-discourage na na, dapat tani, the government should do something about it. Ay ni mga problematic ng kabataan na ipang call attention nila inanggaan kasi sila bla penalidad para ma-feel nilang hindi tsakto nobra nila
7: because some of them are emotionally disturbed ba mo lang ilang expression is to hurt people
6: correct correct so tadi pa idalom na sila anay sa debriefing niya or hindi gani intervention correct. Anay but until sila ibalik sulod skulahan
7: amo ni kay Febred dyan kay Febred I remembered ang tanan lang ang mga LaSalle schools may arain na sila isa ka section niya sa real dyan wala ko panawag na prefect of discipline.
6: Hindi, ang prefect of discipline, ang guwasin na isang prefect, though guidance counselor
7: guidance
6: na si Van.
7: Guidance counselor ka, oh. Pero, may aragi dapat eh.
6: Why magtagakumpara sa mga school, no? Tanawan niyo ang St. Joseph of LaSalle kung ano ka-stricto, bla? Ila daya, may ara na sila yung VR violation record ba? Pag amo na na-commit mo automatic,
7: dapat ka na.
6: Red card ka na niya.
7: Dapat ka na. Siguna kay Pebel dyan.
6: Amo na nga, ang kabataan niya giliskwilada, nadlock
7: gatutom
6: dumduman mo tumayara man insidente ito yung nagpakita gitu sinakit yung classmate niya si Argin pa niya kick out
7: why the duroga mo
6: why duroga mo because you're putting in danger sa iban pagid mga estudyante
7: kag dira ya
6: iproteksyonan mo saya
7: one strike policy diya sa bata ya
6: kag ang bata nadlock dira mo makita gunting lang bahibi yung bata mo si mo yung mga paguntingan gig ko may assignment ginatag subong pagkaga BR kundi hibi yung bata mo yung pangitaon mo buligyo kay papaya kay ma BR kundi boss it's because gina-inculcate ang gusto nga discipline karoon na mamuhon ta na hindi I'm not saying hindi may pagdisiplina pero kung mag-amuna yung kakipabred natabo na to sa nagligad ginpabalik sa eskwilan the same thing happened kaya ano pag in-expect taroon ta sunod
7: why na dapat one strike policy ta.
6: O, Tons, keep a bread.
7: Ara siya. Talyo ko sa may gawin-reklamo na.
8: Yes. KFML dyan. Sorry pa matian ta ang gamay lagi ka pahayag sining biktima nga si Anya Swin.
6: Sige.
8: Nga gusto ko na ipalabot niya kamay kong tani nga hindi na rin matabo ni Wat. Kag,
6: justo.
8: Kaya mo sining Iloy ang nag-worry man sa matabo sa iya kay KFML dyan. Yari.
11: Na ako ng namin para mag-CR. Tapos po nagulat na ako bigla po sinang tumakbo papasok ng room namin tapos doon na po nila ako binugbog
12: sa loob mismo ng classroom.
11: Opo. ako sa loob po ng room namin.
12: Wala pong guro na plano sanang awatin kayo o pigilan?
11: Gusto po sanang awatin kaso po natakot po si ma'am. Uy! Kay baka daw po may mga dalang kutsilyo.
12: Oh, okay.
11: Kaya pinalayo niya lang po mga classmate ko.
12: Natakot siya pero andun siya sa loob ng classroom?
11: Opo.
12: Okay, so paano nangyari? Yung isa sa likod, yung isa sa harap na sumuntok sa iyo?
11: Opo, yung isa po nasa harap, yung isa nasa likod.
12: Okay, so hindi lang suntok, meron pang sipa?
11: Opo, isang sipa po ako nung isa.
12: Okay, matapos yung sipain, ano nangyari sa iyo? Natumba ka? Ano?
11: Natumba po kami dalawa nung nasa harap ko. Kasi po dinakot ko yung ano, niyapos ko lang. Tapos po pagtayo po nung kasama niya. Tumakbo na po sila palabas. Sabi ko po sa dalawang classmate yung babae.
12: Oo.
11: Katabi ko po sila. Tapos po lumipat ako sa likod ng upuan namin. Tapos pinapakbo nila. Tapos sabi ko po dun sa babae, sabi ko, ano ka? Gabahin mo, yung kode. Tapos tumawa lang po ako, sabi ko, biro lang. Tapos hindi ko naman po alam na sineryoso niya po yung sinabi ko. Sinabihan ko naman po siya na biro lang.
12: Pero magkalapit kayo ng upuan?
11: Opo, magkatabi po talaga kami.
12: Okay, so siguro yung ginawa ng babaeng classmate mo, yung sa daliri, parang ganon, Yesenias?
11: Sa daliri po.
12: Dalawang beses na ganon, na nag-Yesenias sila?
11: Madami boys po nila ako ginagato, pero okay naman po sa akin kasi alam ko naman pong biro lang.
12: Biro lang. Okay, pero yung dalawang namubog sa'yo, classmate mo rin yun?
11: Hindi po. Ano po? Ibang section po.
12: Ibang section? Pero kasi, anong grade ka na ngayon?
11: Grade 10 po.
12: Yung namubog sa'yo, anong grade?
11: Grade 10 din po.
12: Pero ibang section?
11: Opo.
13: Bisitahan mo guro ni Red ang school kung anong reaksyon ng principal. And dapat maklear na because number one, damo si estudyante na kung naubra nila ni for the first time and second time, ano kasi uran sabi estudyante, third time nila pag-ubra ho na. Mga mamula na disiplina nila, lohig si estudyante ng ibanda.
14: Yes, correct.
13: Proteksyonan mo yung dua, pero isakripisyo mo yung ginatos.
14: Yes, correct. Well, actually, kagapon, TVL dyan, gipadulungan natin yung quantum timing ng principal, si sir, o galing kay hindi siya mag-attang statement, kaya masin ko na mag-trigger na naman yung what, kag ba, kwani mo, on sa mga estudyante, wala, pero tani, mas nabi, hindi ako may statement.
13: Hindi kay nga, nga aso dito sa estudyante, kay kita nila, sige, amo mo lang nagli. Di ba? Ngayon, amo gali na, kung tapungulun, tani si K5 Eric, kag si K5L dyan, patawag lang tani sa principal's office, bas eskwila naman ta. Diba, K5-Rek?
7: Why siya may matabo? Hindi ba tagyapon
13: man? Hindi ba tagyapon man, no? Ngayon na, pakabukot na tayo, relax man, ha? Ha? Dapakwa mo na, K5-Rek, K5-Red, doon mo ni kakatabo. Naanad na ning duha, kaya nakita nila the first time, wala man siyang hars nga, why man siyang bug at ka penalty sila mo?
14: Oh, yes, correct.
13: Tika duha ka niya, dapat pag amo na nakaseryoso, pulihan yung isa katao.
7: Strike two ka na ya.
13: Strike two ka na ya, bug at na ya, pabayan talag. Tapos, proteksyonan ta sila, kay amo ni, timid of course, ti makabataan ni mabuot, ano, anong assurance, sabi K5-Rek, hindi sila magliwakat man?
14: Yes, correct. So, kabay
13: kung ikaw may bata na K5-Rek, doon mga manumdum ko na yun. Transfer ko lang guru bata ako mag-amuning sugi. Kasi kung sila naman matripan law.
7: Mano ka pa, bigo ay kapis yung pain?
13: Natural, K5-Rek. It's natabo na sa ito last time.
7: Mano ka pa na?
13: Ito ay kapis yung pain, tinansfer talang kabataan ta.
7: Ano ginagawa yan?
13: Isakit na na yung K5-Rek.
14: Yes, correct.
13: Bisita ay bisi principal anong plano yes sa duha no ialagaan pa na bibibihon ta pagid ni. Ha? Ti ko may katatlo pag hindi nga matabo kag ipabirek ti siguro si principal na sukton ta na no.
14: Amugit ta. Amugit.
7: Gabay pa wala si matabo umlay.
13: Gabay pa nga nagbuot na sila dayon. Ipray ta na no nga mabuot sila kag gabay pa hindi na sila magliwat.
7: Ha?
14: Gabay pa KPML dyan. Kahit ka po sa initial gambalya, may ara po no siya ang possible ng settlement. Pero galikating kung settlement, dapat may ara kita na isang pag-comply ng KPML dyan siya ang duha sila kay masudyante agad wala na sa may mabiktima pa na kasudyante na siya nasabit yung pilahan na makonsider na ito nga sure nga bahin sa syudad siyang
13: papulot. Dapat tadi sa opinion of the school na ang unagin nga lecture ka teacher Ramoni. Ha, susto yun na kay friend Reyes, oh. Sang gamay sa elementary siya.
7: Okay.
13: Kami, sang una, sir, pagbully sa school, gapanda bang principal, nga i-drop kami, hindi na pagbatulon sa school. Husto! Amo na dapat a message.
7: Dapat, kid.
13: Para mabalaan nila nga ti kung magtinunto tani ang balimam dani principal to i-drop ta nila di. Kay kun nabot buot di hindi na niya lain ang inerasyon subong ya. Sa una gani o. Pero kung declare mo ni sa ginikanan patawag mo jury the PTA while lang tasong gudana yung mga nanay ha. Pagbata nyo na pamatunan namon after proper investigation
7: may nga may amo na
13: nga bata nyo is bully pasensya na ito niya patawag ka mo, i-drop na mong bata mo. Para everyday ma-remind ang nanay, hindi ka mo mong bully sa school. Kaya principal nag-meeting na kami during the PTA, nga hindi nila pag i-drop nila mga student ka mga bully. Doon mo na tanik ka klaro, wala ka kipibarad?
14: Yes, correct. Kasi kami aljani, ang ito pa siguro, hindi mati hindi lang isang sudante. Kaya sige harapan na mo lang ang problema, nga wala lang may manuan sa gatang dumalakan.
13: Ang iban, basing estudyante, nadlock na mariklamo.
14: Kung maragali eh. So, ako na kaya, kung di magasang statement siya sa atin na buton, tagi niya ang end, na Grace Bacolod, at ang saging informasyon kung naman na action taken sa eskwilahan, ang mati makontra ang hindi mga problema. Kaya niya, Johnny Kiverica. Provincial o to ng KPL dyan ng Garden si Isaac ng Universidad din panulungan natin ang police station 4 ito nalabot natin si police station commander Sir Palacios nagtisuro si Iya wala pa sa press statement ang sabi ng Universidad pero nagpadala sila sa CCTV ang dyan ng KPL Eric but until now wala pa sa
13: sige Red hindi kami agdugay si mo may breaking story kami development kita sa kaso ni Carpenter thank you Gidred. Now, Garish Pitar, kita yako na no ang policies ang kada school.
7: Dapat
13: pero ka-suggest kita ka kay Pimerick, patawag tala niya parents, PTA, general PTA meeting. I-lay down kung anong policies ang school.
7: Kag?
13: Mahambal gid sa iya, hindi kami gusto may bully sa school. Remind your children nga hindi mang bully o magsakit sa mga classmate nila. Because any student, madakpa namon gapanakit sa iya pariyos ng estudyante. Kag mapamatud-an nga iya gusto.

0: Nabuligan sila nga ing ila kabataan pa inchindiyo nila nga hindi ni gusto.
1: Hindi magbully.
0: Oo,
1: hindi kagabalungkid diya nga ang policy sa school ta pag may bully di papabatudan.
0: Wala daw ka mo drop.
1: Tapos para kul baan bla kay ko na mo amo na isus kadlawan kamo sa kabataan. Mo amo ka muna.
0: Correct. Oh.
1: So this time around, is si Cyril Repe na kantabay ngayon mga ka-K5. May kaso nang isinampa sa korte laban po sa mga suspect na pumatay kay Kent Carpenter. According to report, hindi lang tatlong ipailan, apat na. Sinong ikapat? Si Cyril Repe sa line number 1. Cyril, magandang umaga.
2: Magandang umaga, K5 Jan at K5 Eric. No? Live po tayo ngayon dito sa Hall of Justice ng Dumaguete City. At ngayon, hintayin natin yung inquest proceeding ng mga suspects ng patay kay Kent Carpenter sa ngayon. At latest update po natin, K5 Jan, ika-apat na suspect nag-surrender midnight, malapit midnight kagabi.
0: Uy.
2: Sa police station ng Sibulan. Yung ikapat na...
0: Sino yung ikapat na witness?
1: Sino yung ikapat? Kasi yung tatlo, meron na tayong pangalan.
2: Yung ikapat, 21 years old, ang alias LL.
0: LL?
2: Alias LL, kibayo dyan at... K5 Eric, no?
0: So, silang gabang naman eh.
1: Puro lang mga alias. Pero nakuha na natin yung mga pangalan nila sa Eric. Yung unang tatlo, itong si alias MO, si Mark Bukog Urakoy.
0: Urakoy.
1: Ang isang si GF, Jal Pianyar, Filipinas. At itong si CM, CM Mansing, diputado. Ito yung tatlong unang nahuli. Itong 21-year-old, ito ba yung... May video na sinabi ng live-in partner na siya yung nag-rape sa akin, tama ba? Itong si Mansing Diputado?
2: Correct. Yung unang tinuro ng suspect na babae, Eric. At yung ikapat na nag-surrender last night, malapit midnight, sabi ni Captain Polinar na iyon ay nag-shooting lookout sa area sa nagyaring krimen.
1: I see. Sige. Kung naging lookout siya, less participation siya kay K5 Eric.
0: Pero nga mag-yapon
1: Because still, conspiracy. Pwede siya ka... Is the ako ball.
0: Yes.
1: Pero pwede siya maging testigo.
0: Pwede siya maka-state witness. Siya ipanudlo ito na niya.
1: Oh, correct.
0: Para makolaborate ang istorya.
1: Makolaborate ang istorya sa
0: asawa.
1: Correct.
0: Ng babae.
1: So, tanawang takot naman tabo di. Now, nga ang nagpagwa statement ng police negative sa swab test, kano nagwa ng in-person of interest in ng live-in partner, K5 Cyril.
2: Correct. Sabi ng police na negative sa swab test yung may-ari ng babae. Pero sabi na pa na ng police natin, ibig sabihin na walang sexual assault o baka yung ibang parte ng lawas na ang ginalaw ng suspect.
1: I see. So medyo alanganin na tayo siguro ta, no? Sa Google link. So as of now, hindi pa na-inquest ito mga suspect.
2: Hindi pa K5 Jan, no? Naghihintay tayo at mga local media dito sa amin para sa dito para sa inquest proceeding. Ngayon na, kaya kasi nandito na kapo na, siguro kay file kapo pero nahuli sa sa oras. So ngayon, dito na rin si ang ating mga kapulisa natin at si
1: andiyan na siguro sila. They're just waiting for the time. Kasi nakausap ko na si Captain Polinar. Hindi siya natin na-interview kasi hapon lang siya available. Pero magpasasampa daw sila ng kaso ngayong araw na ito, K5 Cyril. So at least development natin kagabi, yung pang-apat na suspect ay voluntarily surrendered sa anong police station, Sibulan?
0: So all accounted for, more or less?
1: Yung apat na to, all accounted for?
2: Correct. Apat na sila. At yung panglima, may panglima pa daw, K-File dyan. At yan po yung...
1: Sino kaya ang mastermind dito? Yung panglima? Kasi ito mga bata pa to eh. Wala to.
2: Pero yung isang nanakip nila, 40 years old yung isa.
1: Ang isa dito ay si Jal Pianyar, Pilipinas.
0: Ilang taon siya?
1: Sino ba dito nagtrabaho bilang carpenter? Or sino ba nagtrabaho dito sa bahay ng mag-asawa bilang mga panday?
2: Ang nakalimutan ko yung pagtanong kay K5 dyan, kay Police Captain Polinar.
1: Pero na-mention na dalawa dito sa tatlo ay nagtrabaho sa bahay ng mag-asawa. Maglibin.
2: Sabi ng babae, yung isa nagtrabaho ng bahay nila, kaya...

0: kaya nasin natin na yung ano, paligid na bahay.
1: Ah, kapisado. Sige. So, Sai, thank you so much for the update. Baka magkaroon na ng development, may isang parang kaso, paki-update na lang sa ating news center para at least ma-update din natin kagad. Salamat po, Sai Real.
0: Okay. Salamat po. Mula dito sa Hall of Justice ng Dumaguete City. Ito sa KG5 Sai Real, dito sa 5-7. Para sa kapibili ng servisyo ng record at kasiyahan ng Negros Island Radio and K5 News Center.
2: Okay. K5 Naro.
1: FM. Breaking news tayo. May nag-surrender.
2: Isak bilog gabi.
1: Nag-surrender kagabi, alas 12 itong gabi.
2: Tingnan apat. Isa. Abi ko, isa apat. Nagalik yung may kalima pa.
1: Basi pag-surrender, may pang-anong pagid. No. Doon gagadamo, gadamo sila.
2: I-file ng kaso.
1: I-file ang kaso, pero kagipabirik, doon gaduda ko sa kabaskog sang kaso, magamunid laga na.
2: Di magamun na siya.
1: Hindi ni siya fishing expedition, basi bla...
2: Amo gani, basi hindi amo or whatever.
1: Ang nakulbantang fall guy.
2: Oh, let them file the case kag tanawon sa preliminary.
1: Si prosecutor, makita na nila eh. That's why di gani ko nun sila sure. Kung bala bato nun sa prosecutor, ipakigbato nila ang hot pursuit operation.
2: Kay...
1: Hindi mo siya pwede may inquest ko di hot pursuit, dapat regular filing na
2: regular filing.
1: So, ano nga hindi luglaog, hindi nga Reben, kaya we should credit also the effort of the PNP. Saludo man kapikita sa ilang trabaho. Importante, we will find the right guy. No? Kaysa lang nila, kuno, it's better to free one criminal than to jail 10 innocent person. Ito na.
2: Gusto na. Kaya kung inusinti, sa inusinti, kabudlay na yan.
1: Luluwi. Mga K-5, pwede ta tiyempo. Basta ang tada na mo, na?
2: Ingaga ko kay K-5 dyan. Oh. Ihong ko kayo na sa report si K-5 rin.
1: Okay.
2: Kaya may nag-TI, may PM sa ako.
1: Anong baliya?
2: Mga empleyado sa Nuseco, Blasco Bangkalan.
1: Okay.
2: Nagbakal sa Tabokdalan sa karinderya. Nabatian ng tingog. Tapos niya, batian na mo na tingog. Muna sa ito, tubangan na mo. May karinderya, di nga dako. Ang inyo tingog ni K-5 dyan ang batian. So may ngagalan sa taga Nuseco. Kag salamat gin sa karinderya, dira sa tubangan sa Nuseco. Nga dira ka mga pamati sa K-5. Thank you again.
1: Thank you. No? By the way, buwas birthday, no? Actually, ito on the 20th pa. Di ko naman sila mag-greet kay Kipaybiyari. Kay Manti, why the program by tomorrow. Happy birthday sa akong nanay kag tatay, no? They will be celebrating the 70th and 80th birthday. Unique ning akong parents kay Kipaybiyari mo.
2: Dasunay?
1: Hindi, parehas kay ila birthday. Isa lang ka-date for 10 years ang gap sa edad.
2: Di mayo man.
1: Si tatay gibudag July 20. Si nanay is also July 20. For 10 years after.
2: No. Di mayo man.
1: Just anyos na si tatay bago bunag plang si nanay.
2: Di okay man.
1: Kung sila nag-asaway.
2: Di ko
1: yun. Kaya celebration nila isa lang ah.
2: Te ako great ko man subong adlaw birthday sang youngest son ko si
1: happy birthday
2: si NN no. And happy birthday.
1: Happy birthday no. Tatay Tito, Nanay Laida, happy birthday.
2: Happy from birthday tatay, happy birthday.
1: Sige. Wala na panahon ako naman si K5 Elgin Castadio.
2: Ako naman si K5 Eric Tenere.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Galingawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
11: akong tutunan,
12: salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang og ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
8: O baka sa mga buti.
0: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
8: O baka sa mga buti.
0: TTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calripo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Impormasyon sa ikaayong lawak.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:05. Ako ulit si Engineer Ronnie Albao. Upod natin sa itong programa, Sir Kevin Bigay. But before anything else, gusto ko lang pabalo sa tanan. Dapat ang atong obligasyon, Blakadaga, dapat mag-take kita DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Sininga aga sa informasyon sa ikayong lawas, istoryanta mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, no? Kagupod natin sa atong programa, Sir Kevin Bigay, ang gwapo, makinis, mabango. Kaupod naman natin si Sir Boy Zulweta. But before sila maghambal, i-greet ko lang anay ang gusto gin mapag-greet sa akong sa Kapihan dira sa Barangay 35, si Ilma Batubatan, si Lynn Ramiro, Ronnie Del Prado, kagang iyang asawa, of course, si Cherry Lang. Mayong aga sa inyo, tanan-tanan. Sir Kevin, ano ang aton mayo sa aga sa sining kagahon?
2: Yes, mayong aga, Engineer. Siyempre, yung mayo sa aga kay naka-DTX 500 na ko, naka-Mighty C,
1: of course,
2: naka-D3 Bio, kag naka-Clinica Spore Biotics, kumplito, ganyan, Engineer. Kada aga, no? Kag siyempre, sa mga suki na ito nga tigpalamati, mayong aga man sa inyo, ang Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag mga solid supporters na ito, K5 solid supporters, no? Kabay pa, nakatumarman ka mo sa inyo nga mga paborito nga food supplement, kag nakakape man ka mo, no? Ang aton nga mga DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
1: Okay.
2: Siyempre, paborito nila nga kape. So, para sa topic na ito, Engineer, sa itong DTX 500, kag Mighty C Health Alert, aton pag-istoryahan, ang silent inflammation nga ginatawag.
1: Medyo kabaiktaran sa walwalan nga inflammation. Sir Boy, mayong aga sa imo.
3: Mayong aga, Engineer, mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang, of course, KSS supporters and slow rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyo ng lawas. Kaya bali, Sir Kevin, naka-DTX 500, the super antioxidant, ang gapahubin sa aton silula, ang gapotikta sa aton sa silula ta against kinatawag natong nga premature aging. No? So, importante na. Dapat we should age in the right way. Hindi tayo dapat nga i-accelerate, ipadasigon ang pagkatigulang ta. No?
1: Dapat
3: may tagapugong. Tiyan mo nang ginaubra ng DTX 500. It prevents oxidative stress in promoting, ha, ginatawag na itong nga premature aging. So, gadasig na kong gatigulang kung gaugtas ka per me. Stress ka per me. Ha? Kung bisyuhan ka, palapulaw ka, tanan-tanan na mga factors nga ina, nga amuna ang gapatigulang si mo, ang sabat, antioxidant. Ang DTX 500, pinakakusog nga antioxidant in the market today, in our local market, no? So, hindi maglipat, mag-DTX 500, ang paaman, gapanubo pang imo blood sugar, sugar kay magyatawag nga Charantia Extra. Amo ni ang nami gid sa DTX 500, damdamo Pilipino nga diabetic, no? Ganubo ang blood sugar kung naka DTX 500. Mag Mighty C man, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo lawas, no? Sang imo lalo na sang imo immune system pa makabato sa ginatawag nga mga anomalies, mga anomalya nga alin sa mga mikrobyo o alin sa ginatawag nga mga tumor, alin sa ginatawag nga mga cancer growth, no? Ang maka-react dayon ang lawas mo kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paama naming skin, ha, gaputi ka, and kadamo-damo pang ginatawag nga side effects or good effects ang ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C. For optimum eye care, mag eye care gold, no? Kung gusto nyo ma-maintain inyo 20/20 vision o kung gusto nyo hindi na magmubo o magtaas ang grado sa imo mata, ha, mag eye care gold, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extra nga gahatag support and nutrients sa imo mata para ma-maintain mo ang imo eye health, no? Para isan pa sa ginatawag nga eye care drops pang tinlo sang aton mata. And of course, kontratang kaso ubo sipon kailanat dala sang mikrobyo kagadali ka mag-ayo ay mag D3 Bio.
1: Okay, okay. Salamat. Good morning sa tanan-tanan. Kag istoryanta sa sining aga, ang silent inflammation, may mga causes man sini Sir Kevin. Like for example, ining mga obese bala, tidra na gaso good man ang silent inflammation. Bagkaon sa mga ultra kwan, processed foods, amo man ini mga friends and relatives. Sir Kevin, gusto ko detalye na information about sa silent inflammation.
2: Madamo gid nga salamat engineer no. So ang aton nga topic ko subong muni siyang ginatawag naton nga silent inflammation no. So do hindi masyado common.
1: Oo.
2: No, talagsa lang nila mabatian engineer. So gintawag ta ni siya nga silent inflammation no kay amuning tago nga kontra sang aton nga lawas no.
1: Aha.
2: King ano gali no ang kangay ang silent inflammation no. Do hindi blaya kangay sang hilanat sang pilas. Once may hilanat kakag pilas mabatsyagan mo gidayon.
1: Correct.
2: Ang ginatawag nga inflammation. Pero ang silent inflammation nga engineer wala na saya obvious nga simptoma. Hindi mo na siya mabatsyagan. So umpisa.
1: Kay kun hubag ya gapula, nagamutngot, ano ba ano gidayon nga init oh.
2: So pero sa sige-sige no, sa lawig na tinion nga sige siya ano na inflammation
1: pabalik-balik
2: no, pwede niya maapektuhan ang imo kabukusan nga health condition.
1: Aha.
2: So muna siyang aton nga i-discuss. So una, ano bala ang inflammation engineer? So ang inflammation hindi gid ni siya purely negative.
1: Okay.
2: No, kwan kay kaya sa matuod nga sugilanon no, ang inflammation isa ni siya ka natural defense ang aton lawas.
1: Okay.
2: Example, aksidente mo nga na pilas or na nakihad mo nga tudlo sa
1: uh-huh.
2: Nakihad galuto kada ginkagat ka sang insekto.
1: Okay.
2: Or
1: napaso
2: kami. Nilanat ka.
1: Uh-huh.
2: So that are ang ina nga mga bagay, amo na sila mga sinyales ang inflammation engineer. Kay once na napilasan ka gamot-ngot,
1: okay.
2: Nagapula, mm-hmm. Mainit, nagahubag. So that is inflammation. Isa na siya kapamatuod nga ang imo immune system nagatrabaho.
1: Nagareact.
2: Nagareact siya, which nag-trigger sa ginatawag nga inflammation, no? So, ini nga process, nagatugas ang redness, nagapamula,
1: mm-hmm.
2: Nagainit, nagahubag, kag nagangot-ngot siya, engineer. So, ang tawag siya na is acute inflammation.
1: Mm-hmm.
2: Na siya nga mga experiences, ginatawag na sila acute or lipot lang nga tinion nga pag inflame no. So kung wala na engineer, kung wala ang ginatawag nga inflammation, aton lawas mabudlayan mag-recover sa ginatawag nga mga injuries kag mga infection.
1: Correct.
2: That's why importante man ang inflammation sa aton lawas only in a short span of time. Hindi na siya dapat maglawig.
1: Kaya nga itong mga fighting cells, dito na ma-focus dahil sa mga nagakuan mo.
2: So ito siya, engineer, no? May duwa ka klase sang inflammation. Ang acute kag chronic. So ang acute, amunin siyang short term, nga nagabulig sa aton lawas mag-recover after sang injury or infection. Kag once naka-recover na ta or nag-heal na, ang inflammation nagadula.
1: Mm-hmm.
2: Amo na siya ang characteristics ng isa ka-acute inflammation. While ang chronic inflammation or low-grade inflammation ang ginatawag, amo ni siyang nag-persist, nag-alabot, binulan, tinuig.
1: Gadugay ah.
2: Yes, engineer. So amo ni siya ang ginatawag naton na silent inflammation.
1: Okay.
2: Kaya nag-develop ni siya sang wala, sang obvious nga symptom.
1: Mm-hmm.
2: Hindi mo mabatsyagan. So, katamaan nga mga tao, hindi nila ma-realize nga may inflammation gali sa ilalawas nga gakatabo. So mga research nagapamatuod nga ang long-term inflammation is associated ni siya sa pagdevelop sa mga chronic health conditions. Kaangay sa pagtubo sa tumor tissues, cancer cells.
1: Uh-huh.
2: No, amo na siya engineer. Nga, nag-trigger sang nag-guba sang normal inflammatory balance sa aton nga lawas. So, ano ba lang mga bagay nga naga-trigger sa ginatawag naton chronic inflammation or ang silent inflammation? So, una tagid lang tawon,
4: aton nga daily lifestyle, engineer.
1: Okay.
4: So ano ba lang problema sa aton nga daily lifestyle? So nagasugod ina siya sa small unhealthy habits nga ginasulit-sulit mo obrahon kada adlaw.
1: Ano pagkaon, yun? Pagkaon na bisong mga processed foods.
4: Sakto, git engineer, number one git na, no? Highly processed foods or sugary foods. Kag syempre, ang ikaduwa, lack of regular physical activity.
1: Exercise.
4: Pero, gapungko ka lang, gihigda.
1: Uh-huh.
4: Okay lang nga, hindi ka ka-exercise, pwede ka da ka pang panindlo sa inyong balay.
1: Okay.
4: Kagiyo-giyo ka, engineer, galakat-lakat, as long as your body is moving, no? So, ikatatlo, engineer, it's smoking, ang aton niya bisyo. Ikaapat, it's excessive alcohol intake. Kagang ikalima, chronic stress, engineer, no? Pero may ka lang stress. Kag ang ikaanom, kulang ka sa tulog. Ang ikapito, amo ning ambal mo gina, ang ubis, excess body fat.
1: Okay.
4: Kag ang ikasyam, exposure to pollution, no? Amo nang mga sa asusan tabutso.
1: Okay.
4: Mga pollution na sa. So ini sila, engineer, nga mga factors.
1: Pollution mo na, Sir Kevin, kung napalibutan ka sa mga ining walwalan ba lang chismisaw?
4: Okay. Yes, engineer, that is also considered as pollution. Kaya nga, ginastress niya ikaw.
1: Okay.
4: So, it's a matter of mindset na lang, no? Nga kung sapakon mo na sila, wala ka man may makuha.
1: Correct, correct.
4: Benefits nila. So, ina sila, engineer, nagapataas ang ginatawag naton nga oxidative stress, no? Nga naga, ang oxidative stress amo ni sa ang status nga kung diin ang free radicals mas damo pa kumpara sa aton natural defense
1: mga fighting cells
4: against,
1: naton
4: oh against free radicals ang antioxidant. So ano ining mga free radicals? Paminsa ron tayo ning mga free radicals mga ano ni sila, the wild, no?
1: Uh-huh.
4: The wild ng mga molecules. So during normal metabolism, ang aton lawas nag-produce ang free radicals. Example, gawa, kalko di subong engineer, nag-produce ko free radicals.
1: Correct.
4: But then again, pwede pag inamagdamo ang free radicals once mag-gawa ko di sa aton studio.
1: Okay.
4: Mainitan ko, makahaklo o aso.
1: Aha.
4: Tapos, butang tabi, may unhealthy lifestyle ko, wala kong exercise, pungko ko. Tapos, akong sudan, processed food pa. So, pwede na siya, engineer, nga mag-dubli pagit ang free radicals.
1: Ang mainit nga pagmamahal ni Mrs. siya, makapalain.
4: At lain na iya.
1: Lain na iya.
4: Free na iya nga antioxidant niya, engineer, no? So, ina sila, nag-create ng too many free radicals. That's why, ang cellula mo nagkakaguba, engineer.
1: Okay.
4: Kagdira, nagasugod ang ginatawag naton nga silent inflammation, hindi mo siya mabatsyagan.
1: Okay.
4: Mabatsyagan mo lang sa, kung lala na siya.
1: Oh, luya ka na?
4: Mm.
1: Uh-huh.
4: So, paano natin mabuligan ang aton nga lawas, engineer? Siyempre, engineer, no, kinanglan ta suportahan ang aton kabugusan nga lawas. So, ari mga simple nga steps, kaghapos lang ginimuon. Una, ginasulit-sulit ha, kaon sila prutas, kag utan. Kag mas pilion nila kaunon ang mas masustansya nga pagkaon.
1: Mm-hmm.
4: Kaon so, kaon sang chichirya, sa mga di, mga ano na pastry, kag sang ano ni, mga soft drinks. So amo na dapat, engineer, kag mag-exercise sila regularly, hindi sila magpulaw, hindi sila magpa-stress, inom damo nga tubig, no? Saktuan nga tubig, at least 8 to 10 glasses everyday, engineer. Kasi syempre, likawan ang mga bisyo, kag i-maintain naton ang healthy nga timbang, no? So, pwede nyo gagamiton inyo cellphone kag internet para mabalaan inyo nga BMI.
1: Pero ako, Sir Kevin, balo ko yan, may bisyo ka, ni exercise permit sa gym. Hmm. Okay na yan, positive na yan.
4: Yes, engineer. Positive gina, kag good for your mental health pa. So, ini nga mga practices, engineer, is foundation sang good health, no? Kag syempre, may ara kita sa suplemento nga nagabulig sa aton sa pagsugod sa aton nga healthy habits.
1: Mm-hmm.
4: Amuning aton nga antioxidant. Kag ang antioxidant, makuha tayo na sa DTX 500. Ang antioxidant, isa ka natural nga depensa sa aton lawas nga nagabulig sa pag-neutralize ang free radicals nga nagatugas ang silent inflammation sa aton lawas. No? So, kung busy mo lifestyle, sako ka, or you are stressed, the more kapag dapat magsuplemento sang DTX 500, ang superior antioxidant na may B-sugar, sugarcane extract, kag ampalaya leaf extract. So ini sila nga mga plant-based ingredients naga-provide sa aton sang antioxidant compound nga nagasuporta sa natural defense sang aton lawas against oxidative stress kag maging parte sang aton nga healthy lifestyle. Kag always tandaan, engineer, no? Ang DTX 500 naga mas effective ni siya kung partneran mo sang good nutrition, regular nga exercise, kag enough nga pagpahuway. Kasi syempre hindi nila pagkalipatan, engineer. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, kay ang Mighty C Alkaline Vitamin C, isa nagahatag sa aton sang sodium ascorbate or buffered form sang ginatawag nga vitamin C nga mas gentle sa imo stomach, no? Hindi siya magtugas ang hyperacidity. Kag nami man ni siya, engineer, kay ang vitamin C nga ara sa Mighty C is also considered as antioxidant, plus naganami pa imo nga immune system kay ginapabakod sang Mighty C Alkaline Vitamin C imo immune system para sa pag-response sa ginatawag nga silent inflammation. So atong git permitan daan, no, wala sang bulong nga maka bulong sa unhealthy habits.
1: Correct, correct.
4: Maski ano pa na nga bulong, maski pinakamayo nga bulong, kung hindi mo pag-untatan imo unhealthy habits, hindi ka mag-ayo.
1: Siyang tinabungos pa na yung mga suplemento.
4: Yes, sa engineer. So, ang pinaka-kusog, pinaka-epektibo, gidya nga bulong sa tanan, engineer, it's a healthy lifestyle.
1: Correct.
4: So, kaon sila balancing nga pagkaon, no? Masustansya nga pagkaon, exercise, tulog, manage ang stress, kag syempre, partneran gid, sang DTX 500, kag Mighty C Alkaline Vitamin C, para hapos ang pag-build sang healthy lifestyle.
1: Okay, salamat Sir Kevin sa mga informasyon. Gayong yung ginang ato mga tagpalamati, kinakita nila yung makabuligid, makahatag informasyon na maproteksyonan nila ilalawas pinagi sa pag-take sang ining DTX 500 of Dancing Mighty C. Okay, dugang ta, no? Ano naman ang mabulig sining aton nga D3 Bio para sa overall health, Sir Boy naman niya, no? Sa talk ni Doc ni Sir Boy.
3: Thank you, no? So, this a talk ni Doc na sang D3 Bio. Let's talk about wounds. Uy, pilas. Uh-huh. Oh, damo ni ng pesky engineer. Sugatan ang puso sini. Damo ni damo.
1: May harap pilas nga hindi mapali-pali.
3: Hoy! Ang ato nyo sa yan, yung mga pilas, yung mga minor, mga minor wounds, yung mga pilas, yung adlaw-adlaw, ma-experience, hindi man daw-adlaw. Lalo na sa mga tao nga prone, nga mapilas, like harap nyo sa kusina. Ala permisa yung tawag ng mga ubrang mga delikado, no?
4: Mekaniko.
3: Mekaniko muna onan, no? So tun-an ta kung paano pala makabulig ang D3 Bio when it comes to wound healing. Well, there are two parts na makabulig ang D3 Bio when it comes to wound healing. Number one, you take it orally. Ay, kuha ko D3 Bio, napilas ko, inom ko D3 Bio, no? And the second one is to use it topically. Uy, makuha ko D3 Bio, buslutan ko gamay, putang ko to sa akong pilas. But, we need to know how to use it. So, subong sa D3 Bio, let us know how can D3 Bio help in healing your wounds, no? Number one, syempre, ang aton instinct niya, imnon ang D3 Bio.
1: Correct, no? So, pwede manggali sa guwa lang, topical.
3: Mm-hmm. So, una-una, ya, imnon mo D3 Bio. Example lang, sa kusina, kiyad ka to sibuyas.
1: Uh-huh.
3: Pong ulo mo, din-diin. Inapaminsan mo yung si Engineer Albao, ay, gulpi lang. Napilas ka.
1: Uh-huh.
3: Ay, uy, napilas ko. So, ano yung mo? Number one, kid? Ay, ugasan ang pilas.
1: Correct,
3: one, na running water, no? Running water, gidya. Or, napasok ka.
1: Uh-huh.
3: Ha? May napisikan ka mantika. Ano man o una, brown, amo magyapon. Ha? running water, kaya magbalik ang, ma-stop ang burning. Because remember, kung mapasok ka sa mantika, kahit hindi mo papatugnawon ang imo skin, the burning still continues.
1: Correct.
3: So, kailanlan, butangan mo siya, saan ginatawa, i-applyan mo siya sa tubig, mga 5 to 10 minutes, para magbalik ang iya temperature. Then, you apply what you need to apply. But going back,
1: ang iba na, sir boy, iba na butangan ice bala, or ining kamatis,
3: it's the same goal, no? Sang ice kag kamatis, gina-stop niya ang burning. Because burning, abi mo, kung sikat ka mantika, kag ginawas, clean mo itong imukamot, abi mo, tapos ng burning, it continues.
1: Okay.
3: So, mabutangan mo dahil yung ice kag tubig.
1: Nag-penetrate pa?
3: Gasige pa ng init sa sulod, no? So, going back, no? So, napilas ka, natoksigan, napasok ka, inom ka D3 Bio. Why? Dito ang sikreto ng D3 Bio, if taken orally, amo man ginaliwat diwa tapad mi ang gitawag nga medium chain fatty acids. This medium chain fatty acids contains ang ginatawag naton nga mga antimicrobial properties that protects your wound from further infection. Orally, ha? Anin sa sulod, the protection comes from within. Anin sa sulod sa lawas mo. So, hindi nga mga medium chain fatty acids, ginahimo ni sang lawas na into monolorin, hindi nga monolorin nga ini, amunin maprotekta sang imo pilas from within.
1: Okay, huh? Okay.
3: So, number one, protection. Number two, you clean your wound. Tapos na to, natinuan mo na yung mapilas. Nabunan mo na. Ang imo burn to, napapatangan mo na tubig para magbalik sa normal temperature. You apply D3 Bio. Ha? Kwa ka sa D3 Bio, kwa ka sa tinlo ng dagom, o itoslokon mo, dakag i-apply mo. Ini nga proseso na ini, what does D3 Bio do? D3 Bio, first and foremost, apply anti-inflammatory agents.
1: Okay.
3: In the form of ferulic acid and vitamin E. These are specialized antioxidants. Tama ba antioxidants? Every antioxidant has its own purpose. Hindi yung ferulic acid, ining vitamin E, nga makuha mo sa D3 Bio, they are skin specialists.
1: Okay.
3: Ilag niya, kumbaga, expertise is to maintain and repair your skin. So, pag-apply mo sa D3 Bio da, ini nga ferulic acid, ini nga vitamin E will do its job in promoting, gatawag naton, nga sakto-sakto lang nga inflammation. Again, inflammation, kambalin Sir Kevin, is important. It enables your body to repair itself, to corral that site of injury. No? Yung ginaamo na yung basang inflammation.
1: Kung may mga inflammation, dira nag-aaway ng
3: nagpadala. Oh, ang lawas mo sa immune system.
1: Correct.
3: No? So, anong pagiginoblan ni D3 Bio? D3 Bio, specifically lauric acid, no, will activate your fibroblast. What is your fibroblast? Fibroblast is the part of your bone and that produces collagen, no? Ini nga collagen nga ini is used by your body to stitch up your wound. Amo ni ang gapatapik liwat sang imo skin ang gitawag nga collagen. Ti ang lauric acid nga na sa D3 Bio, amo ni ang ginaubran diha, ginapatapik na liwat ang imo skin padali mag-ayo. Remember, your skin will do its best, no? Ang aton lawas to basically repair itself because your skin is the physical barrier between your body and the physical world. Meaning to say, your skin is your armor. So that's why, amuni ang mga repair system sang aton lawas when it comes mga pilas ka. And D3 Bio accelerates those repair system, those fibroblasts, those collagen, and supports it with its own superb antimicrobial properties. No? And hindi pa nagkulang ginduangan pag isang iyaman niya own skin specialist nga antioxidant like ferulic and vitamin E. No? So di mo makita nga ang D3 Bio, ha? Nami good sa imo skin if you know how to use it. Remember, pag burn, pag yutay nga, hindi yung sunog-sunog kagid, ha?
1: Uh-huh.
3: Minor burn na mga pisik-pisik lang sa mantika, napasok ka lang sa posporo, kalanlan, ibalik mo gid sa normal temperature ang imo skin. Pagyan mo gid tubig. Ha? Pagyan mo gid tubig. O si engineer pa, kamatis, dami mo ng kamatis, rich in vitamin C na, no? Pa-apply mo da, or ice. Ang goal is to where we turn the skin to its normal temperature, then dira ka pa lang ma-apply sang imo ginatawag nga D3 bio.
1: Applicable man na sir boy sa mga babae, lalaki, hampang kalayo bla.
3: You want to be burned? So, ang punto da, ang punto da is ang D3 bio helps you with your wound healing. Tong pinakanami kita, you take D3 bio every day nung may pilas ka, because you basically help your immune system. Hindi lang help, you have a second immune system fighting those microbes that might go inside your wound. Correct. Remember, a brain skin mo, meaning to say, prone ka sa infection.
1: Correct.
3: That could be a point of entry sa mga tawag natin ng mga harmful microorganism.
1: Kagdamo kita sa skin natin, damo kita yung harmful ng mga bacteria, sir boy.
3: But they stay there.
1: Oo.
3: Kikula, kung wala buslot ang imo skin, hindi siya kasulod.
1: Uh-huh. Okay.
3: And remember, your neutrophils, no? your foot soldiers of your body, grabe na silang patrol, lalo na sa mga skin area mo. That's how important your skin barrier is. That's why, kung magpilas, hindi magpanic. Number one, hugasan ang pilas. Ha? Sang yatawag nga antimicrobial soap. Kung may DTX sa beauty soap, kamunda, patangan nyo na, may BCO man na. No?
1: Okay.
3: Ha? Pag naugasan na, nagdulaan itong higko, ay ipat, no? Kag patangan mo sang sterile nga ghost, kag patangan mo sang imong na antiseptic. You could also use D3 bio as your antiseptic, no? And amunang kanami sang D3 bio, abi mo pang kontra ng trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Uy, when it comes to wound healing, gili, ara man siya, makatag man siya sa potasi mo. That's why, talang yung mga balay, dapat sa ilan yung medicine cabinet, may ara kagid yung D3 bio.
1: Correct, ha? Correct.
3: Pwede mo, number one, kung medyo, why nadala sa sipilyo ang imo bad breath, pwede mo na siya, pakatatlo.
1: Mag-ural?
3: Usawin mo ni as mouthwash.
1: Aha,
3: palibot-libuton mo ni sa imo, patay ng bad breath ng mikrobyo, patay pang mga mikrobyo that causes tooth decay.
1: Inang ginambal mga oil pulling.
3: Aha. Tambo question ti sir. Tapos na namon oil pulling, ano na namon dupla na namon.
1: Pwede ko na tunlon na.
3: Pwede gapon tunlon kay ina nga wala labot nga imo manalaway. Ina nga D3 bio nga ginpalibot mo sa lawas mo, asay mo ba nga gin oil pulling mo, imuon pa na sang imo lawas into monolorin, ha? 200 times better, ha, than lauric acid to basically help fight those harmful microorganisms. That's why nga tawag ni naton ang D3 bio the super food supplement. Kay simple perfect it ang tawag nga gift of nature, no, nga kali niya sa lubi. Ang lubi, malubo. Uh-huh. Naman ano ka persistent, ha? Do kung sa bagyo lang mabato ni sa kawayan, ha? Correct. Sa ginatawag ang bato sa bagyo.
1: Ang strength niya, no?
3: Ang strength niya. And the fact that you could use from the roots hasta sa bunga niya, hasta sa dahon niya, ang kamayuhan ginatag sa tao, ang pinakagabi niya gift, it's oil. Lalo na kung kabalo ka maghimo sa ginatawag na cold press extra virgin coconut oil, ang pinakapremyado nga BCO, amo nang ara sa D3 bio. That's why gaayo ka kung gainom ka sa ginatawag na D3 bio. So kontra pilas, kontra mikrobyo, ha? O gusto mo lang nami ang ginatawag nga overall health mo, mag-inom adlaw-adlaw sa ginatawag nga D3 bio.
1: Okay, no? So kinanglanon gid, pro speaking sa mga bakterya bala sa atong skin, may solusyon nung kita. Ining aton nga DTX Beauty Soap. Kamalo ka ang skin naton, first line of defense na sa hambal, sir boy. Nagabulig man ini, protect sa aton nga lawas. So dapat healthy nga aton ng skin. Mm-hmm. Dapat tinlo perme para nga makahimo siya sang hilimoon para magprotektar sang aton nga lawas. Mm-hmm. Ang skin ang muning pinaka
3: dapat
1: the largest organ gini sa aton nga lawas.
3: Engineer. dapat naka DTX Beauty Soap. Oh, and DTX Beauty Soap is your all-in-one soap. Antimicrobial na, may beauty properties pa. When it comes to antimicrobial properties, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo gaya ng fungi and bacteria that causes skin diseases, mga anbon in psoriasis na, ay amat-amat nakakas, even your pimples. Kung ga, DTX Beauty Soap katungkol sa VCO, no? Ang VCO nga ini, kaya man tap naon, ang ginatawag nga body odor. So, kung naka DTX Beauty Soap ka, kampiyon na ang imo skin health. Giduwangan pag isang beauty properties nga papain, nga paputi sa imo skin, and guava extract, extremely rich in vitamin C that does not only whitens your skin but also increases your collagen production. So that's why kampiyon gini nga bon, all in one soap. Kung gusto mo momot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Pero protection man sa ilok, Sir Kevin, inang medyo ma-cloudy lang ilok, itong na. Sir Kevin, ano ang ara sining aton nga klinika Diofresh nga ang nga 48 hours may hakatag sa protection sa aton?
2: Yes, may ara kita, engineer. Duwa kapilian pag-abot sa aton nga kilikili problems.
1: Uh-huh.
2: No, pwede klinika Diofresh kaga Dio Glow, no? Ang klinika Diofresh himo sa tatlo ka natural ingredients: castor oil, tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga may antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang body odor, which is ang germs. Engineer, ginapatay niya ang germs nga nagapabaho sang imo nga kilikili. So kung gusto mo layo ka sa body odor, magklinika Diofresh. Pero kung problema mo ya, engineer,
1: itom,
2: no, ang imo
1: nagalagom
2: kilikili daw guma ka itom
1: nagalagom,
2: no? Dapat Dio Glow, no? Kaya yung Dio Glow may ara ini mga active ingredients nga nagapaputi or pamat-amat whiten sang imo nga kilikili, no? Kag gentle pa siya sa imo nga panit sa kilikili para hindi magtuga irritation, kag syempre kapatay man sang germs nga nagatuga sang body odor, engineer.
1: Correct ka. Pero ako ya kadaga ya isa ka protection kuya ning DTX coffee mix. Na amigid Sir Kevin mo ang aroma lang bala, ang sabor niya, ang katamis nga kanami iyab lang ang pagkatamis, Sir Kevin, kag ang baho bo kinanglan nyo magtilawan gid ining DTX coffee mix. Manami na kung may problema kag tinluan nyo man imong sulok-sulok mo kay may aras nga chia seeds nga nagatinlo amo ning hambal permi kung naga coffee mix dita DTX coffee mix ka, naga kape ka na, naga detox ka pa.
2: So it's the best way, engineer, to start your morning. Pinagi sa pagpangapis ang DTX Coffee Mix bugana sa antioxidant kag may chia seeds pa nga rich in fibers, no? Pero kung gusto mo ya nga ma-enjoy ang kape, no, despite sa imong blood sugar level nga gataas, no, DTX Premium Coffee ang akon gina-recommend sa ila, engineer. Kay DTX Premium Coffee, duwa ang source ng antioxidant: DSE kag Ganoderma mushroom, no. May ara siya ergothionine pagid na additional protection or additional natural defense naton against free radicals nga nagatuga sa premature aging kag inflammation. Well, syempre ang iyang sweetener, engineer, is stevia. Ang stevia, ma-enjoy mo japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape, no, nga wala sang pagtaas sa imong blood sugar level. Kay ang stevia, natural sweetener. So kung ikaw may diabetes kag gusto mo ya mag-inom sang kape, dire ka na sa DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo nami imo mood, stable imo mood, layo ka sa stress, muok pa imo tulog kag permi kag relax, mag prebio coffee. Kay prebio coffee may probiotics nga naga hatag sa aton sang happy hormones, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung probiotics naman, may problema kabi sa imo nga chan, no? Butod-butod imo chan, hindi ka matunawan, constipated ka, or ginadiarrhea ka, or as well as may ara kasang ginatawag nga urinary tract infection nga pabalik-balik, basi kulang ka lang sa probiotics, engineer. So dapat magsuplemento kagid sang klinika Sporebiotics, engineer. Kay kung gainom ka, kung halin ka sa inom sa pag-inom sang antibiotics, need mo gid liwat mag-inom sang probiotics. So klinika Sporebiotics ang solusyon. May 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula. Plus, ginupdan pa inisang prebiotics para sigurado nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics kag para mapuslan gid sang imo lawas, kay kung patay ang probiotics engineer, hindi na siya mapuslan sang aton nga lawas. So dapat buhi yang imo ginatumar nga probiotics. So para makasigurado sila nga mapuslan gid sang ilalawas ang probiotics, Clinicas Probiotics ang dapat nila nga tandaan, kay may probiotics na nga 80 billion CFU plus prebiotics.
1: Okay, pero ang importante man, si Mrs. dapat happy. Ha? Si Mr. Happy man, dapat mayo ang kargada, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: Dapat strong.
3: Mm-hmm.
1: Ha? Kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami isang daloy, isang dugo. Sa kung mag-take us ni, nami ang daloy, isang dugo ni mo, Sir Boy. Kag-isa pa, makabulig ini-support sa ating respiratory health. Ang makakakabuas ka, beneficial ini nga may epekto sa ating respiratory health. Buti nga sa ating nga lang, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: Nagabulig sa alleviate ang symptoms sa respiratory condition like asthma. Amuning nami man sa aton nga extend food supplement for men. Happy na si Mrs. Kadamo pa sing mga mabulig ining aton nga extend food supplement for men, kay tungod may ara sa nga makakaglabuhas ka, naga-support man ini mag-remove sang mga toxins sa aton nga kulon. Sir Boy. So kinanglan ta, ha, sa mga mag-asawa dira, mag-extend food supplement for men, labi na gig kung nagaloy-loy na kay nagalaylay na, kung gusto mag-untay, mag-extend food supplement for men.
3: Mm-hmm.
1: Speaking sabi sa blood flow, Sir Boy, anong mga rekomendasyon mo?
3: Nami man, no, kung gusto mo i-increase yung blood flow, magpamasahe, magpamassage 2 to 3 times a week. At may budget, no? Ang sekreto sa masahe, amuning gapanamin sa blood flow, kaya makukin na masimas kada, gina-need kada, gina-pisil-pisil kada.
1: Uh-huh.
3: Pero kung nami, pag gina, kung gasolop-sop, ang ginatawag nga init sa balanyos mo. Kaya ang balanyos, sakto lang ang init, kag kampiyon ang baho sini. Dapat, naka DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon. Kaya ang ginatawag nga hagod ng pagmamahal. Ang ginahatag sa DTX liniment oil, ang aromatherapy siniga, it relaxes your brain also. No? So, abang gamasahi ka da, ha, you get the full benefits sa ginatawag nga relaxation nga ginahatag sa DTX liniment oil. Lalo na kung pwede mo sa kung may biyahe, hilo ka, galingin ang ulo mo, permi, pwede mo mo na yung simut-simutan. Ang itatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet happy birthday to my cousin, no, kay Dr. Yonel Gulingo. And good morning man siya wife kay Dr. Tet Gulingo. No? And sa akong itatawag mga pakaisa ko da, sa Escalante kay Dr. Marian Tan. Mayong aga sa inyo.
1: Wala ta oras, Sir Kevin, Sir Boy.
2: Yes, para sa dugang informasyon about sa amon nga mga produkto sa Clinical Delta na tibok, at kung din ini mabakal, magkato lang sa amon Facebook page sa Clinical Delta Alternativo. So, ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo, wala sambulong nga epektibo kung unhealthy lifestyle ka Japon. So, para the best gidya nga bulong is your healthy lifestyle. So, ato ang lawas tamligan, balatian likawan.
3: Okay. Hindi magipat mag DTX 500 adlaw mag Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health, mag eye care gold and eye care drops, no? And of course, kung tatrangkaso ubo sipon kagilanat, mag D3 Bio, no? Ako si Boy Salweta, gambal, good morning, God bless and enjoy your weekend.
1: Okay, salamat man sa inyo pag-upod sa inyong programa in behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, ang atong BP, Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kag ang atong nga Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao Nagasiling, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay ngang Diyos magpakamayo sa atong tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5.

Roman Completo! Rumbuhan sa Kalisiko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon!

0: ang padayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Di, wala na tamay mahimo kay scholarship iniya eh.
2: Eh, di ba si may ideyahan tamang nagurong?
1: Ay, ideyahan nga para niya sa mga sudyante. Hindi niya para sa ton.
2: Pwede tamang guro kung sa buo ng mga sudyante. Para nga may araman para sa ton eh.
1: Yala!
2: Hindi bala, napinsaran mo man ina?
1: Wala pa eh, subong pa lang.
2: Eh, amo na gani nga, tagan mo ko sa talinfi ko. Tungod ako ang nakapaminsar sina.
1: Hala!
2: Te, wala kita na?
1: Wala patagahan niya ka pang sabo sa mga sudyante, mangayo ka na sakon?
2: Ti, sugod sa pamangita na kukun sa buhon ngay sudyante. Para tunga, tas ang scholarship para makakwarta man tayo.
1: Hala, sadya-sadya, ino.
2: Wah!

0: Matambay ko diyan ayo. Kag magpamati-bati naman sang posible nga mga istorya sa palibot. Haya ba? Arbi, ituon kung akong dulunggan sa lugar nga permi ko ginapamatuyan sa mga duhol-duhol nga istorya. Haya ba?
1: Toto, kamusta ka?
2: Dugay-dugay na nga wala kita naga-istorya.
3: Ano ka dugay, man? Masad ba ng toto?
0: Haya ba? Dora naman ang duwa, oh. Si Pastor kagang isa katambay nga si Tokmol. Bro, kapilosopo, ginibla kay Toto Tokmol mo.
2: Ganon ka dito, Toto Tokmol?
3: Ani lang din kaya po na. Nag-check sa situation sa bangko.
0: Wah, iya ba, oh. Ano man nga Toto Tokmol? Gachiking naman siya sa bangko?
2: Bangko naman? Ano man ang imo gina-check, Toto Tokmol?
3: Kumapagkot na, Pastor. Pati masubra ako nga pungko. Ako naman ako ba? Hindi ang bangko.
0: O iya ba? Tinunto ito ba?
2: Toto Tokmol, kabalo ka bala parte sa kalawasan?
3: Kabalo ko, Pastor. Amo na nga hindi ko marumas.
0: Bao pang sutab gini kay Toto Tokmol yaw daw pakaisa gini sa gorni dakoy-koy na ganini tantan mo.
2: Hindi lang sa tubig, Toto. Ang kaluwasan, amo ang pagbaton sang maayong relasyon sa ibabaw.
3: Amo na gani. Sabi ko gani, ang kaluwasan, pareho lang sa paghulog sang SSS na pagtigulang mo, atensyon na kunuhaon sa pag-ibagkalbulong.
0: Do mapitla ba si Toto Tokmol? Do masabit po sa pro mayo.
2: Mayara ka man po, Toto Tokmol. Pero kinanglan ang kabuhi mo, may direksyon.
3: Pastor, may direksyon man ko.
2: Diin!
3: Alin sa balay, pagkanto na rin sa gintabayan ko. Amo na ng direksyon ko.
0: Ay, aba! Dumasangit paliwat si Toto Tokmol, pero kuha ya? Animal giniblis Toto Tokmol mong. Bisan ano kaayos iya sang pastor, ginalak. Tanya gid bala sa hindi amo mong posutab kag isa pinakasutab Toto Tokmol. Dumasabit pa pirmi ino gambal mo. Sadya-sadya

0: Ta.
1: Arina. Human na ang survey nga inugpagwa ko sa media kag sa mga newspaper. Unahon ko ini pa-print sa Manila Nightly Bulletin. Ini gani sa Philippine Moon. Pero ambot lang kun mapati ini ang mga Pinoy nga mo niyang matuod-tuod nga resulta. Nga damo na namian sang performance ni Presidente Baby Eng. Mandamo gidya ang gapamiripimo nga Pinoy sa managakalatabo sa liderato ni Migo ko, Baby Eng. Ay, kadamo gid karon sang mga isyu nga wala kasulbaran kag wala gid sang katapusan. Tapos siya, laban kawatay, laban palapaway. Pero wala man sang dakpanay. Ay, bahala na, ipaprint ko ini ang kampiyon ko nga survey sa mga newspaper. Kag ipapost ko ini sa social media sa mga bayaran nga media. Agud maglapta. Maglapta na dayo ng survey nga ginhimo ko lang sa idalom sang taytay. Sadya-sadya eh, no?

0: Boss Rocket, may pamangkot ko sa imo.
1: Boy Ramon, pamangkot lang ah. Wala man bayad mamangkot
0: ah. Juan Boss, kaya ginaistoryahan sa mga tao parte sa pagsaylo-saylo sang grupo ni Joel Villanueva.
1: Ayaw mo gali ng ginahambal sang tanan, Boy Ramon.
0: Oo, Boss.
1: Kadasig sang balita, no? Dasig pa sa bao.
0: Pero, Boss, ano ba lang imo pananaw sina?
1: Simple lang, Boy Ramon.
0: Ano, Boss?
1: Pariyo na sa tao nga nagabaylo lang sang balay.
0: Ha? Naman, Boss?
1: Natural kon kabalo siya nga guba na kag busluto ng iya balay. Masaylo gina siya sa iba naman nga balay.
0: Boss, grupo ang ginastoryahan tadi, hindi balay.
1: Pariyo lang na sila, Boy Ramon.
0: Anay ka bala, Boss? No, seryoso ka subunga.
1: Siyempre, seryoso ko eh. Kaya wala pa ko katilaw sang libre mong kape.
0: Amo gina ikaw, Boss? Bisan politika ang istorya, ginadala mo sa pangape.
1: Kay man, Boy Ramon, nami mag-istorya politika kung may dala nga kape.
0: Ati, may pagitani, Boss, kung pagsaylo ni Jewel Villanueva, may palibre man siya kape sa ato, no? Para samtang bala ginistoryahan ta siya, Boss, katilaw man ta kape ang libre balahaw. Babay, anta na, Boss! Ah.
1: Ay, pero kabalo ka naman siguro sang rason nga nagsaylo sa sapiak nga grupo, ah.
0: Ha? At iuula, Boss, eh, ano, haw?
1: Mapabilin pa sa grupo, ya, kung makalaula to siya kag mahima sa sang rihas. Boy Ramon!
0: Boss Rocket!
1: Salbaranay nila niya kagulingon.
0: Ba?
1: Bahala na nalibakon sa isang tao. Basta safety lang siya kag hindi siya mapriso.
0: Ay, di sa jay, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit niya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergy nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kay ginayo niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatihan.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipopanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
25: Man, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga! Kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium. Kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong na balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Check

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Mag 16 ka pasahero, dala na na ang konduktor kag driver sa 16 ka mga injured individuals?
1: Ang individual sir Paul 17 dala sa tricycle driver sir Paul.
0: Ah, okay, ang banta nay pilang unod sang van that time kay material ni. Material ni kay basta mag-van ka papang dapat ibaloon ta ang unod para ma-determine ta nga hindi siya overloaded. Okay? Balo ka Ariel, makompromise ang braking distance sang isa ka vehicle kon loaded. Amon tandaan mo permi ang braking distance na, no? Kung hindi ka loaded, kaya na sang imo nga brake pads. Oh, kaya yan na brikan. Pero kung loaded ka pang, ang imo ya nga pagtapak because sa momentum kag inyo nga bugat, naka-brake ka na ya gasigi pa ni adlagan. Now, pila ang sakay sang van sang maaksidente?
1: 18
0: tanan sir Paul, dala sa conductor. Okay, sa imo pag balubanta ining 18 nga sakay hindi na overloading sa van, kay way ko idea sang total nga kwan eh. Total nga sakay sang van eh.
1: Hoy, extra lang atang ko sir Paul mo ang van.
0: Te amo nang problema. Meaning to say, ang van na design na siya ya para sa pasahiro nga nagapungko sa bangko niya. Galing, ang style niya sa mga Pinoy, dugangan nila himu-imuan nila bangko para to accommodate more passenger. Dibla?
2: Correct, Sir Paul.
0: Oh, sige, patayo na, nai.
2: Sa ato nakitaan sa area, Sir Paul, grabe, mga sobra pulo kamitros ang gilayon sa nanaglunta nila nga pag accident, Sir Paul, pulo kamitros. Ang tugin nagtuparay ang tricycle kag ang van kasamtang ang tricycle wasak kag ang van wasak man sir Sir Paul.
0: Ang van bala nakita ko di kalabanan ng mga van sa Pilipinas 16 seater. 16. Pero kung 18 sila, meaning overloading sila, duwa ka tawo. O overloaded duwa ka tawo. But anyway, wala sang serious injury sa mga pasahero.
2: Yes, Sir Paul. Ang ato lang nasubuan karon kay may ara si so nga nagsakay, di pa mo tong giyong una sa ambulance kag ang katong tricycle driver kag kalabanan gid sa 16 si pasahero puro angol Sir Paul.
0: Okay, ano ang mga serious injuries? Wala patay ha, wala patay.
2: Yes, Sir Paul.
0: Wala.
2: Sa ulo may nakita kita may ara pila sa ulo, may ara man sa kasinsa sa nangaon, may ara pila sa kamot kag sa TL kag sa langit nagkadaiya nga parte sa lawas Sir Paul.
0: Okay, kadto kita sa tricycle. Ang tricycle, kamustang drive? May pasahero ang tricycle?
2: Amo gina nga atong unahon karon lang taw Sir Paul kay pagadto pata sa Alfredo A. Moreno District Hospital. Agud kumustahon ang sitwasyon sa tricycle driver kay kung atong mantawon ang hulagway, ang itsura sa tricycle wasak gid Sir Paul ang sa gidrive na
0: wow. Sir Paul Black. Ang sakwan gid kay ang gwa sinigali, gasundanay sila, gauna ang tricycle, pagadto ni sa sagay nauna ang tricycle, gasunod ang van. Okay? Sang mag-overtake ang van, timing man nga ang tricycle nagliko sa wala. That's why igo gid sang van ang tricycle ting driver baldagid.
2: Oh, most likely.
0: On. Kita ko daw gupi gid ang babaw sang van gin bagnod gini. Gin bagnod gid to doon is dalan.
2: Grabe, oh. Sir Paul, kabagis ang tura sa highway sa rason masamang na may ara sa finger.
0: Nakita ko di ang motor, papango. Nakita ko. Halabok, gupi blang tangke. Tikon gupi ni ang tangke sang tricycle, meaning ang hawak kagpaa nga wala sang driver. Igo, gini?
2: Oo, gini. Kaya ang pating butanganan sa battery, Sir Paul, wasak man.
0: Ti gani, ti magamuni nga wala. Wala nga bahin sang motor sa tricycle ang naigo, gupi ang tangke, buka ang blutangan battery, tiko ang munibila, ti ara ginanda nga side ang paa sang driver?
2: Yes, Sir Paul. Masyote ni Sir Paul kay wala ni sa karga pa sa aero, Sir Paul mo kay private ni sa Sir Paul. Kasi may amido, nakapanaaw pa Sir Paul antes ang nagluntad niya aksidente Sir Paul.
0: Bow, ati, ang pamangkod na may ara bala sang franchise, ining van, may ara bala ni sang rehistro, may mga lisensya ni sila?
2: Mo ginanda ko pa palamang utan ng Sir Paul guys no pa sa akong na initial protection kini mga ban wala kay perimeter Paul.
0: Te sige. Te kamusta hon tala ko ng investigation importante nakuha na

0: nga pa sa Hiron, nadala na sa ospital?
1: Yes,
0: o sige, maki-update na kami karon, Ariel, kung kamusta ang mga pasahiro. Kagamusta ang driver sa tricycle?
1: Yes,
0: anong
1: yes,
0: leksyon nga makwa ta, Ariel? Anong leksyon nga makwa, Ari?
1: Kwan, sir Paul, nga kung may arabla sa kanang plus pinapublikong area, hindi magpadasit talaga. Kaya dra, sir Paul, ang nalungtad niya silinti, lapit ina sa barangay Makiling, siyudad sa Sagay. Kag intersection na akong tatlong nadalan, sir Paul, nagpadulho pagit.
0: Okay. Balo kayo sa nakita ko da, Ariel. Number one, basta gani di pasahi nga van, may ginalagas nga boundary ang driver. Correct? Dan. Kay may ginalagas sila nga boundary kis A, bisan paano sa kabudlay sang dalan, mapinadasig sila para nga malambot nila ang ilang nga ginalagas nga income. Hala! Sige to dudlagan. Bisan loaded. Ari pa. Ang tricycle, pila gini ka permi nga makita ko sa dalan when I am traveling outside Bacolod. May mga tricycle gijagaagi sa National Highway nga nagapatunga. Isa pagit ni, dapat sa tricycle driver, before ka mo magliko, oh, any movement, wala or tuo nga liko, lantawan ay inyo side mirror kung may ara sang ga-overtake sa kilid nyo. Dibla? Kay kung why ni siya nagrikta to liko, kay anong isabi, makita mo na bangga ang tricycle, labi, makita bangga, halaliko dayon. Ang lain na kisa, ga-travel sila, makakita ka rin pa sa hero sa kilid, may mga para, arikta liko, pila kabilog na motor ang naglamatay, motor nga driver sa motor, mayo na lang, kay van ang nakabunggo sa iya, ang lain da, kung driver sa motor nga single, nagapadase, golpe lang liko ang tricycle sa tubang, bunggo ang gasunod, patay. Di dapat ni, sa mga tricycle driver, hindi magliko any movement left to right, turning, nga wala ka nagabalikid sa imo likod or kilid. Kay ikamatay na sang gadason sa imo. On. Eh? Hay, sige Ariel, gaila kami karon dugang update sina.
1: Yes, Sir Paul, sa angot ni nga incident, Sir Paul. Kaga ini nga balita, Sir Paul, kita dolong sa DTX pa balita extend food supplement for men DTX to Pemex nakakapay na nakadikot ka pa. Kaga upo kita mas patrol ang atong mga TUP nga mga OJT, si Maljewel Lakit, Ignacio si Chris Mipela, Claire Manzano, Krista Delphine, para sa 11 Mbps inis nga K5 Ari Lapas, para sa kampiyon nga mga balita, servisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
0: Alright, thank you, Gidariel. Eh, aga, Pax, dinti. Mayo na lang kay why isang daw seryoso. Pero i-check pa to ni Ariel kay basing tricycle driver seryoso ang nadangatan yung mga injuries. Ang balkobla halongs dalanon. Wala sang mariit nga dalan. Wala sang mariit nga dalan. Mariit nga driver damo. Pati ka mo sakon. Kalabanan mambal sila nga. Yay na nga dalan blakariit na da. Damo na ginabla na aksidente na da. Kamakabati ka mo sina nga mga words. Yay na blang dalan na da sa kwanong kurbadahon. Dabla ka mariit ginabla klase dalan. Ya damo ginyan aksidente niya. Riit ginyan klase dalan. Dali lang, dali lang, dali lang, dali lang. Wala sang mariit nga dalan. Wala sang mariit nga dalan. Mariit nga driver damo. Kay bisan nano pa na kariit sang dalan, kung hinay ka imo yung magpadalagan, hindi ka na yamaano. Dalagan nga, dalan nga danlog damo. Danlog nga dalan. Kitid nga dalan. Lubak-lubak nga dalan. Gamay nga dalan. Batsihon nga dalan. Lauay nga dalan. Damo. Pero wala riit nga dalan. Mariit nga driver. Damo. Ang driver ang nagakontrol. Kay minano pa na da kabudlay sang dalan kung hinay ang imodalagan. Hindi ka na maano. Okay? Sige. Diri kita sa vlogger nga nanakit ido. Gin tamparos yan eh ang ido. Kagin content. Te karon kay may nakakita sang iyaginimo sa ido, nag-viral ining content. Oh, may nakakita nga mga animal rights advocates ginpasakaan sa reklamo for violation sang Animal Welfare Act. Unahon ko na ibang video standby ARF. Unahon ta na yung video itan pakita. Preparar sang inyo nga mga load kay pakita tang video nga nag-viral kung ginano ya ginman ining ido. Ah, preparado na. O sige, i-play ta ang video footage nga nag-viral sining pagkastigo ya sa ido. Ari na. With audio please. Sige na. Ah, i-play na tan. Aha.
2: Ah, grabe po.
0: May listahan na ginagawa ko sinuna.
2: Grabe po.
0: Ay, wala pa. Ara na ang kurman ng video, wala. Aha. Why? Ara na. Ay! Wala ang video, wala ma-preparar ni Ethan. Laton-laton to sa laton. Mang-greet ko, anay, ha? Hilda Alarcon, Riniel, imo na obra para i-remind siya, ha? I-remind siya nga dapat i-prepare na daan. Hilda Alarcon, natuod gina Sir Paul, ha? Gulpe lang liko, ang tricycle. Man, see? Amuna. That's what I'm talking about. Recklessness sa pagmaniho. Ara na, ready na? I'll take you back. Bings Delphine, Boss Joe, Johnny Ohano, Richard Bilando Pasilan. Tan, hindi na tan pagpahulata ang atong 228 ka mga live viewers. Ara na! With audio please, go!
3: Guys, alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys? Alam kong mali guys, pero ikaw ang...
0: Tan, dali lang. Dito ang ido sa ilang aduwa. Dan? Dito ang ido, tan sa ilang aduwa. Ara na, na-play mo na, tan. I-play balik, tan, i-play. Oh. Din ba ang ido sa ilang aduwa? Ayo. Sige. Ang ido, makita ko sa tsura sang ido. Lantawan nyo ba sa video? Ang itsura sang ido, doon na kulbaan. Gaworry. But silingon ini nga ido, kapila na niniya, gurugin sakit. Kay hindi ni among tsuras ang ido nga happy. Tense ang ido. Doka tense ang ido. Kapila ni gurugin liwat-liwat ang content niya. Tama na ganisiling ko, damo abi gusto magsikat. Ah? So kung ano-ano na lang ang madumduman, ikuha nila, imuo nila reels para magsikat. Ah, ang iban, why ka mo kabalo nga may ara kita sang Animal Welfare Act nga layi. Oh. So yan ni content, ginpatupong ko yung totoy stobang, do totoy pa man ang ito kagamay pa, kagin balibag. Oh, ginbalibag, kung sa Tagalog pa. Oh, sige, i-play taliwatan. Ang pamangkot, ginisa, kundi uli nga din, da sila nga duwang ido. Sige, go.
3: Guys, alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys? Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking pinili. Saong nirelis na ni, panugayan pa na ito.
0: Tinami ka na bala? Nami ka to tan? Tinampuyong yaya ang ido. Tinampuyong? Kung siya bing tampuyongo, no? Tani, kung mag-reels ka, toy, kung mag-reels ka bala toy, ang imobla self ang tampuyonga bala? Ang wala man niya, like Rosamon nga mga lovers ang ido, ang ido ko pamilya na iya ang kabig namon sa ila. Kung masakit, ginadala sa ospital, abi mo mag-hospital kami sa ido namon, ang gasto ko actually, gadlambot na yatag 3,000, 4,000, kipag-abot sa animal hospital, tanan nga mga laboratories, i-recommend sa isang veterinarian nga i-check ang ii, ang pupo, i-check ang yasining intestine, i-check ang dugo, may blood works. Tiigo ka magpuli halin sa ospital, sa animal hospital. Ga 4,000, 5,000, 6,000. May ara ko ido sa balay. Ang ido ko sa balay, para kamo kabalo, may ara kami Doberman. O, may Doberman ko sa balay. In fact, ang isa ko ka Doberman, ginatag ko kay Jerilo. In return, gingaan ko ni Jerilo sang bata niya, ng isa ka Doberman. By the way, Jerilo, basi may bata na maliwat. Basi nalipat ka, Jer. Basi may bata na maliwat. Oh, may isa ko ka Doberman. May Rottweiler ko sa balay. Kay kada patay sa akong Rottweiler, gabakal ko liwat Rottweiler. So, ang akon nga Rottweiler, pinanakabilo, ika-apat ko na nga Rottweiler. Kaya ang Rottweiler, usually, ang kabuhi galambot 8 years. Pag napatay, bakal ko liwat totoy. Nag-start ko sa good Rottweiler sang 2003. Sang 2003, may Rottweiler ko. Pagkapataya 2008, nagbakal ko another Rottweiler. Pagkapataya sang 2015, nagbakal ko another Rottweiler. Bata pang isa na patay na dayon, nagbakal naman ko bagong totoy. Subong, 7 years old na ang akong Rottweiler. So may Doberman ko, may Rottweiler. May ara pagid ko, bully. May bully ko sa likod balay nga pitbull. Daw mga 3 years old ang bully ko. May ara man ko sang Belgian Malinois. Ara man sa kilid, Belgian Malinois ko do mga 4 years old na. Ang akon Tervurin, Belgian Tervurin, ginpa-adapt ko sa 605. Okay? So in all, ang isa ko ka Shih Tzu, ginpa-adapt ko man kay Tata o Dupil. Ang akon nga bilin sa balay, Doberman, Rottweiler, Pitbull and Belgian Malinois. Puro na mga guard dog. Ang akon nga Doberman, naipit ang yatiil, nangakig, abiyaguro, nasakit siya, nagginbaris, gapangagat. Akon ginhimo, ginpa-train ko sa famous nga trainer sang ido. Ah, si Sir Paul de la Luna. Subong, gina-train siya everyday. Ang bayad ko sa trainer, pagkamahal. Tingin pa ayo, yan lang. Kung hindi ko lang paghihambal kung pila ang sukot niya, tiproti may discount, hindi ko paghihambal. Kaya basi masiling dakron ng iba niya nga mga client, kag gina-train niya ang ido, yan barato, tuya kay Paul, kay Jean Paul. Oh. Pero mahal akong bayad, mahal. So everyday, ginakadtuan sa balay, kag gina-train. Alam ng ido ko subong, kabalo na mag-sit, kabalo na mag-down, kabalo na mag-stay. Ara na sa subong at tunaan niya na kung paano mag-drawing. Meaning ang ido namon, dokwan gina namon, daw amon gina siya nga, family. Now iniho, tampuyuhon mo ya ang ido para lang sa content. Ara sa linya si Arf, naka-standby. Arf, AK5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Arf?
5: K5 Paul, mayong udto sa aton nga tagpalamati sa sininga udto mga ka-K5. Ka-K5 Paul, nakaangkon sang nagkalain-lain nga reaksyon kag komento no ang ining video bala nga gina-play mo ka-K5 Paul a while ago kag ginkilala ini ka-K5 Paul ang uploader o kon ang small content creator isa ka 18 anyos ini ka-K5 Paul nga ginkilala nga si Jomont Granada no?
0: Uh-huh.
5: Nga sa sityo Pitugo no sa takop na ini ka K5 Paul sa nga barangay Mambuksay sa Banwa sa nga Kawayan no. Makita sa video ka K5 Paul ang pagtampa no sa nga ining 18 anyo sa ulo sang ido kag ini nagyangak no, nagyangak ang ido kag tungod sa pagyangak kag pagtampa sining uploader ka K5 Paul nakakuha ini sang atensyon hindi lamang diri sa Negros Occidental kundi sa bugos nga Pilipinas nga may ara bala sa K5 Paul sang kabalakta no sa mga kasapatan. So nag-viral inang video ka K5 Paul kag din call out ining uploader no kag nakalapot ini ka K5 Paul sa nakalain-lain nga ahensya kag ini laging kondina no ang ginhimo sang pagpanakit sang isa ka content creator ka K5 Paul sa ido. sa hapon ni adlaw ka K5 Paul, ginkatuan no sa K5 News FM patrol team ang panimalay ni Jomon, no? Nagsakay kita ka K5 Paul sa habal-habal, imlakat ni Aubrey ang malawig nga
0: abaw. Si Aubrey ang nagsakripisyo lakat. Okay. Tapos pag-abot to,
5: pag-abot dito ka K5 Paul, timing man nga ginpatawag ini siya sang LGU sang panwasang kawayan.
0: So wala nyo maabtan
5: sa ilabalay ka K5 Paul, no?
0: Uh-huh.
5: Ang ato naabtan ang iyang mga manghod kan ang iyang amay. So ato na interview ang iyang amay ka K5 Paul nagkasubo gitini, no? In behalf sa iyang bata, kasi bagulang ini ka K5 Paul nag 18 years old sang July 1 kag wala man siya naghandom or nagdahom ka K5 Paul nga himuon ina sang bata niya. Domingo nga adlaw gin-shoot ini ni Jomond, no, ang iyang bata, ang ining video nga pagpangtampa niya sa ito. Pagkaaga, the next day, Lunes na sang adlaw, nagsaka ini sa Bungyod, kasi ilang lugar ka kay Paul Liguin na malakag na bukid na siyang area sang Kawayan. So nagsaka ini siya sang Lunes nga adlaw sa Bungyod, kung sa diin may signal, kag dito niya gin-upload. Matapos ka kay Paul, ang bila ka oras, nagdangat ini sa nagkalain-lain ng mga grupo, no, sang may kabalaka-balaka kay Paul sa sapat na mundo, kag nag-viral ini. Nagbalik siya sa ilang balay, wala siya kabalo ka K5 Paul nga nag-trending na siya. No, 2 days niya pagkali ka K5 Paul, nabalaan, Miyerkules niya na nabalaan nga nag-trending ang inhimo niya, nag-viral ang iyang pangalan, kag nakakuha naman sang copy ang nagkalain-lain ng mga news site or media sang iyang video. Rason nga ginhingagaw niya ina-delete pero Miyerkules na ka K5 Paul. Mm-hmm. No, pag-delete niya, nakakuha ini sang lapit milyon na views ka K5 Paul.
0: Okay.
5: Kag aton gin istorya ka K5 Paul ang tatay nga wala man siya kuno nagkulang, no, sa pag-istorya sa iya bata.
0: Mm-hmm.
5: Sa ini ka K5 Paul ang iya nga bata nga nangin nagserbi bala ka K5 Paul nga breadwinner.
0: Mm-hmm.
5: No, at isar nga ang iya edad, hindi kita mo sinaka ano ka bata pa siya.
0: Mm-hmm.
5: Pero isa ini siya ang nagabuhi ka K5 Paul sa iya pamilya. Mm-hmm. Ilang pagpanguma abi
0: tinsak to na arf abi mo, one reckless act could not define, no, sang iya pagkatawo. Kay number one, let's give him the presumption of the doubt nga basi wayam sa kabalo nga may Animal Welfare Act.
5: Yes, correct.
0: Pero tani sa Balatsyagon bla nga ido maka balo ka may feeling man ang ido pang mo. They know how to they can experience pain. They can feel pain. So kun tampuyungon mo na ya sa kagapyanga gani. Pyanga gani, di bla? Now, tiyangi tiyangi patawag sa sang hima ano na sang LGU
5: Kawayan.
0: Makawayan.
5: Kahapon nga adlaw, timing gid ka K5 Paul nga nagsaka kita sa ilang lugar, ginpatawag siya sang LGU sang sang Kawayan.
0: Hindi na iya nga kwaon ang ido kag i-rescue.
5: Yes, gin-rescue ka K5 Paul ang ido sa ilang adlaw, no?
0: Kwaan sa ido. Kay kun amo na galing hindi sa kabalo magalong sa ido, iya ka magtatap kag magplangga, kwaon na lang sa iya.
5: Yes, ka K5 Paul, no? Ang province nagkadto ka K5 Paul subong nga
0: adlaw
5: sa barangay Makbuksay,
0: mm-hmm,
5: no, sa Banwasang Kawayan para i-rescue ang duwa pa ka ido nga nabilin sa ilang balay.
0: Okay.
5: Kag nagpasaka man sang reklamo ka K5 Paul ang Back Project Organization.
0: Mm-hmm.
5: Isa ni siya ka organisasyon ka K5 Paul diri sa Negros,
0: mm-hmm,
5: kung sa di itatap bala, no, sa mga kasapatan nga nagngawa na di pabayan, no, kag may concern ano sa mga kasapatan.
0: Mm-hmm.
5: So nag-istorya ini sila ka K5 Paul sa uploader kag nagpangayo ka K5 Paul sang pasaylo ining uploader bangod nga wala siya kabalo sakto.
0: Pero kung kis kung kis bala arf, no, daw galingin man ang ulo ko bla kis arf nga. Aktibo kita ang LGU, aktibo kita nga mag rescue sa mga ido kaangay sini. Pero every day sa mga syudad, we are also rescuing dog from the streets. Kag kun magtama na kadamo, ginapamatay taman. O, oh, kita mo na mga ido, ginapang butang nila ka ginapang execute. O, oh, yes, tama na kadamo sa dog pound, kwaon Manila kag patyon. Tiyan mo na hindi ko ma... Hindi ko... Hindi, kabukabud lang kasi i-reconcile. Like this one, ang presumption tangagin sakit ang ido, i-rescue ta. Kamusta to yung mga ido nga pinangdakop ta sa dalan kay mga stray dog? And then ginabutang ta sa dog pound. Kag kung tama na kadamo ang dog pound, kisa gina-euthanize nila. Ginapatay Manila. Although nga ang pag-euthanize, ang pagpatay tani sina, patyon gin Manila, must be humane. And to the point, hindi man, ibang ginatiro, Arf? Ginatiro? Ang ido? Ay. Ang pinaka-importante, guru Arf, responsible for parenthood. Yan. Kaya kung may ido ka, dahil hindi ni sila yung something, ay mo lang yung, ano ni, ang ibang ginaginakaon. Oh, hindi niya something ang ido nga sagudon, tada kag hampangan, kag kastiguhon. Ay.
5: Sumsuman.
0: Ha?
5: Ang ibang ginasumsuman.
0: O, ginasumsuman. Ikaw may ido ka, Arf?
5: Yes, Dakshan.
0: Ay, si Rovic. Wala siya ido, pero may ido-ido.
5: Ido-ido.
0: Ha? Why sa ido, pero may ido-ido? Oh, oh.
5: Ido-ido.
0: Doggy! Come to daddy. Gamo ko nabla sa dog ko. Doggy, come to daddy. Daddy, tawag sa ido ko sa akin. Pero may ko na yung gina-address si mama ni si Joanne is mommy. Kay four parents kami mo. Yan. Why gani ko katawag yun sa ido ko nga good dog? Ah? Good boy. Good boy. Subungang ido ko alam na Arf. Abano na siya? Sit. Da, ah, mga sit, down, jump, basic niya, Arf.
5: Yeah.
0: Ako niya, ido niya, lain. Oo, oh, lain na yung iyang, kwan, iyang mga ginabalaan, subong, mas advanced. Hambal ni Carlos Madarda, yapataka, kalang di mo yan nakuha, ginatirong ido, kung utinize. Abaw, may report, bala siyang una, bala nga, ginreklamo na di nga may isa ka dog pound nga ginapang tiro sang 22 kaliberang ido no gaya kuya. Why kaya mo ya kabalo eh? Why kaya mo ya Carlos Midarda kabalo? Pero may report na sang una allegedly nga may isa ka dog pound nga ginatiro nila using 22 kaliber ang ulo sang ido to utilize it. Oo. Hindi mo ta magambal di kun wala. No, Carlos Madarda, kung may kakainsindi, research. Nakimakita mo na sa news nga there was a dog pound nga gin eliminate ang ido kay tama na kadamo using 22 caliber revolver. Han, ti okay ka na, Madarda? Natagan ka na? Hindi na ko pataka? Arf? Arf?
5: Yes,
0: okay, sige Arf, go ahead.
5: Yes, Kakipay Paul, no? Subong adlaw, gin aton di siya na timingan, Kakipay Paul, ara siya ka ina sa barangay hall sa barangay Mambuksay.
0: Mm-hmm.
5: So, na-interview naton siya, Kakipay Paul. May video kita dira. Pwede naton ina, Kakipay Paul, ma-play, no? Para
0: ma-tabagian
5: naton ang iya pagpangayo.
0: Sige, i-play ta, tan, ang interview, tan.
6: Good morning from...
0: Ah, buot na siya. Buot na siya.
6: Sir, ikaw ang nag-upload, no? Sa video... Nga nakita natin sa video nga gin sakit ni mo ang ito. Sir, pwede mabalaan kung nga agin himo mo to?
7: Pag mata ko si sang aga na, way ko iban nga nauna-una na muna i-content ko, abi ko hindi gali, abi ko hindi gali maayo na nga content.
6: Mm-hmm.
7: So, amo pagin na nga pagkabala ko, tapos nag-offline ko. Mga tatlo kadlaway ko ka-online kay gahilamon ko sa kwan, sa dito sa amon. Pag online ko ulit, dito ko nakita nga grabe na galing nga pag-trending, ga million views na tong ako nga post. Nya, delete ko dayon. Nya, paano na? Kay nagkalat na gid ang video. Why na lang gid.
6: Din mo tuging ano? Anong adlaw mo tuging shoot mo?
7: Domingo, kag Domingo. Dayon, na-upload ko Lunes.
6: Lunes na.
7: Oh, Lunes.
8: Kasi ano mo nakita na nag-viral na?
7: mga Merkulis.
6: Merkulis mo na nabalaan. So, mga duwa na kadlaw. Antes ni mo na delete.
7: Oo.
6: Saan nga nabalaan mo nga nag-trending na, nag-viral na, ano yung reaction?
7: Grabe nga callback ko eh. Nagka-humble ko nga. Paano lang man kung aprinsyo ko man. Ano mabuhay niya sa akong nga. Kuhan nga ako lang gito pangita kay ang iloy, ang amay ko. Masakit. Ako ginagkapangita. Gahilamon, karga tapas. Ako na tanan. Para may iba ka lang bugas.
8: Amond, ano ang tinapusan mo?
7: Grade 7.
8: Naanagunta ikaw?
7: Tungod sa, kuhan, katigado.
6: Ano gitang imo nga trabaho mo sa naguntad ka?
7: So, nagkuha ko yung tresi po sila Carlota. Dito ko, mga apat ko dito ka tuig.
6: Mond, mahilig ka man mag-atipan sa mga sapat?
7: Oh, siyempre, mahilig. First time ko dito nga, amo pa lang ito, nasakit ko ang sapat.
8: Pinakabilog, ido niya sa inyo balay?
7: Dua.
6: Bali ang ido na, katiyambal ni Papa mo si Sarah ako na angalan. Close mo gina siya, pero may mo na siya upod ni ido.
7: Oh, upod ko na maghilamon, isan din. Subong ko lang nga, kung nga, pag-edo ko ganit na, wala, nakuha gid. Tungkol sa salak ko nga, amunin nga nahimu ko eh.
8: So sa karon, kay ginpa-insyendi ka naman, ipatawag ikaw kagapon sa opisina ni Mayor, ginpa-insyendi ka sa barangay, kung ano ang konsekwensya sa imginhimo. Sa karon, ano ang na-realize mo mo?
7: So karon na nautuasan naman din lang ako mga problema kay
0: sige Arp, importante kwansya nagsorry sa Arp, gusto ko lang again sabton si Midarda man hindi ko daan namian nga patakaan kablambal ang lamada ba ni Carlos Midarda siling nga pataka ka lang diin mo ya nakuha ang gintiro nga ido kag iutinize ari Carlos Midarda palihog ko research gani. I-open ang sunstar.com.ph. May ara sila gin-post published on March 20, 2018. Kay na-topic ko pa nidi sa Radyo Bandira sa una mo. Alam, tawon mo sa ila post ha, kay why na ko ni-record. Okay. Published on March 20, 2018 sa isa ka periodiko dis Bacolod. The Department of Agriculture Bureau of Animal Industry, BAI, required the Bacolod City Government to justify the method of killing impounded dogs which is through the use of firearms. Kagita mo? Di ka pataka lang ko, Carlos Midarda? Makahambal ka lang daw, matyagaan ko daw, piho kaya. Ikaw yan ato ng kapataka. Ari oh. Gin-require sang BAI ang Bacolod government

dogs. Pero hambal ni De La Torre, ang paggamit sang firearm mas cheaper, hindi gastuso kumpara sa mabakal ka pa injectable procedure to euthanize the dog. Siling pa ni De La Torre, killing of a dog using a firearm is also legal based on Animal Welfare Act. Only the authorized personnel, police, military, can perform this method. De La Torre told they lack the veterinary personnel to take care of the impounded dogs. Te? Hindi ko pataka, sir. Why ko gapataka? Oh? Wala ko gapataka. May-ari ang siling ko sa imo, may-ari nga iban nga pamaagi sang gobyerno na magpatay sila sang ido, ginatiro nila. Ato ang news item, news article, ginbasa ko. So wala ako gapataka. Ikaw ang gapataka. Okay? Klaro? Ay. Klaway blang balong gapataka. Kaway ang pataka, dayalamada. On. Natapi ko pa na sa nguna sa Radyo Bandera, butong duman ko na. Ahay, but anyway, I do hope mangin leksyon ini. O, mangin leksyon ini sa, ano ni, sa aton, na ang mga dogs, hindi tayo pagimuon, na halampangan, hindi tayo pagimuon, na kastiguhon ta lang. O, dapat ya ato niya nga halungan palanggaon like a family. Kung hindi tayo ready mag-take care sa mga kasapatan like ido, hindi ka magsagot ido. Problema Blaser Julio sa Moniho. Kalabanan sa aton may ido nga Bisaya mangayo. Ya toy may Bisaya kadang ido, cute-cute no. Naminami, blahibo. Totoy pa mo. Yun naminami, cute-cute. Ako na nabi. Di kay man Bisaya ang ido. Siyempre, laba, blahibo. Karon kinagdako na. Pagdako, naglaway. Hindi na sana namian. Cute sang gamay. Pero pagdako, hindi na sana namian. Hindi na nila pakanon. Bayan lang nila. Oh. May mga ara sa mga tag-iyas ang ido. Nga ila ido, pagwaon nila sa balay. Makaon lang kundi hindiin. Ang lain pa da, sa kilid, dalan ang balay nila, ang ido, ara lang da, galagaw-lagaw. O, hindi niya responsible ownership of dogs. Napabayaan mo lang da, ya, layaw. Makakagat na karon ang lain pa, ara, gahampang sa dalan, pabayaan lang nila. Inaligin ni may motor, galabay, kag makaigo, mabliskad, maksidente, patay. Dibla? Dapat responsible ownership sang animals. Hindi kay aton na iya nga pabayan. Dapat mangin responsable kita sa aton alaga nga ido because they have feelings. Makabatsyag sila pain kung ginasakit naton. Ay, oo. Amo na da. Sagot ido. Pag nagdamo na, kapin pa nagbata, hindi sila namian nga damo ido, ang bata pa nga boy nga kilid-kilid. Hindi kayong ido magbata, iya tag walo kabilog, tag anom kabilog. Ang masarangan nila buhion, duwa lang. O, ipangatag ang iban, kundi kani mahatag, buhian nila to sa gwa. Bahala na da. See? So that's why may dog pound kita. We have to be thankful with the city kay may dog pound. Ang purpose ng dog pound, ang mga stray dogs ginakuha nila from the streets, kag gina-rescue. Quote-unquote, rescue. Kinadala ini sa dog pound kag ila na siya pakaunon alagaan sang maayo, pero kung tama na kadamo ya solidi are open for adoption. Pero kung damo naging katama, according sa Animal Welfare Act, pwede sila patyon euthanasia, mercy killing. But then again, hambal ni Dr. De La Torre, isa ka veterinarian sang bay, they could use firearm to euthanize the dog kay mas barato, mas economical kaysa injection. Pero ang mag-perform sina kuno, dapat police, military, or anyone who is authorized to carry firearm. Ginatiro nila.

0: kay mas barato kuno kumpara sa injection. Tikon anong maday ang ihubag tawag, mercikiling, kung hindi mercikiling, basta amo niya ginoterize nga pwede gali na iya ma-terminate ang ido using a firearm according to Animal Welfare Act kung si Dr. De La Torre pamagambal, quote unquote. It was in 2018, ina nga isyo. Okay? Sige, alas 11:53 ang 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500
2: benepisyo.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kon naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintras may buhok ka pa.
2: So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamage sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kang iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent.
3: Pauntat.
2: No. Nakita mo, wala may punggod niya. Kaya nalagay na niya DTX 500 kag Mighty C. Duksam?
4: Manami man confirme ka nagainom sa power combination sa DTX sa 500 kag Mighty C. No? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog. Tungod sa direkta nga aksyon sa super antioxidant sa DTX sa 500, sa aton nga mga cells, sa aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
1: DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingot malimta. DTX 500!
5: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nila mangina Sir Boy Duksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako, labi na kun palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka. Imagine indi kaya makalbo, tapos dula punggod mo. Kadamo bata mo.
3: Ay!
2: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyo ta. Masigarilyo, whiskey kag beer. nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C.
1: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
6: Sina kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C.
7: Tagtag ng pimples.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang na balat.
8: DTX Beauty Soap.
7: Gustong kumuti.
8: DTX

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: GTX 500.
3: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala. Hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko, kakaupo. Narinig ko sa radio, GTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
2: GTX 500. Pang blama sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500 araw-araw. DTX 500. DTX 500.
4: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
5: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
7: Headline.
6: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Pasok sa dalawang universidad sa Bacolod, sinuspindi dahil sa shooting threat. Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga profesional na tagumpay ng pinaslang na scientificong si Dr. Kent Edward Carpenter. Mayigit 56,000 na bata sa antike target, abigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiz, ligtas ayon sa Department of Health. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tugigaraw City. Estudyante, nakuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Labis na pang-uusisa at pangungutya ang nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Pagsupina sa mga tax, bank at anti-money laundering council records ni VP Duterte planong desisyonan sa Lunes. At posibleng taas sa pasahe at cash aid kasabay ng pagtaas sa presyo ng petrolyo, pinag-aaralan na ng pamahalaan.
7: Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pasok sa dalawang universidad sa Bacolod at sinuspindi dahil sa shooting threat. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
9: Suspendido ang pasok ng mga estudyante sa dalawang universidad sa lungsod ng Bacolod noong araw ng Huwebes, Hulyo 16, dahil sa shooting threat na natanggap ng dalawang paaralan. Sa University of Negros Occidental Recoleto sa UNOR, nadiskubre ang isang bala at papel kung saan nakasulat ang mga pagbabanta ukol sa mangyayaring pamamaril. Dahil sa insidente, hindi na itinuloy ng mga guro ang examination kahapon at pinauwi na lamang ang lahat ng mga estudyante. Agad namang ipinaalam ng UNOR ang insidente sa mga otoridad na nagsagawa ng masusing imbestigasyon sa kaso. Huwebes ng hapon, nagpalabas din ng announcement ang mga opisyal ng University of St. La Salle Bacolod hinggil sa class suspension. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakatanggap din umano ng shooting threat ang naturang universidad na nagresulta sa pagsuspende ng pasok ng mga estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kambyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
6: Samantala, Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ang mga propesyonal na tagumpay ng pinaslang na siyentipiko na si Dr. Ken Edward Carpenter. Ang kampyon, nabalitan niya. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
10: Nagpahayag na matinding kalungkutan si Congresswoman Janice Degamo sa trahedyang pagpanaw ni Dr. Ken Edward Carpenter na naganap sa Cebu La Negra Central noong nakaraang linggo. Pinuri ng mga mabatas ang napakalagang kontribusyon ni Dr. Carpenter hindi lamang sa larangan ng Marine Science kundi pati na rin sa pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Degamo na ang kadalubhasaan ni Dr. Carpenter ay may malaking papel sa pagpapalakas ng posisyon ng bansa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Idinagdag pa ng kongresista ng kanyang pagpanaw isang malaking kawalan para sa komunidad ng mga siyentipiko at sa lahat ng mga Pilipinong nagpapahalaga sa ating mga karagatan. Si Dr. Carpenter ay isang kilalang research associate sa Silliman University at igalagalang ng profesor ng Biological Sciences sa Estados Unidos. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Network News.
8: YTC Network News.
6: At may get 56,000 na bata sa Antique Target ang mabigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Katalya ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
11: Nilalayo ng Health Authority sa Antique na bakunahan laban sa tigdas at rubella ang 56,730 na mga batang wala pang 5 taong gulang at bigyan sila ng vitamin A sa pamamagitan ng Supplemental Immunization Activity o SIA mula Agosto 10 hanggang 28. Nakikipag-ugnayan ng Office of the Provincial Health Officer ng Antique sa malukal na pamalaan ng mga munisipalidad at barangay upang magsagawa ng sabay-sabay na libreng pagbabakuna na nakatungon sa mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan. Ipinayag ni Tessie May Banyas, National Immunization Program Coordinator ng OPHO, na isasagawa ang pagbabakuna sa mga nakatakdang lugar sa Primary Care Facility o ang PCF ng bawat bayan na dating tinatawag na Rural Health Units o sa mga pansamantalang nakatakdang lugar tulad ng mga barangay, gymnasium at barangay health center. Ayon kay Banyas, maaaring dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa SIA kahit tapos na mga ito sa kanilang routine childhood immunization nung bata pa dahil magbibigay ng karagdagang proteksyon ang MR vaccine at makatutulong sa pagpapalakas ng immunity ng komunidad. Lumalabas sa datos ng Department of Health o ang DOH Western Visayas na mayroong 22 kaso ng pinaghihinalang tigdas sa lalawigan mula Enero hanggang Mayo 23, 2025, mas mataas kaysa 8 na itala noong 2026 sa parehong panahon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
6: Gayon din pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiz, ligtas ayon sa Department of Health. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
12: Ipinasiguro ng Provincial Department of Health Office Capiz sa mga nangangambang mga magulang na ligtas ang ibinibigay na purga sa mga kabataan. Ayon kay Geoffrey Spirito, tagapagsalita ng DOH Capiz, sinabi nito na importante ang pagpupurga sa mga kabataan upang maproteksyonan ang mga ito laban sa mga parasites sa loob ng katawan. Ayon pa sa opisyal, delikado at posibleng pagmulan ng iba pang mga sakit at komplikasyon sakaling mapabayaan na hindi mapurga ang mga bata. Aminado naman si Espiritu na kahit naligtas, may ilan naman ang mga posibleng makaramdam ng allergic reaction. Depende sa kalagayan ng kanilang immune system. Sakaling mangyari ito, mas mainam na pumunta kaagad sa health center ang mga ito. Inihayag din ng DOH na huwag katakutan ng publiko ang deworming o pagpupurga dahil isa ito sa pinaka-epektibo na paraan upang mapanatiling ligtas sa mga kabataan laban sa mga sakit at komplikasyon na dala ng mga bulate.
13: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: C Network News.
8: YTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng anim na katao sa Tugigaraw City. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Patay ang 19-anyos na si Xander Troy Soriano matapos umanong pagtulungang saksakin ng anim na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge sa Tugigaraw City bandang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, Hulyo 15. Batay sa salaysay ng mga testigo, nangyari ang insidente matapos umanong ipagtanggol ng biktima ang mga junior high school students na skater na tinutukso ng isa sa mga suspect. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga kinaukulan, apat na sa mga hinihinalang sangkot ang naaresto ng mga awtoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa dalawa pang suspect na sinasabing magkapatid. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko na magbigay ng anumang impormasyong makatutulong sa agarang pagdakip sa natitirang mga suspect habang patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nasabing binata.
15: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: At estudyante nakuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Nabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
16: Isang estudyante sa Javier National High School sa Poblacion Zone 1, Javier Leyte, ang nakuhaan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng paaralana. Ang nasabing estudyante ay nasa 14 na taong gulang pa lamang at isang grade 9 student. Ayon sa report, nadatnan umano ng isang guro ang nasabing estudyante at dalawa pang kasama nito na nakatambay sa may hagdan papunta sa roof deck ng paaralana. Sinita ito ng guro at dinala sa guardhouse. Pero habang naglalakad sila patungo sa guardhouse, isang plastic sachet ang nakitang inihagis ng nasabing estudyante sa isang nakaparadang e-bike. Agad itong pinulot ng guro at doon na nakita ang isang crystalline substance na hinihinalang shabu at agad itong inireport sa principal's office. Dinala ang estudyante sa MSWDO habang isinailalim naman sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit 8 ang nakumpiskang ilegal na droga. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad.
17: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: At labis na pang-uusisa at pangutya, nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao ang sobra-sobrang pang-uusisa at pangungutya. Ayon kay psychologist Carla Raagas Barros ng Xavier University Psychology Department, hindi ito makukusidira na disorder. Ngunit ito ay pagpapahayag ng mental health. Maaari umanong matulungan ang mga individual na mahilig sa chismis at nang uuyam. Lalo na kung hindi man lang napapansin ng taong ganito na siya'y nakakasakit na ng damdamin. Abiso ng mga eksperto, kilalanin ang epekto ng sariling asal. Matutong maglagay ng sarili sa posisyon ng iba bago magsalita. Iwasan ang labis na panghihimasok sa buhay ng iba at kumonsulta sa counselor o therapist kung nahihirapan sa kontrol ng ugali.
19: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: At mga ka-K5, sa iba pang detalye ng balita, nakatakdang desisyonan sa Lunes sa July 20 na impeachment court ang oral arguments ng House Prosecution Panel at Defense Team kaugnay sa pagpasupina sa tax, bank at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manza Carpio. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, nagkasundo ang mga senator judges na magkaroon ng oras upang ang pag-aralan ng complicated issues sa kaugnay sa pagpapalabas ng subpoena. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel na hindi na pahaharapin sa impeachment ang 5 sa kanilang mga natitirang testigo sa Article 4 o ang pagbabanta ni Duterte kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: YTC Network News.
8: YTC Network News.
6: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, pinalot na makapal na usok mula sa daan-daang wildfire sa Canada, malawak na bahagi ng Estados Unidos sa kamakailana. Napag-alaman na naitala sa Detroit ang pinakamalalang air quality sa buong mundo, doble sa antas na itinuturing na hazard dosa ng U.S. Environmental Protection Agency. Hinimok ng mga lokal na opisyal ang mga residente na limitahan ang pananatili sa labas ng bahay. Gayun din pinayuhang manatili sa loob ang mga may sakit sa puso at baga, mga buntisa, matatanda at iba pang tao na kabilang sa high-risk groups. Samantala, iniulat ng pamahalaan ng Canada na may 858 na aktibong wildfire pa ang umiiral sa bansa kung saan 111 sa mga ito ay nananatiling hindi pa makontrola. Pinakamatinding naapektuhan ang mga lalawigan ng Manitoba, Saskatchewan at Ontario.
2: YTC Network News.
8: YTC Network News.
6: At baka K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News Zabang sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zabang Bacolod, Iloilo at Santiago, ang tabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso, K5 John Sapio at K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: DTX 500 Help! K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

19 minutos ang takta, makaligad sa alas 12. Sangod to. Balik kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso nyo, Anchorman. Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa mga nagasiburo, hindi mayo kaginhawa, may problema sa baga. Nagapabakod sa baga si Dr. Pinoy Squalene Capsule. But that's why namin, ikaw may tuberculosis, may pneumonia, may asthma, may allergy. I-try nyo, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gamag-an ang imong panginhawa kag dumay pursa ka. Bangod ang kakulang sa oxygen biya, amuni ang resulta kis ang aga palang luya ka. That's why kung anemic ka, di ba? Duway ka pursa. Ginatuyo ka, tapos way ka

0: Dari kita sa estudyante nga 17 years old, ginpulihan kastigo sang iyang mga schoolmates. Nag-inistoryahan ay, nagpinatiwaray, nagpinatawaday. I don't know how you say it. Pero nagpinatawaray. And, ang ayo ya, hindi na tani maliwat. Himalon tong bugos ng istorya with Red Salgado, our Chief of Reporters. Red, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red?
2: Yes, K5JT, grabe kinakulba, karamatsagan si Nisang Inoy, karamatihan na K5JT, iyan si Nigmata, ang dinapulihan kastigo sa isadra na bulutuan sa surgabahin sa sudan siyang papulot. K5JT, why labot kay Nisang Ginsupag sa pagdintindakan kag kinagat pa sa iya sininga wala nga bahin sa iya sininga abaga kag KJP.
3: Uy.
2: Kag dito ang masakit-sakit na dira kag magtiara pag maistra agalit ting maistra kag KJP na pulbaan man eh. Pero pagani sini sa bigki banga si Alias Win eh, dito sa Tianyos ang basi na may kutsilyo kag KJP amo na kinapulbaan sa isang maistra.
0: Red, I don't know rin ah, subong balado, kalain agad niya sang mga estudyante, no? Nag-liskwi lamang kita rin, no? Nag-liskwi lamang kita. Sa amon time sa una, blarid, doon kami niya kaagi, kami nagbinunanay sa eskwilahan namun. Pulian kastigo, doon wala. Kaagi lang sa una, sparing-sparing. Ang katanay, sparing sa likod. Sports-sports. Pusiling abon anay, blakang tiruhay. Pichikorno, chako, Indian target, no? Subong niya damo. Sa inyo times una rin, doon wala man.
2: Wala niya kay FMJP. Kasi kumiyara sa maestra yan, doon ginakulbaan kami.
0: Kag ang pagtahod, subong sa una sa maestra yan, doon kataas, no? Nga magambal ka lang nga teacher, pagkakigan, hindi kayo magsabat. Subong niya maestra yan, papang? Ginabuyayaw, kag ginasinggitan niya, kis, ah? Sa una, ang maestra ang gasinggit sa estudyante. Subong estudyante gasinggit sa maestra. Ano ay 100? Isa ay 100 ini ka, nakahatag ay 100 sa pagbag-o ining mga pulisiya. Subong ang maestra doon na dudla na kay ginabalikan sila Red.
2: Siguro ka kay FJP, kiti ining RA 9262, okay man ka nag-support kay FJP sa mga kabataan po galing ito kisa. Ano nila take advantage kay FJP? Sa una, 17 ang edad, may kapulba. Tapos sumong kay FJP, hindi man tanan pero mga kabataan, sumong do, nadula ng pulba.
0: Kaya
2: gauyat na sa mga patalo.
0: Hindi man kita siling red nga gusto nga ang word is kulba, nga makulbaan. Hindi man kita is na gusto, kaya hindi detrimental man na sa development sa kabataan. Ang aton blang abot silingon is katahap. Hindi man silingan makulbaan, kakakurog sila. Matahap, respeto. Ang muna importante tani sa mga estudyante, ma-inculcate sa ila na magrespeto sila sa ilang maestra. And isa na guro ang pinaka-importante, it's the parents that would educate them. Ang mga parents, git siguro, mambal sa ilang kabataan, nga hoy, ang inyong niya anak, ang inyong maestra, respetuhon nyo, hindi ko gusto mabatian. Reklamo sa teachers, kagabato ka sa teacher mo. Ang muna tani, kay kung iskwilahan lang Red, hindi na ya epektibo. Dapat ang parents mismo mahambal sa ilang bata. Like ako, kabataan, kung ginambalan ko na ang bata, hindi magsabat sa teacher. Follow sa teacher, ha? Kung sakiton ka na ni teacher, tiinahambalon mo ko. Bawal sakiton ni teacher. Kung ginkusiya ka da, hasakit niya ka. Pero kung ginasugo ka ni teacher, disiplina ka nga teacher, ginakigan ka, hindi magsabat. Nan, ginamo ko ng estudyant ang kabataan para ma-inculcate sa ila nga ang teacher gali are their second parents.
2: Yes.
0: Ang teacher are responsible sa ila nga pagdako, molding them for their future. Now, anyway, subong Red, do hindi na sa makamo sa do you mean nga ang sa tubang sang teacher nagsinumbaganay?
2: Oo, kay actually kay JP direct sa classroom. Doon ang straight ang ilan sa inyong klase, do, mga kasado, laslose, sinisang unto. Sinulod sinisang duwa ka mga schoolmate niya, nag-aidad pala kay FJP, 15 anyos, pero

0: nagdira mo ng 16 na sininga tuig eh. Dito sa tubangan sa maestra, ang isa nagsumbag ko no sa likod, ang isa ra sa tubangan din pulihan gid siya.
1: Tiko ni ka teacher, babang makibot kani magamuni. That in effect, yung way ginaya respeto sa teacher, ti, ano ginpatawag ining mga suspects ng mga kabataan?
0: Yes, kagapon nga, law ti MJT, ginpatawag gini sila para mag-istoryahan.
1: Eh. With the parents?
0: Oo. Pero ang gusto lang gini matabo, sinising ginikana, no, kung Eloy, sinising biktima, nga sabton, bala ang pagpabulong ti MJT.
1: Dako, anong mga damage sa lawas niya, Red? Physical injuries?
0: Na nakagtanbi siya na pilas ang iya sila nga wala nga abaga plus pagid ang likod yun sa may tuon nagkasakit kay gintindakan sa kay MJP isang siyang matumba amo nang iya sige na batsag at tani mapa-x-ray kagbabayaran sinisag ning ginikanan sin duwa ka mga schoolmate yan nga nagsakit sa iya kay MJP.
1: Anong ginalinan Red nga ginsakit siya?
0: Kay ang classmate sa siniga babae nga tigi daligar nubyo to ang isa sa duwa to ka mga nagpanakit sa iya dag tupad dai sila kay MJP.
1: Abaw 14 anyos pa lang Red, may nubyo na. May tag-iya na.
0: Wala na kay MJP do second year third year high school.
1: Bao may nubyo na. Ang sa aton panahon Red ang ang 14 years old, ara sa second year, 15 years old, ara sa third year. Ina ko nag-start 7. Tsakto ni si Kay Figuedero. Maling Kay Figuedero, education begins at home, which is correct. Kag nami man ang puntok, tali ni Kenneth Yongko. Sa mga bully, dapat ang mga ginikanan madalas sa manabat.
0: Oh.
1: Diba? Puti ang sabat naman sa ginikanan, tiway man kami nagkulang laygay na sa iya. The mistake of the son is not the mistake of the parents. Check to na Red.
0: Yes, correct kita kay JP. Dapat may aray kita na isang liability gini kanan kay JP kay ti amuna ti minor di edad kag wala guro masaway kapag pagpaandaman kay JP balik kita ni aray gid batak isa nga dili magsunod bala sa mga bando sa gini kanan.
1: Ano ang penalidad sang school sa ilang adua? Kinanakit sila sa sulod sang eskwelahan.
0: Balik ang natabok ka pag MJP, ginpatawag sila, but guro may arap pa sila sa pagsapol, sila liwata. Kaya manti, sila isa lang informasyon akwa natin kagapon, though may posibilidad ng settlement, pero ang ginapakigbato, hindi nga sabton, hindi ang x-ray kan pagpabulong kay MJP. Kay Pigado, mani ang Eloy, sila isang estudyante nga ginkastigo. Ang probably na isa pa sila ginka meet up dito sa eskwelahan sila niya conference hanggang na magbaluan kay MJP. Pero ginsugdan sila yung classmate niya nga babae daw nagsinias finger sign bala kay MJP.
1: Uy!
0: Nag finger sign sa loob dira sa classroom.
1: Uy!
0: Nagsailo na sa likod to ipalikit pagin sa kuno liwat kay MJP yung nag finger sign liwat sang bastos na bala nga ang nagtindog
1: lang. Ay ambot away mo kuni idea sa mo amo na Red. Ano na sa haw?
0: Basta do i-send ko lang si mo kay MJP.
1: Ito way ko na iya way ko na iya mo amo na iya. Balo ka na gid sa kun nga do way niya kagi mga mo amo ni Red ano na iya man.
0: Diyan mo na ko na ginasinyas kay MJP. Ang ining biktima, naghambal na lang himuon kung ginakaroon sa imo, sinasinyas mo siya.
1: Ay, tika bad. Kabad man gali isang ginambal sang biktima. Oo, te. Ti ang maestra, papang, ang maestra kabalo nga may dirty finger na sa mga estudyante niya?
0: Masiguro during that time kay MJP doon nag-busy, guro maestra, nag-discuss, nag-inasulat, guro sa ilang sining blackboard kay MJP. Oo, kagdito, guro ito, sinasinias man lang ni, tapos muna kampala sa guro nga, joke man lang, imuon itong ginakaroon sa imo, doon muna kay MJP. Kaya doon ginagarit-garit, ginsa ko no, amun ako nga na hambay na lang, tapos ito, ginsugit niya sa nubyo kay MJP. Kagulpi na lang mga sumulot, tuti, guro, ti amiguhay man yung duwa ka mga nagpanakit ka mga sadyante, kami siya gitagin pulihan.
1: Ti, laway man to para sa migo mo, nga mabalaan niya nga ginambalan ang migaya mo na. Nakapin pa ko ng migaw, ay mananugid, nga siya nag-una garit-garit. Nan.
0: Yeah.
1: Ahay. Pero kaso buo man no?
0: Subo kita kay JP.
1: De?
0: Proari kay pinagbiyang sinisang biktima sa eksklusibo nga malapot sa K-5 News of M Bacolod kagapon with the permission sa iya sininga Iloy kay PMJP.
1: Sige.
2: Palabas po sana ako ng room namin para mag-CR. Tapos po nagulat na ako, bigla po silang tumakbo ng room namin. Tapos doon na po nila ako
1: Red?
2: Binugbog.
3: Sa loob mismo ng classroom?
1: Red? Po sa Naitan?
3: Wala pong guro na plano.
1: Tagalog, gali siya Red, umamo kami. Tagalog pala siya. Oo. Pareos kami na magaling magtagalog. Sige, i-play na Itan Liwat Padayon.
2: Palabas po sana ako ng room namin.
1: Ay, pos sambal ko kin stop ya gid. Pos lang to tan and then play. Go.
3: Igilan.
2: Gusto po sana ng awatan kaso po natakot po si Ma'am kay baka daw po may mga dalang kutsilyo.
3: Oh, okay.
2: Kaya pinalayo niya lang po mga classmate ko.
3: Natakot siya pero andun siya sa loob ng classroom.
2: Opo.
3: Okay, so paano nangyari? Yung isa sa likod, yung isa sa harap na sumuntok sa iyo?
2: Opo, yung isa po nasa harap, yung isa nasa likod.
3: Okay, so hindi lang suntok, meron pang sipa.
2: Opo, sinisipa po ako nung isa.
3: Okay, matapos yung sipain, ano nangyari sa'yo? Natumba ka, ano?
1: Dami, galing mo din magtagalog rin, ah.
2: Natumba po kami dalawa nung nasa harap ko, kasi po dinakot ko yung niyapos ko lang. Tapos po, pagtayo po nung kasama niya, tumakbo na po sila palabas. Sabi ko po sa dalawang classmate yung babae.
3: Oo.
2: Katabi ko po sila. Tapos po lumipat ako sa likod ng upuan namin. Tapos pinakita ko nila. Tapos sabi ko po sa babae, sabi ko, ano ka? Gabahin mo, yung kode.
1: Marunong naman pala yung mag-ilunggoy.
2: Tumawa lang po ako. Sabi ko, biro lang. Tapos hindi ko naman po alam na sineryoso niya po yung sinabi ko. Sinabihan ko naman po siya na biro lang.
3: Pero magkalapit kayo ng upuan?
2: Opo, magkatabi po talaga kami.
3: Okay, so siguro yung ginawa ng babaeng classmate mo, yung sa daliri, parang ganon, Yesenias?
2: Opo, sa daliri po.
3: Dalawang beses na ganon, na nag-Yesenias sila?
2: Madami boys po nila ako ginagato, pero okay lang po sa akin kasi alam ko naman pong biro lang.
3: Biro lang? Opo. Okay, pero yung dalawang nabubog sa'yo, classmate mo rin yun?
2: Hindi po. Ano po? Ibang section po.
3: Ibang section? Pero they say, anong grade ka na ngayon?
2: Grade 10 po.
3: Yung nabubog sa'yo, anong grade?
2: Grade 10 din po.
1: Red, ang galing mo palang magtagalog din ah.
0: Yes. Doon na mag-guwari ko.
1: Ha?
0: Sa Tagalog, sa MJP.
1: Di.
0: Sa Tagalog.
1: Namamaguhan ka? Nababaguhan?
0: Namamaguhan ko kay MJP.
1: Nababaguhan? Sige. Daan lang yan.
0: Kay taga Batangas, taga MJP.
1: Ganun pala. Oo. Kaya pala nagtatagalog. But anyway, may settlement naman siguro tinami ni sa mga kabataan.
0: Yes,
1: ang nami guro tani Red Amonihos no, sa school, I don't know if they are doing it, i-identify nila kung sino nga mga pupils or nga mga students ang bully. Identify it. You have dapat siguro sa school, they have a master list. Sino nga mga bata ang identified as bully? Kag amo ni ang ilang permi nga tutukan. Constant counseling and behavioral modification, no? Tuduan sila paano nga ma-attend anger management seminar or ano da. Dapat may intervention gid ang school. Hindi pwedeng tapos tinatabo, pasinsyanay lang, no? There must be accountability. Red?
0: Yes, correct, if I'm JP. So, bantayan na mag-update sila kung may araw nag-advance ng settlement kung sa doon pagpabulong sila sa ginsakit ng estudyante. Di pa tulungan. Actually, principal, di mag-atang statement if I'm JP. So, ginahulat na nato ng DepEd Bacolod kung ano ang mabulig sila kitima. Si malapang si Petro sa sunod pilahan, masipagwa, masimag-respect, malapang mag-balo sila yung duha o kung makahibaka sila sa nagpanakit estudyante kaya kay Time JP. Sa muna ito sila nga balita ka madulog sa program mga 11 Mbps dulog sa atin sa Power 3 o natin sila nga DTX 500 my 15 ka D3 Bayan, Misty Open, na atin man sini nga DTX Beauty Soap. Sabay ko, dalang kapanit may aras ng alap up, muni pong at may magamit lang DTX Beauty Soap. Dasig ng resulta, maging kupi sa artist, nakapaka. Nga atin sini nga DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun sa patrol, K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita. Sa publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat Red sa imong report about sining pag panakit no sa isa ka kabata nga 17 years old ang mga suspects iya laman nga mga schoolmates kadwak bilog kabay pa nga through constant intervention sang eskwelahan makuan pa mabuligan pa ining mga bullying hindi na magliwat. Ugon sa ilang mga future bata pa masangkot na sa kung ano-ano dapat kayo wala buno. Lisuan pa ining isa kabalita ikadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. Manamit kape nga ginainom ko every afternoon. Nablangga palang luya kadaw way kagana you take it. Nami siya for mental alertness. At the same time, nami siya for diabetics. Meron siya sang ampalaya extract. Din mo man lang taon tagang i-research, ang amarguso nami gid siya actually for diabetics. That's why ang liso sila daw isa sang mga nami giniinumon kung may ara ka sang mataas nga blood sugar. Subong man ang iyang DSE from the sugared sugarcane extract. May taas nga flavonoids, antioxidant, ara man present sining kape nga makabuli gid agud magnami ang imo nga hormonal regulation. Ang imo happy hormone, ang stress hormone mga cortisol naog ang happy hormone mo msaka ang kagabi nami pang tulog mo ya. Amo ni ang kape nga way gapapulaw sa imo. DTX Coffee Mix. May premium man ini kung gusto. Nami man ang DTX Premium Coffee. Mas mahal-mahal siya kay mas kampyon ang ingrediente. Biyari ini siya bisang Ganoderma Mushroom. Ginatawag nga the Herb of Immortality. Kaya lustanan, dalaya ini. I-try nyo when you have the chance. DTX Coffee Mix. Nami, bigay ko sigisigihon yun ah. May isa ka Iloy nga nagasupreher sang nervous breakdown. Naghikog sa San Carlos City. Ibalunta ang detalye with hari ng kababalaghan, Jong Versalles. Jong, i-K5 news mo.
4: K5 News FM Police Report.
1: Jong?
5: K5 GP, wala na sa nga kabuhi sa nga sapuan ining 31 years old nga Iloy sa nga tawag sining iya sining nga 9 years old nga bata nga magulang na kabut rin sa eskulahan sa itong tinalikdan nga Merkules sang hapon mga alas 3 sa sulod mismo sa ila Puloy-an KPGP. Base sa report nga itong nga nakuha halin sa San Carlos City PNP, ining biktima nagamit ni siya sang nylon rope kadamong ginhigot niya sa iya sininga-liog kagin sablay sa ila sininga wooden trusses sa sulod sa ila nga balay. Te, dugang pa sa report sa PNP, base sa ilang pagpatigayon sang investigasyon as alleged ining biktima nagasuffer gali sang nervous breakdown manugay nga dati ni on
1: na man anong rason ko no Jungaw nga may nervous breakdown sa Jong
5: tiya mo na gali that's why usisa naton kung ano ka matuod kung nga may ara siya sang kwan nga may ara siya sang nervous breakdown.
1: Te
5: dito na diskubrehan naton nga according sa bana no sa sining victim sa Peter GP nag-start ini siya sang nagupod siya ang iya sining asawa sa isa ka religious activity nga wala sila kabalo kung ano nga sahi sang relihiyon tag wala man siya kabalo kung ano ang aktibidad sa iya sining asawa kay ang bana ya sini abi faithful bala bilang Catholic no deboto bilang Katoliko kasi kay GP. Ang ining religious group ni according sa payag sa yes ni nga bana nakilala ya lang man sa online tag may ara mga tinion nga nagalakat na lang ini nga wala nagapabalo sa iya kay 5GP. Oo. Pati siya daw ginainggan niyo man sa sinisaya sa asawa nga basi ko hindi makakanto dito sa Ilapuloy-an ang ining iya mga kaupod.
1: Mm.
5: Pero suno samba naway siya nagsugot kay hindi gid siya magsugot ni Pang GP.
1: Nga?
5: Nga ilan ba lang ma-join sa sining grupo ni sang mga nag-worship bala.
1: Anong mga reliyon jong ang naghagad jong sa asawa niya? Nga hindi siya hindi gusto
5: dan. Wala siya malugid ko no. Ang iya lang nabalaan is malakat kay ma-preach.
1: Ma-preach?
5: Oo, ma-preach,
1: ma-preach. Jong, dali lang pala, Jong. Actually, sa may mga nervous breakdown, Jong, isabla ka dako nga makabuli kung ara ka sa Ginoo.
5: Ti, amun na gani? Oo, ti, ang ining sa yaya nga ba na, lain niya ang
1: pero hindi man tanan, hindi magitanan kay si Bobby Bla, may ilig man ito magsimba-simba. Uy, hindi magkadlaw. Uy, shh!
5: Ay, sorry.
1: Uy, naano ka? Aton na balita, pala, Jong. Jong, hindi pala magkadlaw, pala, Jong.
5: Gati. Sorry,
1: man niya tao nga.
5: Si Mabit, pinakadlawan ko yaw.
1: Tindi lang ang, bay, agwa, huwag tumalang daan na, ikaroon lang takadlaw kay Bobby. Sa bagay, okay. Si Bobby, kisa kaladlawan, gidman. Bilang anay. Jong,
5: okay.
1: So, why maka, hindi gustong banay ang mag-upod sa mga religious group? Diba siya mo itong ikalain pag isang buot ya pang?
5: Amo na siguro kay Feb GP.
1: Abi mo bladjong. Abi mo bladjong. Dako ginabulig bladjong sang Ginoo. Kung ginadepress ka bladjong, nami gidya nga maupod ka sa mga religious group. Kay kung depression because adjong, ara na sila sa state nga ka-hopeless na bla sa ila pang. That life becomes valueless. That continue living is no longer an option. Do amo na papang sa ila. So dako gid mabulig. Ano ang ambal ni Jesus gani? Come to me all of you who are heavy laden and I will give you rest. For my burden easy and for my yoke is easy and my burden is light. Tigita mo na Jong? That's why bala Jong may mga problema. Ang mga problema, may mga problema blakis adyong gabag-o. Pro kalabanan gid lang gabag-o Jong nadakpan. Hindi magkadlaw. Kalabanan, bladyong nga gabag-udyong ko'y madakpan. Kita mo si Bobby, nag-prayer rally?
5: Lain sa ako na pinsar mo. Ako niya, yun yung mga, kwan bala, ang mga mahilig magro-ro.
1: Ay, hindi ah, lain ah. Nadakpan ni misis. Nadakpan ni misis, that's why gabag-o.
5: Oo.
1: Oo, daan mo na, na-notice ko. Basta madakpan ni misis, gabag-o.
5: Ayaw.
1: Ay, sus ah. Tito mo bala nagkuan man bala nagsulod mo bala simba nagligad to
5: sino
1: migo tadi nga may edad na ah. Kita mo si Pacardo tutom si duwa gid sila si Bibang tutom naman si Bobby kay nagpuli gid sa ila nagresign kay gani sa pagka regular grabe nga mga changes sa life Jong. Ikaw yan, hindi ka pa yung mag-change?
5: Naway naman sa may baguhon sa akong...
1: Akadamo, baladyong, matyagan mo lang, wala! Damo! Ay na, ano, amo ng problema. But anyway, balik tanay siya rin. Re, report mo bala, anay, Jong! Ginalisa mo yung topic ko, ya!
5: According sa iyang bana, Santo Kadlaw, antes pa man siya nag-commiter sa suicide, naglakat na naman ini sa liwat.
1: Okay.
5: Indalaya ang iyas ni nga 4-year-old nga
1: bata.
5: Bata. Okay, daw duwa ni kabataan niya mo. Ang isa 9-year-old, ang isa 9 years old, ang isa 4 years old. Ginbili niya dito sa iyas ni nga mga himata sa iyas ni nga bana, sa iya mga bayaw. Kag may nadiskubrehan sila nga the suicide note kay Kitab GP. Lawig-lawig, abi.
1: Huy! Te!
5: Maybe ato dito naka-indicate kung ano ang rason, kung ano ang pinakamadalom nga rason sa iya sini nga pagpanginmatay. Pero ang naka-highlight dito is doon nagbuya siya sa mensahe nga palangga iya sini nga bana kag mga kabataan.
1: Ay. Di palangga mo, biyaan mo ya?
5: Di mo gani, oo.
1: Ay, kasubok na Jong man. Pilang edad siya gani, Jong?
5: 31 years old.
1: Ay, kabata pa, Jong. Abi mo blood, Jong. May mga hitabo man sa kabuhi ko diyong do ka hopeless akon diyong. Oo.
5: Ay gali ka?
1: Pero do ka hopeless man i.
5: Te.
1: Nakakuha ko kwan, nakakuha ko courage kay Bobby. Oo diyong. Dako bulig ni Bobby.
5: Mapabulig man ko guru sa iya ay.
1: Ay, hindi ka na'y madala dyan sa bulig-bulig, dyan. Hindi ka na'y madala sa advice. Hindi, dyan. Okay. Sa ako na yan ang level, okay. Dyan, sa ako nga level, madala pa yung babi. Nalagani ko nga, nalagani ko yung babi nga, ay nagpastor.
5: Ay, gali. Kadaway po na yung kabalugan kami yung kilalahay.
1: Kaya ang kalainan lang yan ay babi, ang imo yan na balaan. Mayo man na bala. Oo, kay nag-HRB na sa una, dumduman mo, Jong.
5: Ay, ho, gali do.
1: Kay nalatnan sa ni Joel. Ara ka naman, todo-todo ka naman nakadlaw, Jong, ha?
5: Ari na, mamatiyo, na wala
1: ang bayan. Sige, sige, sige,
5: sige. Ito yung blar ko na daang nawong,
1: ho. Oo, sige, sige, sige.
5: Iba mati, bala nato, no?
1: Titan, play ko no, Tan. Si Tan niyo, ay kabati. Tan! Oh.
5: Ara na. Oo na, sige, sige, basa na. Nabi mo gusto ko, kaya ako, katulik ko mo gusto. Hindi kong biya katulik ko, kinatawa ko. Bunyagan mo, katulik ko mo ko na. Siya, nang biya mo, ito ko, ito nang magawa na. Namit na niya ba?
6: Pero nasa ilan mo na? Tanang sila?
5: Wala ko, di ko kita na niya.
6: Ah, sila rin yan?
5: Siya ka na, kay... Nang lakaw mo to siya na, mag-meet ko na siya na. Na ningangi ako na siya na ko na mo anak ng mga tawa nga sabala di kong sukot kailain man ang heyon di kong sukot ay ito nagpanyagin eh amo na siya kung kung lakaw siya ay kung di mo kong sukot ay ang mga magsoon yung sabi ay napapa katulit ko man na dili na mayo dahi
1: okay Jong Jong okay na Jong kasi Bumba ma-report pa ari utro man isa nga nagbago.
5: Ati dapat gid man. Dapat gid man magbag-o.
1: Sige, Jong.
5: Okay. Ay, so at least tapos na gid man GP ah. Masubo man pero ang panawagan sang bana sa sining napatay nga inang amo na gid man GP may ara sa panawagan sa iban bala.
1: Nga? Nga no?
5: Nga hindi magpadala-dala sa ini balang kuan sa ini.
1: Ay hindi na ni dadang tari gid lang ha inang Bumba. Alang-alang na ko magpasulod si Imo ha. Kayo si Jong ito hindi maguntat. Bumba Marilo. Alang-alang na. Hindi lang pagtawag si Bumba. Tapos.

0: Isang bana sining naghikog ka kay 5GP.
1: Ah, okay.
0: Siyempre ha, okay kung
1: Hindi man
0: hindi ko
1: ayan
0: kayo
1: nga, hindi man
0: magpa-antique,
1: sa
0: kundi...
1: hindi man ayan nga ang yagin obdan si Pastor Bobby.
0: Sino na ka, Bobby?
1: Ayaw mo na! Hoy, klaruhon ko lang tapos ng report mo about sa si Hikog, ya? Tapos na
0: ay,
1: ya.
0: Ay, of
1: O,
0: course,
1: tapos na ya. Tapos niyang report sa si Hikog. Diri na tayo sa Rio, sa Ginupdan. Lain na niya nga, ton sumong tupikwa, pwede ka nakakadlaw, Jong. Kayong tupikwa, tasubong. Gapalain ang ginupdan sa asawa, ya. Diba sisiling ko si Pastor Bobby to? O si Pastor Kwan? Dumduma mo tong pastor sa una? Namilig magkulo karate? Nadalar, mas? Hindi man yan si Pastor Joel? Hindi man?
0: Hindi.
1: Ah, hindi guro ah. Tiyan mo na pandam? Pandam niya?
0: Dumawa mo ng pandam niya si 5GP. Kaya basi pa malang bala ko nung may ara na naman. Liwat may
1: mga pan, may hampal, mamatiyan na yung balibumbaw? Nagbago ka nagidya ko no? Ang balibumbaw? Yan nagbago ka nagidya, Jong. Hindi ka na yung magpasalot sa report.
0: Uy, wala ko na yan.
1: Hibaloon ta, Jong, katua tubing bana, makuta siya. Ano nang ginadudahan mo, sir, nga reliyon, nga mo nagpahikog sa asawa mo? Kaya dako, importante, biyan, Jong.
0: Ti, amo na gani, according sa iya,
1: nga?
0: Ini Jong,
1: kababalaghan ni Jong, ha? Isa itong kababalaghan.
0: Oo, gani.
1: Oo.
0: Di mo mangkot na ito siya anong reliyon na ang inang ginsudlan, sir. Hindi man siya kasabat, kaway sa gani, kabaluman.
1: Hindi man kwan, hindi man, hindi man siyang mga pari, ito ka pangayok kayo sa una?
0: Hindi,
1: lain niya? Oo,
0: naman. Oo, kaya kung kisa, ang ilang kwan ang
1: hindi man, ano, samahan patungo sa tuwid na daan ni Asido? Hindi man? O ano, prayer and fasting crusade ni Bobby, hindi ba?
0: Ang kung ano man ang religion kay MGP daw ang iyalagi siguro ka asawa mo nakabalo.
1: Ah, sige. Sige. Yan ay magiging isang kababalaghan, Jong. Sige. Jong, kay makanta pa ko, Jong. Jong, gusto mo magpalangit, Jong?
0: O, siyempre.
1: Oo na. Mamati ka sa kanta ko, magkita ta sa langit, Jong.
0: Monitor ko ah. Monitor
1: okay,
0: ko
1: sige.
0: Sa live.
1: Oh. Alright. Bye-bye, Jong!
0: So, abunay kay 5GP ato ba na dulog ang report. Subukaw ito para sa 11 PPS program na dulog sa ito sa D3 Body Text Pamanid Kang Mightis. Ako naman si K5 Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Nagros, K5 News FM.

0: mo adto ta. Sa tanan nga mga Seventh-day Adventist, happy preparation day sa inyo and happy Sabbath advance for tomorrow. Sa tanan nga mga non-Adventist, happy weekend everyone. Thank you for being with us for a week. Kita'y kita sa Lunes, same time, same station. God bless you all. Bye-bye.
1: 105 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
13: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
12: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
14: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
15: Mabakal sa malapit na butika.
16: Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy,
28: let's go with the flow.
29: Man, kita mo bang nakikita ko?
30: Oo nga, kitang kita.
31: Ganado kaya malusog.
30: Kitang kita.
31: Timbang ay mabigat.
30: Kitang-kita.
32: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
33: May kontrabaho formula pa.
34: Walang amoy.
30: Kitang-kita.
31: Ang pangarap ng pamilya.
32: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
35: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
36: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
2: Way maon. Way pa.
3: Itan.
2: Ara na.
3: Hello.
2: Nan.
3: Mayang hapon sa tanan? Okay na? Okay. Attorney Ace, mayang hapon.
2: Mayang hapon, Attorney Gab.
3: Maayong hapon man sa aton mga tagpalamati.
2: Ano ba na? Tagpalamati o tigpalamati?
3: Tagpalamati. Dira sa Barangay Felisa, mayang hapon sa aton mga fans dira.
2: Sa ta Barangay Felisa, no?
3: Kagakon
2: no, wala tumadayon ang iya ka Victorias aga Bacolod government nga plan. To ba lang ma additional tani haboy?
3: Ay,
2: sa
3: okay.
2: Mga basura.
3: Di, paano kaka dayon to nga ginabira?
2: Oh.
3: Nabira ang Bacolod, no? Ambalsang mga mailing mamira sa Facebook. Hindi ka mo gani ka tinlo sang basura ta dis Bacolod, madugang pa kamo. Grabe gini mga gapang criticize, no.
2: Oh, pero
3: ti oi takbalo kon anong plano sa syudad.
2: Correct. Ang bati ko ang plano sang syudad si ito is mayara sila about to be built nga energy source alin sa basura,
3: waste to energy.
2: No, waste to energy.
3: Kaling daw ay makunay na mga attorney.
2: Parehas ta si attorney Gab, kag wala man ta kabalo kung inaya bala mayara gid benepisyo gaya ba lang ang substantial sa tao.
3: Hindi man ta environmentalist.
2: Mm.
3: So ay takbalo ko na nung plano sa syudad. Anyway, ati,
2: dari nga ta sa nabalan ta?
3: Nakamove on ang syudad.
2: Oh.
3: Grabing criticism eh.
2: Oh. Well, dapat gid man ang city government representing the people of Bacolod City should listen to the people of Bacolod City.
3: Yes,
2: man.
3: So. Anyway, dason na, diskusyonan ta na ang solid waste management, no? Testingan ta man, mangin environmentalist.
2: Pero research, after sang research nato, kay we cannot discuss something that we don't know about.
3: Tornays, akong gina-congratulate si, ang bago nga mayor sa bago bla, Mayor Mayet Avillana.
2: Yes.
3: Sa iyang unang state of the city address sang Wednesday. Kagina-congratulate naman sa mga development. Kita ka bago, Attorney Ace?
2: Yes. Oh. Namin subungang bago, Attorney Gab.
3: Ako eh, tumandok sa bago, especially sa Barangay Talok. Ako gina-abi-abing Barangay Talok.
2: May Jollibee na kamo to.
3: Ate, nag-progressive naman.
2: Tapos may windmill, may windmill energy source na kamo din nung ginasuguran.
3: Kay Attorney Ace, ang Bacolod congested na. Gagutok na din mga negosyante.
2: Correct.
3: So dapat... Digto magwa naman sa Bacolod.
2: Yes. Kagang bago city, fertile land gina for development.
3: Kagka halog-halog pa.
2: Halog-gidya ang bago.
3: Damo pa da iya lagpad duta.
2: Correct. No? Pero, pwede i-convert.
3: May duta ka man na, Tornays?
2: Sa diri sa Dulaw. Dulaw bago ba na?
3: Sakop lang ka bago.
2: Yes, miyara. Gamay nga tanong-tanong ano.
3: Kung may ano tagali, may... avid listener da sa may Barangay Talok.
2: Sino?
3: Sa may baybay si Isidro Carmona.
2: Mayong hapon sa imo Mr. Isidro Carmona. Salamat sa pagpamati.
3: Adlaw sa pamati K5.
2: Hmm.
3: Na sugataan niya kuligad sa dalan. Niya gapamati ko sinyo kada Biyernes. Kag adlaw-adlaw sa K5.
2: Ti ano na siya K5? Super fan.
3: Super fan. Mayong hapon da. Tiyoy Isidro. Enjoy lang da sa pagpamati diri sa K5. Tornays, ang topic to subong?
2: Ano?
3: Self-defense.
2: Nan, depensa sa kaugalingon.
3: Ang self-defense is, nakakommit kaya sang krimen, pero hindi ka mapriso.
2: Mm-hmm.
3: Oh, di ba?
2: Correct.
3: Anyways, amo na ang aton diskusyonan karon.
2: Kung paano dipunsahan ang lawas.
3: Nakakommit ko isang krimen pero hindi ko mapriso. Na. So mm-hmm. I-discuss tayo ang principle sa behind this sa sining sitwasyon, no?
2: Mm-hmm.
3: Kag aton i isa-isahon ang mga elemento sini sa self-defense parang mangin justifying circumstance meaning bisan na obra mong iniyang krimen pero hindi ka mapriso. Tornes, ano ang self-defense gani?
2: Ang self-defense, Ilonggo, depensa sa kinaugalingon, no? Ang namin ni Atty. Gab nga krimen, say for example, nakapatay ka tawo, pero ang pagpatay mo sa tawo, hindi man niya kay tungod kontra mo sa kay bangod lang gindepensahan mong lawas mo sa pagdepensa mo sang lawas mo napatay mo sa
3: hindi ka
2: kung kasuhan ka man gid no pwede inaya ang pagpatay mo sa iya is maakwit ka because justified ang imong pagpatay sa inang tawo kay tungod ginadepensahan mo lang ang imong kaugalingon.
3: Okay.
2: No amo na siya ang self defense
3: so anong mga situation attorney is ka maka invoke a self defense for example para maintindihan sa
2: sige before nato na okay before ta magkadto sa mga specifics na iya damo klase nga defense no nga pwede mo magamit sa korte to justify the killing or the not only killing bisan nasakit mo lang daasa no to justify ang imong act una nang self defense o depensa sa lawas ikaduwa siya na is defense of others.
3: Defense
2: oh, may gimbuligan kada bi nga kita mo yung stranger, defense of strangers, no? Defense of family. Well, defense of stranger, defense of family, isa naman lang na sila. And defense of property.
3: Property?
2: Okay, sa aton yung constitution gid man niya, we have the right to property. Okay. So if you have the right to property, you also have the right to defend your property.
3: Di ano ning elemento sa
2: sige, dirita danay sa self defense danay.
3: Self defense.
2: Ang elemento sang self defense, okay? May tatlo ka elemento ang self-defense. Ilawag ko danay sa in English, tapos we will try our best to translate it in Ilonggo. Okay, there are three elements, tatlo ka elemento, no? Para matawag mo ang imong action, self-defense, kaga mangin maakwit ka sa kung ano man ang kaso nga ging pasaka sa imo. Okay, ang first nga element ng self-defense is that's unlawful aggression.
3: Unlawful aggression.
2: Second element is the reasonableness of the necessity means to repel the attack.
3: Okay. Oh,
2: kadalom, no? Reasonable means, reasonable necessity of the means to repel the attack. Third is lack of sufficient provocation.
3: Tiyan nun yung unlawful aggression?
2: Tatlo, pero ikaduwagid ato. Pero tika dalong yung
3: English.
2: Unlawful aggression, danay.
3: Pag-atake.
2: Oh, sige. Remember, mga tagpamate, self-defense na, no? So, tatlo na. Kinanglan, ina nga tatlo ang ginlawag ko nga elemento. Yeah, dapat present na.
3: Kumplito.
2: Kumplito na, no? Sa imong aksyon. Okay. Sugod na sa pinaka-importante sa tanan. Amo na pinaka-importante. Ang una nga elemento, unlawful aggression.
3: Okay.
2: That is the most important. Ang pinaka-importante sa tatlo nga elemento. Kaya nga, kung if there's no unlawful aggression, hindi ka gidya ka claim self-defense.
3: Okay.
2: Ang imo nga pagpatay, hindi justified. Ang imo nga action, hindi justified. So, that number one, among yung pinaka-importante, unlawful aggression.
3: Ano ang example?
2: Sa okay, unlawful aggression. Ilonggo, ano ilonggo sa ang unlawful? Hindi
3: legal nga pag, ano na?
2: Okay. Unlawful aggression sa Ilonggo is atake, no? Illegal nga pag-atake sa imo, ha? Dapat ang ipag-atake sa imo, illegal. Okay. Mga example sa mga unlawful aggression, say, galakat ka lang sa dalan, tapos gulpi lang may
3: gintayaan ka
2: da sa pusil. Okay. No? Nga, ang nagtaya sa imo, number one, wala man warrant of arrest.
3: Okay.
2: Number two, or wala man siya tawag. Wala ka man may ginahimo. Galakat ka lang niya sa dalan, arab lang hindi mo bala deserve nga tayaan ka sa pusil, tapos gulpi lang may nagtaya sa imo pusil. Nan, that's unlawful aggression. Meaning siya na wala siya, hindi bala justified ang pagtaya sa imo.
3: Bisan di palukpon?
2: Bisan hindi, kaya ti, ang pagpalupok sa pusil, hulton mo pa ya?
3: Gani, kadasig sa
2: mga. Oo, kadasig na ya mo. Lain man na ang lawful aggression, differentiate ta, sa ang unlawful aggression sa lawful aggression. Okay. Unlawful aggression, kumiyara bala nagtaya sa imo sa dalan, galakat ka man lang, No, hindi ka man niya kriminal, wala ka man niya standing warrant kag hindi man sila pulis. Why ka man may duy ka man nangawat kag ginalagas ka. Oh, that's unlawful aggression. Compare that to unlawful aggression. Ari ang lawful aggression, I mean. Amo naman yung lawful aggression. Oh, ara ba lang nga gapangawat ka? Oh, or ikaw mismo may ginatayaan ka man sa dalan kag may ara tawo nga nagtaya sa imo. Ang purpose is to stop you from committing an act. Now, that's lawful aggression. Ara ba lang may ginahimo ka kag ini nga tawo nga nagtaya sa imo, gintayaan ka lang kay nga may ara kay man nga ginahimo nga malain or pulis nga dalakpon ka.
3: Yes.
2: Na, pwede na. No, ging, kung wala ka magigintayaan, ara ba lang ginlagas ka sa pulis? Kaya tungkol may warrant ka? Inaya, lawful aggression okay. Na. Kaya nga may cause kung nga dakpon ka.
3: In short term is, ang unlawful aggression,
2: wala rason.
3: Dapat siya gidya manguna.
2: Oh, siya manguna kag wala rason kung nga aginhimo yan sa imo.
3: No,
2: ang aggression niya.
3: Sample, may dalada siya nga binangon.
2: Oo, oh, ikaw galakat ka lang.
3: Tapos yun si Taya ka, tapos hanon ka nga labon.
2: Unlawful aggression na.
3: Diba?
2: Oo, okay nga. How number one? Why man siya, biskan tuod na maoy-maoy ka da.
3: May danger sa life mo.
2: Correct. Biskan tuod na maoy-maoy ka da, wala man niya right ang ibang nga tao nga labon ka.
3: Oo.
2: Di ba la?
3: Di violation niya sa right to life.
2: Correct. No, that's unlawful aggression. Even if gamaoy ka pa. No?
3: Think ka daughter na is.
2: Okay. Dirita sa reasonable necessity of the means used to repel the attack. Perting daluma.
3: The means employed.
2: The means employed to repel the attack.
3: Repel the attack.
2: Ini naman niya, meaning naman
3: may
2: siya niya.
3: May support na attorney is reasonably necessary. No? Reasonable means.
2: Necessary to repel
3: the attack.
2: The attack.
3: Kinanlan, nun gid.
2: Ang meaning naman siya niya is, amun eh, ang ikadwa na. Dapat ya, ang ginggamit mo man niya pangdepensa sa imo kaugalingon is at least reasonable man sang ginggamit sang imo nga kontra. Tama okay. Ba na? Say for example, ang kontra mo, ang dalas ang kontra mo, ginatake ka be sa isa ka tawo. Mutanta na lang ng lipak.
3: Lipak.
2: lipak, ginatake ya ka ng nampus-nampusan niya ka. Tapos ti, wala ka man sala sa iya, hindi man siya pulis, tiniro mo.
3: Okay.
2: Ti, ang pamangkot, patas bala ang ginggamit mo nga pwersa para mauntat tong atake sa imo?
3: Hindi.
2: Kaya nga, lipak lang to.
3: Hindi kapatay.
2: Hindi to yung kapatay sa imo. Siguro kung shin ka, hampak, guro ka ginkapta ng kamot mo ina. Pero kung lipak lang, gamitan mo pusil. Biskan to, odya, ang pag-atake ya sa imo, wala rason. So pero ang ginggamit mo naman para protektaran ang lawas mo sa i-atake is sobra-sobra nga pirsa.
3: Dapat ano gid nang reasonable.
2: Reasonable lang, patas lang bala. Kung lipak gani ang ginggamit niya, dapat ya ang imo niya it's either lipak man or something na hindi bala deadly weapon. Hindi mo na sa pwede bunon. So, diba? Kaya hindi na nakaroon pa. Reasonable man.
3: Kinanlan nun.
2: Kung lipak gani ang ginggamit niya, siya pwede ka nakakuha lipak man or pamangapangapak man.
3: Kaya return na iso. For example, being taya si mo, huwag kabaloya ang nagdipinsa, ano lang galiya? Toy gun.
2: Toy gun.
3: Tapos, para madipinsaan mong kuglingon.
2: Tikita mo po sil.
3: Binuno mo sa.
2: Correct.
3: Pero naka-toy gun sa gali. Paano na invoke ang self-defense?
2: Well, ang kung toy gun gani, yeah. Kung, ang inalantaw si na is during sang... Kung kabalo-kabala nga toy gun to.
3: May knowledge.
2: Kung may knowledge ka. Kaya kung wala ka man knowledge nga toy gun to gali, kag for you, subjectively, you really thought that it was a gun. No? Siyempre, ang patas nga pambato sa pusil man. Or, injakto to kung kutsilyo kumiyara ka, no? So, lantaw ng sirkumstansya. So, it doesn't matter kung toy gun na. Kung ikaw man yung nagatipinsa sa lawas mo pang lantaw mo yan, inaya, ano ginaya. Tutuod ginaya. Kaya, split second man na atornigam mo.
3: Hindi ka makikap, may kapunta.
2: Hindi, gani. Ano.
3: Kung totoo, ginayo rin di.
2: Duhangag ka na ginaya. Paina, patay ka na.
3: So, swift attack.
2: Correct.
3: Usually na unlawful aggression.
2: Correct. Split second lang na iya. Segundos lang na iya. No? Very swift. That's the reasonable necessity.
3: Hindi ka na nakapaminsar mo.
2: Hindi na. Instinct na iya. Instinct. Pero amo na gani, kung nakita mo ito yung hinampak ka sang bato, tiruhon mo gid be. Diba, dagang kay?
3: Amo na ang...
2: Ang ikadawa nga elemento. Second element. Let's go to the third element. Ang tatlo ka elemento ginalantaw sa aton korte, no? Para i-acquit niya ka sa kaso mo. Third element is the lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Oh, amo na ya ang
3: lack of sufficient provocation
2: on the part of the person defending himself.
3: Anong mo chilingin?
2: Meaning sina, so ikaw karon, no, ikaw ang nag-employ sang self-defense. Wala ka ba niya warrant, ginatake ka ni sang isa ka tawo. Tapos ang ginagamit mo reasonable man be. Kay say, for example, pusil man tong iyo, kutsilyo, gamitan naman sa sang deadly weapon. Dapat ikaw naman ya on the part of, sa ikaw naman dapat ya. Wala mo tuging provoke ang tao. Ara ba lang ha?
3: Why ka nang una?
2: Why ka nang una?
3: Why ka nang garit-garit? No,
2: why ka nang garit-garit? Tama na, Tornigab. Dapat yan, ikatatlo sina, ging garit-garit mo, base man bala, ging garit-garit mo, to instigate.
3: Yes.
2: Okay, may plano ka na galiya nga, inikaroon, gumabot, ano sa tipok, gini sa
3: kun. May ara na sa gili yan.
2: Dapat yan, wala ka nang garit-garit. No, kay kumabalaan man na sa korte nga, okay, number one, tuod, wala man niya, unlawful man ang aggression niya towards you. No, kaya ito, wala ka man lang may ginahimo. Number two, patas man ang ginggamit mong weapon, no, to repel the attack. Siya may pusil, tingin gamitan mo man siya pusil eh. Number three, pag nabalans ang kurti kay nga, ikaw manggalian ang garit-garit una. Siya, for example ka ron, may upod to sa nga cheeks. O, may uyab to be nga upod. Ay, sagay, maman niya kakindat-kindatan, or lain pa, tawag mo pang waiter-waiter. Sabi, at taga ito, ladies drink.
3: So, siya nang provoke?
2: Kung nang provoke ka, ay...
3: Anong tawag sa attorneys?
2: Incomplete self-defense. Oh, no? Diba? Incomplete self-defense na. Pero, mula rin mga tagpalamati, no? Kung amugin mo ng sitwasyon, no? Siya, ara ka mo, ginuminom ka mo da. Tawag niya, may nakita ka ng chicks, may upod nga laki. Kaganging garit-garit mo, gid me. Tapos, nangaki kang upod niya, may pusil gali, gumabot. Ikaw, gabot ka man, ngiti. Tiniro. Although, wala gin man na i-arason ang atong laki nga matiro tani sa imo para tiruhon ka. No? Kaya hindi man na arason nga ginagarit-garit mong iyang cheeks. Pero may ara ka gyapon sa labton sa layi. Kaya nga ho, ikaw ang nam-provoke. Balda ka sa ikatatlo nga elemento.
3: Pero incomplete
2: self-defense. Yes. Ang imo ya is not complete self-defense. Incomplete self-defense. Kaya nga, ang third element, ang lack of sufficient provocation on your part is failure ka. Kaya ikaw ang nanguna garit-garit.
3: Amula siya.
2: Yes.
3: So dapat para ma-complete self-defense.
2: Ang tatlo gid.
3: Why kaya nang garit-garit?
2: Wala kaya nang garit-garit.
3: Why ka nang provoke?
2: Why ka nang provoke? Tama na, Tornigab, no? Amo na mga gentlemen, no, kung ara ka mo sa guha gani, hindi ka mo sagay. Nang tama nyo dahil, kung may ara, if there's a beautiful woman, no, panilag-panilag man kamuya kung may upod, kung wala. Kung may upod gani, hindi na lang.
3: Amo na gani, diba?
2: Be a gentleman, be the better person.
3: Kay Juan.
2: Kay Pedro. Hindi diba? Ka magsunod sa... hindi lang ako ambal. Hindi kaya ang kay Juan, kay Pedro, kay Juan mangyapon. Dira ginay ang inawa ya, Tornigab. Dira, grabe ginaya. Basta nang hilabot ka sang hindi mo.
3: Tornigab, kung complete self-defense, meaning ma-acquit ka.
2: Meaning sina, yeah, justified ka, acquitted ka gina.
3: Alright.
2: Siya napatay mo, filean ka karon homicide, amo naging file si mga case kay patay. If mapakita mo sa korte nga ang pagpatay mo sa isa ka tao is through self-defense, kagang tatlo ka elemento sa self-defense, na-prove mo sa court, acquitted ka na, justified ka na.
3: So hindi ka mapriso.
2: Hindi kaya mapriso.
3: Ito
2: no?
3: Yung incomplete acquitted. Self-defense.
2: Okay. Kung incomplete naman self-defense, kung pinaka, ato siya, for example, ikaw nang garit-garit, nabalaan siyang korte, manubo lang ang imo nga sentensya. Pero, mitigate lang, manubo imo sentensya. Pero, may ara kagidya.
3: Kaso.
2: Kaso. May priso kagidya.
3: Okay.
2: No, pwede ka, makonvict ka, pero mas nubo lang imo sentensya.
3: Okay.
2: No, amo lang nada. So, ang lesson is, kung matabogin mo na siya, hindi ka mo manggarit-garit.
3: Okay. Ay, attorneys, tapos na ta sa self-defense. Sa defense of property naman.
2: Ay, ini medyo.
3: May ara akong i-share nga Supreme Court decision, attorneys.
2: Ah, sige. Before ta magkanto sa defense of property.
3: Before ta mag-proceed sa defense of property. May ara isa ka case. Nakapatay siya. Pero gin-invoke niya self-defense. Pero ang ginagamit niya nga weapon is unlicensed firearm.
2: Paltik.
3: Oo, unlicensed firearm. So sa regional trial court, gin-convict sa homicide pero ging convicted sa illegal possession of firearms.
2: So, nakita sa Korte of Defense gid. Kali kay tungod ang gamit ya,
3: unlicensed
2: ging convicted
3: sa. Proaring tabo. Nag-appeal sa CA, gin-affirm sang CA ang conviction sa iyang illegal possession of firearms case. Di nag-appeal naman sa Supreme Court, Bohtor ni Ace, gin-reverse.
2: Gimbaliskad.
3: Hambal sa Supreme Court, inconsistent ang desisyon sang RTC.
2: Oo nga, makuno.
3: Gin-acquit mo siya sa homicide, pero gin-convict mo siya sa illegal possession of firearms. Inconsistent. Hambal sang Supreme Court, Tor ni Ace. Since nga self-defense ni, dapat acquitted man sa illegal possession of firearms. Amo nang aton nga development.
2: Okay, sa kung nantaw mo,
3: self-defense
2: tama case. Man na may there's wisdom to that, no? Okay. Siyempre, kung ikaw ginadepensahan mo lang laging sulod ka sa balay mo, be. No, ginadepensahan. Mangita ka pag idyang gamiton mo yung weapon, dapat yan.
3: May lisensya.
2: Lisensya, lisensyado pag idyang.
3: Sudlong kasi nyo balay, may pusil ka da, hindi kaya magtiro kay way lisensya.
2: Tama na. Ato na Supreme Court, very bright gini mo, no?
3: Grabe nga wisdom.
2: Tama, wisdom gini.
3: Inconsistent because gin-acquit mo siya sa homicide. Kay ti self-defense.
2: Tama itong ginambal mo. Alang karo, sudlo ka sa balay mo. Maduwa-duwa ka patiro kay, ay, paltik lang nga ako.
3: Di, may nagsulod si mo nga elemento. Siya may weapon. Tapos may ara ka daya unlicensed firearm. Mambal ka, ay, hindi ko niya gamiton kay wala lisensya.
2: Kay makonvict ko
3: nga, nga, may lisensya tong gindalasang nagsulod si mo.
2: Diba?
3: O, diba?
2: Well, alang karo, pulos ang layin natin sa self-defense. Kung ikaw mangita ka pa ya, ay, hindi ko niya pwede pagtiruhon kay wala lisensya. Iyan bala si mo sa kawatan, may apostle mo.
3: Katiro sa akin kung may lisensya.
2: Ang posyel mo, may lisensya na. Wala. Ay, di sagay gamit-gamit na. Okay. Makunbik ka gid. Ang wisdom hindi magwanta.
3: So, mga attorney Ace, okay lang gili magamit sa unlicensed firearm. Kung self-defense.
2: Basta self-defense. Kara lang ba sa balay, because of that,
3: pero why natin yun na-encourage?
2: Why natin gina-encourage? Ang ato lang da, always protect your home. No?
3: Protect your home at all times.
2: At all times. Kaya kung may ara ka daya, basta gamita lang ang mga weapon, ang ining mga pusil, gamita lang na pang protection sa lawas mo at sa imo pamilya.
3: Attorney, ang wisdom sa Supreme Court, mas mahalya ang kabuhi sa unlicensed firearm.
2: That is correct. No? Kaya ang isa pa sina, kung dipinsahan mo na ang lawas mo, biskan ano daya, tawag ni free for all na ya, gamit ka na sang means to defend yourself. Biskan anong makita mo da? No, samurai da be.
3: Kaya ka inconsistent mga attorneys kung i-convict mo sa illegal possession of firearms. Siguro gin-acquit mo sa homicide.
2: Correct. O napamatudan mo siya nga napatay lang niya ang tao kaya tungkol gindipinsahan niyang lawas siya tapos i-convict mo pagid siya be.
3: Yes.
2: So it does not make sense. Diba? Nayo gin. Grabe gin ang Supreme Court.
3: Di mo na mga utod na ton nga nagapamati.
2: Anong
3: why ka mo namon gina encourage nga maggamit sang unlicensed firearm. Klaro honta, Tor Ace.
2: Okay, klaro honta. Bawal na kay that batok na sa layi.
3: So dapat makuha gid ka mo ya sang permit.
2: Correct. Or ang aton nga LTOF, license to own and possess firearm.
3: Yes. So encourage gina sila. Why na to na discuss pa din ng mga unlicensed firearm, no?
2: Oh, wala pa. Next time ipang discuss na sa ila.
3: Amo na attorney sa development. So aton lang.
2: So liwata ang warning na attorney Gab, wala tayo ga encourage.
3: Wala. Pero gin pabalot lang si ilang ini nga sitwasyon. Very unique.
2: Correct. Ag development gini ya sa.
3: Pag may harap pagid. Ang battered woman syndrome attorney. Familiar kani. battered woman syndrome.
2: Karon lang ta sa defense of property. Defense of property to dalay.
3: Self defense ni.
2: Self defense ni.
3: Battered woman syndrome.
2: Battered woman syndrome.
3: Ma-consider siya nga self-defense. Psychological, ano ni, do disorder bala. Familiar ka ni sa case tornay.
2: Si ano, atong...
3: ang isa ka babae.
2: Bayosa ba na?
3: Gina, battered, ano gito siya? Battered wife.
2: BWS, na battered woman syndrome.
3: Battered wife siya. Pero sa gila yun, nag-develop ang battered woman syndrome la siya tornay. Ti sang ulihin isa kagwanta sa pangastigo sang banaya while nagakatulog niya bana nga
2: inatake ya
3: nga permiga pangastigo gin pataya ini attorney
2: ginatake ya bayosa people versus bayosa
3: yes,
2: I believe amo na da ang kaso
3: gin patay
2: pinatay ang banaya
3: pero ang depensa sang wife is amo na
2: battered woman, syndrome. May psychological
3: disorder
2: na sang abiya sa tungod sa nagkaka-permea ma
3: nagka trauma sa
2: tornado. May trauma na sa
3: Kaya kada tulog niya gina traumatized siya, kaya basi kastigo
2: na siya. Tina ya form of self defense na.
3: So,
2: justifying
3: circumstance. Self defense siya po.
2: Tornado gab ang well kabalutan na sang battered woman, yung battered man syndrome. Ang lalaki nga permi ginakastigo sa iyang asawa kay kadamo man sinaamo na.
3: Sino ginapabati-bati mo third days?
2: Siguro mga mga taga-K5
3: Waya battered man syndrome, no?
2: Wala. Pero damo ko kilala may battered man. Wala iya sa layi. Battered man syndrome. Pero damo ko ya kilala nga may battered. Isa lang na iya ka-text siya. Puli na dayo niya.
3: Damay gina... Mingin na po bati-bati yan yung third age.
2: Wala man.
3: Ay, atong mga amigo, da, igrita, Tony Carlito Mampang, Tony Medi Arbulado, Attorney sino pagid yan?
2: Roland Rabina.
3: Oh, doon pero, kasi Attorney Montoro pagid.
2: Ryan Muto. Abi mag-greet man tayo sa mga junior sa ato na Attorney Gab. Ito yung mga senior ta na tamaan na niya sang greet ya. Next time may greet nato ng mga junior naman sa aton.
3: Sino mga migo ta
2: ng mga junior? Ano sa nan? Sino man ano mga junior? Kanday Attorney Kit and Charles Balbin. I-greet ko man ang ako no po sa opisina nga si Attorney Erpem Donasco.
3: Ang imong associate.
2: Oh, nga daw si Jericho Rosales. Si Jericho Rosales.
3: Balik na to sa battered woman syndrome days. So aton gina share diri ngang ina yang case classic na Attorney Ace.
2: No?
3: Kay ti battered wife, pinatay niya bana while ga katulog na acquit pa sa Attorney Ace.
2: Correct.
3: Pwede may battered woman
2: so syndrome. So mga lalaki, mga bana da kagnubyo ang pangastiko.
3: Oh, tapos
2: git kamo. Unta tinyo na.
3: Unta tigil kamo kay basi iluan kamo.
2: Tapos git hindi ma hindi na ma-convict, ma-acquit na.
3: Damo magid sa aton
2: mga sa mga battered men naman niya ang advice ko lang is pabakuran niyo lang inyong kalawas. Dapat ya pamaskulo kamo da para mga kusi ibla daw tinalbo lang ang mga refrigerator niyo na mga kaldiren kung ano man da tabog lang sa lawas niyo ha
3: ti
2: may mo
3: tornay sa mo na no ang realidad powerful magid yang bias mo. Do you agree?
2: Of course. Grabe ang power sa bahay.
3: Yeah. Of course. Ang tabla today sa ato mga lawyers sa mudamong ang babae sa buong.
2: Oh, halos judges natin puro women.
3: Halos tanan. Regional trial court.
2: Yes, no? Regional judges, trial court pagid.
3: Aton no? Nag-greet aton mga judges dra.
2: Oo, si unahong ko na nga daan si ay hindi lang tamagano kung base magsiling sila may pinaburanta. Ang tanan nga judges sa RTC Bacolod City, La Carlota,
3: MTCC.
2: MTCC. Tanan. No, mga ang mga
3: Gagang aton pinalangga nga professor dara sa La Carlota, attorney judge
2: si Judenchi Valencia. Gijuni Valencia. Yes.
3: Amo nang aton nga professor.
2: Pinalangga ko ginang professor.
3: Gani. Pamati sa mga permiso aton.
2: Ay judge.
3: Oh, judge.
2: Tawag ni nang ano mayong hapon.
3: Mayong hapon
2: si. Ako amo ginang pinakapaborito kuya nga subject ang iya subject sa nguna.
3: Okay, do ikaw permi nga highest.
2: Correct. Kay ikaw permi nga check sa ako. Damdaman mo na.
3: Amo na.
2: Kay yung amo lang na.
3: Oh. Diba? Amo lang ako migo ay kung correct. Ikaw mag-check ti taas
2: gitsa. Taas gitsa. Kibigo mo mo.
3: Kabalo ka na na.
2: Butakan mo sa
3: panikatakutan.
2: Butakan mo dito sa corrected by. Corrected by. Butakan mo dahil note. Help me, my friend.
3: Okay. Tornays, mapusit kita sa
2: defense of property.
3: Defense of property. Ano naman yung defense of property?
2: Okay, ini naman ta defense of property, ha? Defense of property, it came naman na from the principle nga right to property naton. Syempre imo propiedad kwaon sang iban, miara kaya katungod nga depensahan mo para hindi makuha sang iban. Okay. Ang pamangkot ng nis amo ni. Ang pirmi nga pamangkot ni tornay sumulod na sa bisakon kawatan na tiruhon ko sa.
3: Pwede matiro?
2: Hindi. Ano gay na kamoda.
3: Paano may okay. May pusil?
2: Kung may pusil, pero ara ba lang nga ini ang sitwasyon nga hindi mo pwede tiruhon niya. Ara ba lang nga nangawat sa saging sa imo kag dumalagan, nangawat cellphone, dumalagan, No nga wala ya bala, wala bala threat sa imo nga life. Iniya threat lang gid sa imo property. Hindi mo na yapat, pidi patyon. Kay nga how diri balda kada sa second element sang self defense, the reasonableness of the means.
3: Bisa kinanla nun.
2: Oh, hindi reasonable. Nangawat na cellphone tiruhon mo. Oh, hindi pwede. No, dapat ya reasonable man ang gamit mo nga force.
3: No. Tornay sang COVID, dumduman ko. May kawatan na naglabay sa establishment sa Burgos, hindi ko napagyambal. May security guard sa gawa. Ting kawatan na ginalaot. Ginalaot sang private persons. Naglabay gid sa tubang sang establishment. Bao, way duwa-duwa.
2: Tiniro, ya?
3: Tiniro sang gawa.
2: Hindi naman na ya.
3: So, ano na? Defense of property.
2: No. Hindi na ya. That could not be qualified as defense of property.
3: Ngaman.
2: Kaya ito,
3: naglabay man lang sa?
2: Number one, naglabay lang, no?
3: Pero wait, kawatan sa, may gigawat sa punta.
2: Arin na lang, kung say for example, ginkawatan ka cellphone, ginalagan mo, no? Galing kayo isang ulido, tinakaan ka daw makapalag, yung gigintiro mo.
3: Okay.
2: Patay. So question, is that tawag ni, can you be acquitted of the crime of homicide? Ang imong justification is defense of property. No, you won't. You won't be acquitted. Kasi sa second pa lang element, ang reasonable means of the, or ang means that you use to repel the attack, or to prevent someone from stealing your property is unreasonable. Dagan lang tuya mo, tirohon mo. Inaya, pwede pa na yung kastigo. Pero not to the point magkastigo mo nga daw mapatay. Especially so, kung nakuha mo na balang item.
3: Alright.
2: Kaya dapat sinaya, kung naggamit ka mang gidpwersa, is para protektaran ng imong
3: property.
2: Kung nakuha mo ng propiedad mo, say for example, nakuha mo ng cellphone mo, untat ka na kastigo. So, no, kaya inaya, now it becomes a revenge. Kagrevensya is not protected by law.
3: So, balos na na.
2: Balos na na, yeah. Bawal na yan sa layi. Ang ginahambal lang yan sa layi, pwede ka na mag-employ sa pwersa para maprotektara ng imong propiedad. Kung nakuha mo na, untat ng pwersa.
3: Alright.
2: So, diba? Untat ng panakit. Kag yes.
3: Sa dito sa Montornes, dito sa Talok, uso na to kinawatay manok.
2: Duda mo gig kala.
3: Kay ano, ang hindi ko man especially kung gaulan.
2: Hindi ko man mabasol ni Tony Gab. Ini bala mga tao bala nga kumakita sila kawatan. Gabulumul gid.
3: Oh. Ti uso to kinawatay manok pero tindi gid madakpan. Oh, Tornays.
2: Mga palos ng mga kawatan yun daguro.
3: Ginasulod sa bag ang manok sa knapsack or backpack. Kaga pangawat daw tungang gabi especially kung
2: ano yung manok ni nga pambulang
3: ginabulang. Ti Ariyo ti ginataklas kina yung fence Tornays. Ti kon ang tao niya siyempre magtaklas siya kag hindi man lighted by Tornays. Pwede mo yatirohon kay ti hindi lighted di mo balaan kung may weapon or hindi.
2: Well, based ato niya nga ano.
3: Kay ti ba siya may weapon to sa but ti hindi siya visible. So basi pwede mo siya tirohon.
2: Ang problem sa sina is you cannot presume, no? I know hindi na siya practical. No, is impractical sa factual gibla ng katabo. Dapat siya ang practical sina ma-presume. Pero pag abot sa layibi, hindi mo ya pwede nga i-presume nga nagsulod sa imo may weapon. Ara pa lang gani kung ma-prove dito nga ang kawatan ng talikod na kagintiro mo, hindi ka gani ka ano self-defense kayo nga, wala na ya unlawful aggression.
3: Nag-cease na ya ang
2: danger mo, no?
3: Wala na danger.
2: Eh.
3: Naglaga na sa
2: mo. So, hindi na ya pwede, ano, hindi na in my opinion, pag ang may tao ganyan nagsulod sa balay mo, kag wala mo nakita kung may weapon,
3: pero pwede mo sa lauton, pero hindi mo sa patyon.
2: Hindi mo siya pagpatyon. Kahit hindi na naipatas, hindi na rasonable. No? Unless na lang, kung nakita mo yung may, ang sa layibin nato, gina-acquit ka lang kay tungod, sa self-defense, because may threat sa imo nga life.
3: Oh, yes.
2: Diba? May threat sa life mo nga base, patyon kaya mo. Diba? So, ginapasugtan sa layi nga, in order for you to defend your life, you can also use deadly force. Pero once that threat ceases,
3: equal force.
2: Oh, equal force. But once that threat ceases, meaning wala na threat sa life mo. Sa either nagtalikod na sa o naglagyo na sa, hindi mo na pwede patyon.
3: Pero pwede mo lauton.
2: Pwede mo lauton kung ano man na kasigong, pero hindi mo na pwede patyon. Kaya once you kill that someone, that person, you can no longer claim self-defense.
3: Dumayari niya theory nga muna. Ang kawatan niya nag-retreat to prepare another attack.
2: Pwede na ya. Kahit ang iya nga pag-retreat ya, hindi iya kay manglagyo. Nagkwabuylo.
3: Plastar siya kahit kung lauton siya, para naman sa
2: iya. Ah, oti ina iya.
3: Self-defense siya.
2: Self-defense na siya. Kung nag-threaten,
3: kung... Klaro.
2: Oh, klaro na iya nga nagpalagyo sa gamay kay nagpreparar, mag-attack liwat.
3: Kasi maload siya sa iya armas or...
2: Ina iya self-defense gina iya. Oh, diba? Okay, ang threat ya sa imo life ya.
3: Ara Japon.
2: Ara Japon. So, that's, kung napatay mo gid man na sa munang ahogado, that's self-defense.
3: So, dapat may clear and present danger.
2: Correct. May ara gid ya present ang danger.
3: So muna mga ka K5 defense of property.
2: Oh, ha? Defense of property.
3: So pwede mo yung maproteksyonan imong mga properties.
2: Pwede gid. Pero dapat reasonably ang gamiton mo nga force.
3: No? So pwede mo yung maproteksyonan. That's why ban gani gi-hire gid ya security guard.
2: Security guard.
3: Defense of property na.
2: Correct.
3: So kung ang security guard ya makatiro dira sang kawatan nga may ara man niya danger sa life niya, so justified na defense of property. Diba?
2: Ang hindi justified na ara ba lang
3: seryo i-share to sa aton mga security guard. So kamo nga mga bantay, of course gin-hire man kamo ya sang ano sang tagyasang properties dira, especially sa mga pawn shop, bangko, kundi na nga mga residency. So paminsaron nyo lang, kung may danger niya sa life nyo, pwede nyo ya tirohon.
2: Correct.
3: Pero pwede. Pag wala ya danger sa life nyo, hindi ka mo pwede katiro, kaya makasuhan nito mo.
2: Correct. Hindi nyo na pwede ya patyon.
3: Kaya amo na biyang gakatabo kisa attorney is, why nila gore kisa na tunan ini sa ilang mga employer ng agency, basi why gina-share, ti arsubong kung pamati sila, ti at least mabatian nila. Nga kung may danger lang niya sa life sang security guard,
2: amuna.
3: That's the time nga pwede ka mo yaka
2: tiro.
3: Employment niya sang force.
2: Oh, deadly force. Oh,
3: yes, deadly force. Oh. Pero pag wala ya, sa inyo yung life, any danger, so hindi ka mo yaka employ sang
2: deadly force. Correct, no?
3: So gusto pwede nyo lang ya dakpon.
2: Dakpon, or tiunanda, or yes. Tiro ng tiil. Oh. Inaya pwede na ya. Yes. Oh. Pero hindi yung makapatay yung
3: tiro. What if, attorneys,

0: blind ang aton nga layi sa imong status.
1: So dapat lauton yun sa pulis.
0: Oo, kung nga watan lauton sa pulis para dakpon.
1: Hindi atiruhon.
0: Oo, karon kung pagdakop mo, gumabot kutsilyo.
1: Pwede.
0: Natiruhan mo, inaya sa defense.
1: Okay.
0: Kaya nga, threaten ang imo life at that time. In order to protect your life, you apply deadly force. Pero arang lautay lang, subay mamalaot, tiniro mo na lang.
1: Well, train man niya mga pulis.
0: Well, train man na nga ito. Okay.
1: May ginatawag na maximum tolerance.
0: Maximum, God are score.
1: Yes, so, kabalo naman ni Slaya sang layi, kag very patient ni Slaya sa pag-execute sang mga mulang sitwasyon.
0: Kag maghalong gini sila balatan.
1: Kaya ti, kabudlay makasuhan ng pulis.
0: Oh, ikaw.
1: Naka-stress man sila ako.
0: Tanan, actually, sa mga legitimate operation na nila, ginakasuhan, ginasinaya.
1: Yes, so...
0: Tapos, syempre, that's why sila, ang mga police officers natin, ang ilang giho is well-documented. Should be.
1: Yes.
0: Well-documented. Kaya iti, ang tanan man nilang operation, ginakasuhan, ginasila, ang ilang panaming lang sila is on documentation nila, no?
1: Kagkis, turn is, sila man ang nagka, ano bla? Ang tawag ni? Nagaka pin down or nagaka compromise man kisay sa mga kahit sila pang kasuhan.
0: Mm.
1: Sila pa ya ang nagadepensa, sila pang kasuhan.
0: Yes.
1: No? Do kaluluoy man sa aton
0: mga pulis kasuhan. Amo na nga dapat gid. Well, sa nature gid man sang police work, no? Ano gina sila ya kumbaga pa they are prone to cases.
1: Pero na kung may mapatay being like sa police operations, may mapatay da being individual. Gina-question pa na.
0: Gina-question gina, yeah.
1: Kasi bala ang pagpatay.
0: Gina-investigaran gina, yeah. Kaya tingin na lang ito kung ang pagpatay mo justified ba or not.
1: Muna yung self-defense, diba?
0: Yes, justified. Kung makita nga ginano mo ito because self-defense, kaya takiwang ka man, and then i-acquit man ang ato ng mga police officer.
1: So cover, Japon, niya sang justifying circumstances.
0: Oh, elemento na, Japon. Tana, ng ato mga police officers. No, they are also tawag ni...
1: So kung unarmed unarm ang suspect during police operations,
0: well, definitely hindi nila
1: so pwede matira.
0: They cannot use deadly force.
1: So muna,
0: okay, once nga makita sa investigation that you use deadly force against a suspect who is not threatening the life of the police officer, makakasuhan na sila. Yeah? That will be homicide. Sigurado gina yan.
1: Yes. Oh. So muna, kisa may kakapatay sa bypass operation. So gina-investigar gina, no?
0: Gina-investigaran gina every death sa police ano operation niya investigated gina ya.
1: Yes.
0: No, ara dang IAS, ang Internal Affairs, ara man ang
1: Napulcom,
0: no? Damo ano sina.
1: Okay. So muna ma-cover Japon aton kapulisan sa justifying circumstance.
0: Yes. Correct.
1: Okay. Ano pa yung turn Ace? Te wala na ta chimpo.
0: Ay, na naman ta chimpo.
1: Minutes na lang. Oo. Ti ang i-wrap up na natin.
0: O, ti ari pag-i-jay. Ang isa, Atty. Gab, ti ang, di ba, may unlawful aggression, ta? Di ba? Isa na sa mga elemento, unlawful aggression.
1: Yes, unlawful.
0: Karon kung ang bana tinampa sa kasawa.
1: Ano to?
0: Kung ang bana tinampa sa kasawa.
1: Aba. So, kung ang bana gintampa sa kasawa,
0: tapos
1: unlawful aggression na hindi?
0: Bumalos ang bana.
1: Ay!
0: Tinampa sa mga, tinampa yung mga pahak.
1: Bawsi?
0: Ang pamangkot, pwede ba gamitin sa bana ang
1: depensa sa bawsi.
0: Self-defense?
1: Sa bawsi.
0: Sa bawsi?
1: Oh.
0: Hindi.
1: So, pag tinampa sa asawa ang bana,
0: ang himo,
1: kag bumalos ang bana tampa sa asawa, justified ba?
0: Hindi. Kaya nga, naman, ang panumdumon mo lang na yan, Christian teaching.
1: No self-defense man?
0: Self-defense, para lang sa mga suspect. Pero hindi na applicable
1: sa mag-asawa
0: kag sa nubyanay. Ha? Kung intampa ka gani, gentleman, sa piyak, remember lang
1: hambal sa piyak.
0: Ihatag mo pagidyang piyak.
1: Grabe na.
0: Amo na da. Amo na da.
1: Kaya ti, kung bumalos ka, ikaw pa makasuhan ba,
0: Jose? Palalab mo na mo, di ba? So, dapat ang himuon mo na gani, kung may sala ka gani, palagiyo ka na. hindi na mag-atriver. Dapat ya-cover ka na nga daan niya.
1: Malapit. Do expert ka, Tornay, sa muna nga sitwasyon.
0: Gintunan naman na yun. Dapat ako may sala ka, be. Kag-abot mo na nga. Do, dasigon ka mo tangi mo nga partner.
1: Iskapo ka na.
0: Kung hindi ka mag-iskapo, kaya kinanglamo ginatubangon niya, dapat ya, hands up ka na nga daan yun. Do, ara ba lang.
1: Do, buksidor
0: ka ba? Hachak.
1: Okay, 1 minute na turn ace.
0: 1 minute na lang.
1: Okay, aton pasalamatan ang aton mga listeners dira, kag ang aton nga CEO, si Doc Ramil Uy.

0: Dok.
1: Kag daw naming lagulagaw ni Dok, no? Kita ko yung mga posts, no?
0: Aw, kag oh. Nami kay Dok, ya ko maglagaw na si Blangin. Opo, oh, jagin ng iyang mga employees.
1: Wow.
0: Ha? Pareha subong na gano'n ko. May ara na sila, Jim.
1: Dason, maupod man ta.
0: Oh, kung damo nagatamati sa aton, ha, kag may traction na ta, maupod na ta na. Amo na nga aton nga tagpalamati, ha? I-share nyo gining amon nga programa. Ha?
1: Mayroon na punta sa aton nga pinalangga nga CEO sang K5 News FM Bacolod. Salamat sa inyo tanan, kagkabay pa mangin malipayon ang inyo nga weekend, kag enjoy sa aton nga weekend.
0: Correct. Kay ang ubraya ibili nyo na sa weekdays.
1: Yes.
0: No, pagka weekend ya. Yeah. Oh, ara no, tapos na.
1: All right. Grabe. See you next week.
0: Next week, same time.
1: Thank you.

0: blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
2: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio, especially kung may edad ka na, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Ano yung pinaka-importante?
3: Correct.
2: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, iyong mga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
3: himuso
2: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
3: pigaw na kung may edad ka.
2: Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
3: Absorb.
2: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Kinanglan nila kay may edad na sila.
3: Prone sa osteoporosis.
2: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. Mm-hmm. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
3: Yes.
2: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
3: Pigaw na.
2: So yun ang sikan immune system.
3: Correct.
2: D3 Bio lang ang sikan immune system.
1: D3 Bio!
4: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nga ga-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Most likely this affects their brain, no? Kay most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa ilang brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Sir JP?
6: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya?
3: Mm-hmm.
6: Oo, tigulang ka na diabetic ka pa. Uh-huh. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto gina ang pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol.
3: Wow.
6: And elevates your HDL.
2: Hindi
6: good
2: na
6: cholesterol.
2: Matigulang ta.
3: Ang load-loggin mong tumara, D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
6: Ay, muna da?
4: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
2: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na paimnon D3 Bio ya.
3: Uy, paimnon
2: nga.
3: Bakla nyo good.
2: Permi na sila tuluan.
4: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
2: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo paimnon D3 Bio.
4: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, no, gaya ka na, ma, pa, hindi ka na, da, kayo mali-mali, hindi, oh, D3 Bio.
2: Hindi ko yung mali-mali on niya. Kisa, sinad, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na yung kuya. So, amo na, ha? Alain, good man, gainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe.
3: Mm-hmm.
2: Biskan, wala ka pa makapabaksin kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection.
3: Oh.
2: Ma-infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
3: Correct.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natong sangkapuhi na galing kay Warren. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

0: piste nga pangabuhi ni. Pagbugdaw ko, wala tinigang, wala sudan, wala kape, wala tadan.
1: Ay ah! Ikaw ang buiset aga pasang banwa dayon mo sing al. Kasi no sala ko nga amo sineng sitwasyon ta ha, Warren?
0: Ano nga sala? Ano ka tawo-tawo di sa balay?
1: Hmm?
0: Nakita mo naman siguro nga nagabira-bira ko pangabudlay para sa pangabuhi ta?
1: Bira-bira go pahubog! Upod sa mga wala pulos mo man nga grupo!
0: Ay, ano nga inuman? Ay, di mo gani pag-ipasa sa ako ng sala mo ha? Tanawa bala ho. Ang imo mga bata ho, galina mugo lang ho. Do ikaw man nga wala ligo-ligo, lago pang ginasuksok.
1: Eh paano ko kapaligo? Ay wala sang tubig, oh, Abel?
0: Kagagagid. Kagagagid si imo, no? Wala gid nagasulod sa ulo mo, no? Kabalo ka na gid. Kawala sang tubig, di kundi gingamit mo ang ulo mo na nag-ob ka kontane. Hindi ka magsiling ah. Ako pa yung pasag-ubon mo.
1: Wala mo man ginagamit ang utok mo? Makasarang ko mag-akwat sang balde? Kabalo ka na ginagabusong ko? Hoy, gago! Gabusong ko!
0: Ay, masabat ka ganyan, oh! Masabat ka ganyan!

0: Yerna. Gak. Gak. Gak.
1: Hei, mana kah?
0: Gak. Aki ke pabela sakon?
1: Nasa pamacet mo ako?
0: Sorry na. High blood lang ko kina sa ngagay.
1: High blood, hindi man high blood.
0: Ka, sorry lang. Ano habi kay kapoy lang gid ko guro? Tugangan pa nga, pag mata mo, wala sang magawi sa balay. Naintindihan ko man nga daw kulang gid ang swildo ko eh.
1: Maayo kay balaan mo?
0: Basta sorry na ha. Abi, hindi na pala magsungkod oh. Ah, maamoda ni balaw para madulang kahagig na sa isa kag-isa.
1: Ba, Warren? Ay, hindi kuya. Basta madugangan naman ang bata ta.
0: Ate, kung madugangan, grasya man ang nagyapon ah. Hindi na wala pagpaminsara. Ang importante, malipay taya.
1: Ba, Warren? Warren?

0: To?
1: O ano? Kaina pa na nag-hibi ang manggod mo?
2: Oo pa. Hindi man siya magtitiyo. Ginaplasan ko naman yung tiyanyak eh. Hambal ni mama kung magmaoy si Inday. Haplasan ko lang kung nakagpatitiyon.
1: Eh, nga naman? Nga din si mama mo aw?
2: Naglakat man to siya pa. Daw nagadali-dali, blaw.
1: Kay Baluka kung din siya nagkadto?
2: Ginsugat man to siya ni Tia Suleng.
1: Ay, ano? Dito naman na siya nagkadto mo. Ay, boy, kay kadto, antakadak.

0: pasang B. Balik nga puste. Siete.
1: Bingo.
0: Bingo. Bingo.
1: Uset.
0: Takot na. Ay, wakit.
2: Bawo. Ang animal nga biyer na po.
1: Bingo pa ko tani.
2: Atugid siya ho. Atugid siya ka nami isang pungko-pungko ya. Atubang man sa mga wala man ubra kag panahor lang. Biyer na.
0: Oh, lala, wala ni ko lang.
1: Ga. Ay, mayo kay Ari ka. Dali di. Ikaw di bulos ako nung kasi di buenas ka. Halin paginaw ay wala ko bingo-bingo ah.
2: Bingo sa nga tonto mo eh. Puli, anay.
0: Ay, lala.
2: Kayang bata mo to ho. Ginbayaan mo lang. Ano ka man imo yaman? Wala mo gina paminsan nga. Ang ginminlan mo, ahaw lang nga. Wala pa buot ka bata.
1: May buot na naya si Toto ah. Kabalo na nasaya sa buhato niya.
2: Bawo ikaw bala? Do wala ka man buhot mo. Ano gani ang matabo sa bata? Tay pakaon ko ginang bato sa imo. Pati ng bulletin ngayon na sa mingguhan, no? Ipatulon ko na sa imo.
1: Ay, kagahod ba yung sa baba mo, Warren, ah? Dako na bala sa perte ko. Dugangan mo pa, Ged. Ay, dali ka! Mapuhulay na lang, ta!
2: Mirna!
0: Ano,

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go!
7: go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Mal, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kitang-kita.
21: Ganado kaya malusog.
20: Kitang-kita.
21: Timbang ay mabigat.
22: Mula batok hanggang tigke.
20: Kitang-kita.
23: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
22: May kontrabaho formula pa.
24: Walang amoy.
20: Kitang-kita.
21: Ang pangarap ng pamilya.
23: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
25: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
18: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Tol.
1: Hmm?
0: Anong mayo ko sini nga imugon kay Mir naman?
1: Gaman tol haw. Tub-tub la subong naga problema kapag yapon kay asawaon mo.
0: Oo tol. Tatlo ng bata namon tub-tub subong amo man gihapon. Wala kita sinso tol. Swildo ko insaktuhan lang.
1: Tol.
0: Wala labot nga bisan gamay lang tuon nga ang ginapanahor niya. Pero supot man ang kapirdihan niya eh.
1: Simple lang na, tol. Bulag niya.
0: Ah, ano, tol?
1: Oo, tol. Kita mo, ako ya, wala na ko ya problema. Eh, hala, kamanin mo ya kaugtas siya man. Apat pa ganing bata namon sa asawa ko. Masubra pa na ganin sa sawaon si mo eh. Iti, ang iya tiya bisyos, cutter kag unang sabong. Mas dako pag diyang perdiyon mo.
0: Pero, tol, hindi man amo sina kadali. May mga kabataan kami.
1: Sana siling ko na tol, may kabataan man kami. Wala man eh problema. Tungaon nyo eh. Kundiin maupo ng bata, tiyan mo na eh.
0: Pero tol, magkagmay pa abing kabataan
1: namon. Ayaw mo ba na sa akong tol? Isang una medyo budlay pero subong naka-adjust naman ah. Daho, wala lang dugay ganito li.
0: Ay, lain tabis ang sitwasyon tol eh.
1: Kung sa bagay. Pero kung ako yung pamangkuton mo ya, kuhaon mo na akong suggestion niya, ti. Kung anong aras dugan mo, munang sundon mo eh. Oo, sa lagid man nga makigbulag ta sa asawa ta, kay tigin pakaslan ta na mo. Oh. Pero anhon ta na yung kasal, kung nagaugtas man lang ta, hindi bala?

0: Ga, ari gali ang sweldo ko.
1: Oo ah, amo lang ne?
0: Oo. Wala naman sang pagbago eh. Kay ti, amo na gidman na.
1: Ay ah, naano man na iya? Ti anhon ko na lang ni kay pamigado daan? Paano ko ni mapaigo bakal bugas? Bakal gatas? Bill sa kuryente? Daya persang bata? Ay ah, anhon ko na lang niya warin man?
0: Paigo lang ah.
1: Ay Diyos ko.
0: Wala, agad ko sang mahimo. Oo, gali. Buhin-buhin nila dana yung kinatago-tago mo da nga kapital.
1: Hmm? Ano nga ginatago-tago man? Sa diin ko makuha? Sa imo malangari ko nagasalig?
0: Ah, may ara agad ah. Kinatago mo lang. Hindi na ko bala pagbindihi.
1: Ay, hindi pwede nga buhinan ko ni. Kahit di ano karon ang ikapital ko ya?
0: Nga, Aber? Mas ginatigan-an mo pa yang panahor mo?
1: Ay.
0: Paano na lang kung wala-wala na kita? Paano?
1: O, di wala eh! May diyahan lang na iya?
0: Kag sinong may diya ako?
1: Ay, natural! Kay ikaw ang padre ni pamilya!
0: Ay, ginapainit mo gid ko, no? Ginapainit mo gid ako! Matakan gani ko, de? Malayas na lang ko, de, bro!
1: Ay, hindi ko yung pagpahuga nga malayas! Himo, ah! Bisan subong dayon, layas ka!

Bahala na. Ginangkat mo kid ko. Ilang taon tabi kon. Kon masaragal mo di wala ako. Agbaga kabataan ko. Tulog na sila. Patawaran niyo ako eh. Patawaran niyo ako mga anak. Tungod sa iloy niyo. Kung gaabuhaton ko ini. Hindi ka mo magkabalaka. Hari na kong yapon sa iloy niyo. Hari na. Naputos ko na mga bayo ko. May day-day na kong pagwa.

0: Sino bala? Ba? Warren?
1: Ga. Patawara ako. Nagbalik ako tungod hindi ko gigali kaya nga madula ka mo sa tupad ko eh.
0: Nano, mana ang layas-layas mo man? Binata bata? Isa ka palang gani kasi mana nga naglayas. Puli ka na.
1: Tungod palang gatagid ka mo eh. Ilabi na gid ikaw, day?
0: Jesus! Abi ko anay kung hindi ka na gid ya magpauli dire. Ay, Warren. Para ta ka pabalon. Bisan wala ka di, masarangan ko man. Abi ko gani, nag-upod ka na sa kirida mo eh.
1: Oh.
0: Kag isa pa, hindi kaya mamahog nga malayas ka. Kay para ta ka pabalon, sarangon ko ni sila buhion. Tahor lang ko ya. Tahor lang ko sa pagpananaw mo.
1: Oh.
0: Pero damo kuya source Warren. Nakabati ka? Damo kuya source.

siguro, praning langgit ako sa mga nagakatabo sa pangabuhi namon. Oo, nainit ako sa asawa ko, pero daw hindi ko man sila mabayaan. Nagdesisyon na gid ako nga bulagan siya tungod sa bisyo niya, kagparte kapalasabat sa akon. Pero hindi ko man mahimo. Sa subong, amo lang man gihapon ang sistema sa amon pangabuhi. Kag wala ako kahibalo kung paano ko inibag-uhon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, War.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5, ang aton oras, alas 2:31 na sang hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Sa Biyernes edisyon sa aton nga program, syempre makaupod ninyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Pila na lang ka, mga 30 minutos na lang ang aton nga pag-updanay. Because it's Friday, and magatakop ang aton nga program, alas 2:55 sang hapon. That's every Friday, no? Gusto ko lang pasalamatan ang mga KSS members, mga KSS officers sa Bilog nga Bacolod, sa Bilog nga Negros Occidental, nga padayon nga nagasuporta, no, sa aton nga program, It's Your Time to Shine, every Friday. Salamat gid sa inyo. And sa mga wala gali makapakonsulta, wala makahingagaw kay ti Biyernes, sa Domingo, bukas na naman ang mga klinika branches naton. Sa Bilog nga Negros, kagdiriman sa Bacolod, no, ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, sa Hernai Street, sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex, bukas sa Domingo. No, kung wala ka makahingagaw, pakonsulta ka ina, nahapunan ka, naalangan ka, sa Domingo pwede ka makapakonsulta. No? Domingo, Lunes, Martes, tubto Biyernes, bukas na naman na sila, no, sa pagserbisyo sa aton tanan. Libre ang pagpakonsulta sa mga klinika branches naton diri sa probinsya sang Negros. And you can also visit our klinika branches kag mag-inquire kung ano nga adlaw ang ilang free consultation. Pero diri sa klinika sa siyudad sang Bacolod, adlaw-adlaw na iya ang pag-offer or pag-servisyo sa inyo sang libre, no, when it comes to medical consultation. Diri na iya sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex once again. So, salamat gid sa mga senior citizens gali nga nag-join man, nagapamati man sa aton nga program this afternoon. Salamat gid sa inyo. Maayong hapon gid sa inyo tanan. Las 2:34 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Nadula ang akon nga kwan nga background music. Kadali lang gid. Good afternoon sa mga taga Victoria's Commercial Center. Sa mga suki ko nga mga senior citizens dira sa Victoria's nga nagamonitor right now. Salamat gid sa inyo. Diri sa aton sa Pilipinas, amo ini ang realidad. Kung sino pa ang pigado, amo pa na ang damo bata. Kung sino pa ang pigado sa kwarta, ha, nga wala sang kapital. Kung sino pa ang pigado nga wala sang kapital, amo pa ina ang gabira-bira sugal. Tapos kung may problema na, kung wala na sang tilig-angon, hala, nag-buyayaway na, nag-insultuhanay na, nag-iskandalo na. Ang pagbayluhanay sang mga masakit nga mga tinaga, hindi gid manami sa mga mag-asawa. Tuntuod gina iya. Ako hindi ko na namian sina. Nami gid sa kon mag-asawa ka mo. Na ba lang ang gaanay lang kamo, lambing-lambing lang kon maghambal, malulo, no? Hindi gid manami sa mag-asawa. I am not in favor of that, no? Ang mag-asawa, nagabayluhanay sa mga masakit nga mga tinaga. Kapin pagid kon may bad words na, no? May isa na nga naga-bad word, no? Hindi manami. Nagadala ini sang kamalasan sa pangabuhi sang mag-asawa, especially kung ang ginalalisan nila, especially kung ang ilang ginaawayan, amo ni permi ang kwarta. My goodness, tandaan tagid nga unay ang panulay. Ang inyo nga mga kahinaan, syempre gapanilag man na siya. Kung anong mga kahinaan sang tawo, ang inyo nga mga kahinaan nabalaan na sang panulay. Kung ano perme ang cause sang inyo nga away, kung ano perme ang ginatunaan sang inyo nga away, amo na ang ginahatag niya nga problema sa inyo. Halimbawa, kwarta.
kuna muna permi ang ginahalinan sa inyong pagbuyayaway, pagsinggitanay, kagpag-insultuhanay. Ti adlaw-adlaw, amo nang ihatag niya sa imong problema, kwarta. No? Agud nga, siyempre, mas maglala ang sitwasyon. Tubtob nga maguba ang inyong pagdamdanay. Tubtob nga maguba ang inyong relationship. Tubtob nga maguba ang inyong pamilya. Kay ti amo nang trabaho sang panulay mo dire sa kalibutan. Amo na ang iyang misyon. Ano bala ang dapat naton nga buhaton para nga maglinong ang pangabuhi sang mag-asawa? Ang kwarta, bugay ina sang Ginoo sa tawo. Kung ginahatagan kita sang trabaho, it's a blessing from God. So, ang kwarta, hindi dapat pag-usigan. Hindi kita mag-usik sang kwarta, that's number one. Hindi kita magwaldas. Hindi kita magtungit. Hindi kita magsugal. Hindi kita magbisyo. Kay kung ikaw nga babayi, hindi maguntat diragid nagadesisyon ang lalaki nga bulagan ikaw. Especially kung asta siya nagakadala na sa kamalasan mo, makapoy baya ang magpangita sang kwarta para sa isa kabana tapos ikapital lang sa sugal. Diba? Kung magbayluhanay ka mo, ikaw nga babayi ang nagapangita, ikaw ang asawa, ikaw nga asawa ang nagapangita, tapos mahatag ka sa iya, tapos isugalya. Tinamit man, hindi ba lang nga hindi maayo? O nga, usikan niya lang ang imo nga pinangabudlayan. So, amo na, no? Ang kwarta, hindi dapat pag-usikan. Pero hindi man lang ang babayi ang mga nagapasaway, may mga lalaki man nga nagapasaway. No, amo na gani isilingko dapat sa mag-asawa tandaan tagid nga ang panahor wala sang piho kun magdaog ka okay. Kun mapierdi ka hindi okay. Ang problema kay sa sugal once nga magsugod ka may ginatawag sila nga addiction, nagaka-addict ikaw. Kag kun mag-addict ka na sa sugal nga ina, bisa nagasigi-sigi na ang imo nga pamierde, hindi ka na maguntat kay ti addict ka na mo. Daw ang imo nga pag-asa ara, daw ang asa mo bala ara lang dira perme nga siling mo. Dire lang gid kuya Tita Shine pwede nga magmanggaranon. No, wrong. Tandaan mo gid na ang sugal maka-addict. No, daw hindi ka bala makapanghuna-huna sa malawig pagkauyat mo sang kwarta gusto mo dira dayon ibutang, no? Tandaan tagin nga sa mag-asawa ang kadalagaan, ang success sang inyong relationship nagadepende sa inyo nga pagbinuligay. Ano man ang problema, dapat magpungko kag mag-istorya. Pero para sa mga pasaway, babae man or lalaki, asawa man or bana, hindi gid paghulata nga maubos ang pasensya. Kay ang tanan may katapusan. May mga bana, huo, masiling, mabulag, tapos mabalik, mabulag, mabalik. Kay tiplangga niya ang iyang kabataan. Palangga niya ang iyang asawa. Pero hindi ka magsalig. Kay ang tanan, as I've said, may katapusan. Mabalik-balik na, pero maabot gid ang adlaw. Nga base, kung hindi na ina magbalik, kay ang tanan, as I've said, for the third time, may katapusan kag ang tanan nagabag-o, mga ka-K5. Isa lang gid ang permanente sa sininga kalibutan, ang ginatawag naton nga change, ang ginatawag naton nga pagbag-o.

Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, salamat gid sa inyo. Padayon nga pagsuporta. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa kay Rafi Sarabia Martel, Matiliano. Basi nagapamati siya subo. Namangkot gali siya sa akon kung ako ang siguro nakita niyang post ko sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Napamangkot siya kung ako ang nag-program every afternoon sa K5. Yes, ako ang nag-program. That's from Monday to Friday. Halin sa Lunes hasta sa Webes, ala una, tub-tub, alas tres ang ato nga program. And every Friday, alas dos kita nag-sugod. No? Kay may mga friends kita, nga mga abogado, nga nag-program from 1 till 2 p.m. So that is a K5 News FM. Thank you very much, Rafi Sarabia Matiliano. Sir Dadboy Mendoza, good afternoon, sir.

Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki nga nagamonitor right now all the way from Barangay Pandanon dara sa may Banwasang Mursa. Especially sa kay Ma'am Lucia Mendoza, sa kay Biging, kag sa kay Sir Bobot Mendoza. Nagapamati sila ko na right now. Thank you again sa mga taga-Pandanon Mursa once again. Las 2:47 ang aton oras mga ka-K5. DTX Coffee Mix, the best nga kape para sa mga diabetic nga coffee lover. Kaya hindi ini makapasaka sa inyong blood sugar level. Ini ang dapat naton inumon, no? Para sa mga individual nga may mga edad na, nga halos hindi na gani maka-exercise, kag very prone sa ginatawag naton nga diabetes. Si Insay kag si Rigor kuno nagapamati man subo. No, thank you good sir Bobot Mendoza. Maing hapon sa inyo, salamat kayo. Naka DTX na kamuda, na try nyo na ni sa mga taga Mursa ang aton nga DTX coffee mix. But gusto ko man gali tamyawon sang maayong hapon si Sir Manny Filamo and Doc Itik Itoriaga. Si Doc Itik Ara dan nag-clinic sa Banwasang Mursa.

Alas 2:49 na ang aton oras, mga ka-K-Fan. May ginamonitor ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Service.

mga alas 3 ang aga, base sa datos nga gin-release man sang pag-asa ang kalayoon sining tropical depression. Nakitaan sa 2,965 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Mindanao. And as I've said, hindi na ni siya magsulod posible sa Philippine Area of Responsibility. And mahina ni siya maging LPA sa masunod ng mga inadlaw. Nagagiho ini siya padulong sa northwest nga direksyon kag may kabaskugon nga from 45 to 55 kilometers per hour. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, July 17, 2026, happy birthday sa inyo. Halin diri sa amon sa K5 News FM. Sa mga ma-celebrate naman sa ilang birthday tomorrow, Saturday, July 18, happy birthday in advance. Kag sa mga ma-celebrate sa ilang birthday on Sunday, July 19, advance happy birthday sa inyo. Makita ay kita sa Lunes. Sa Lunes naman ko mag-greet sa inyo. Nanay Lydia Dorimon, ang mother ni isang akon na classmate sang high school nga si Ma'am Aleluya Dorimon, ma-celebrate sang iyang birthday tomorrow dira sa siyudad sang Bago, no? Nanay Lydia Grande Dorimon, advance happy birthday to you, nanay. Kabay pangahatagan ka lang niya sang Ginoo sang maayong alawas para makaupon mo pagid sang malawig-malawig pagid ng mga tinuig ang inyong imo nga mga kabataan nga nagapalangga gid sa imo kag naga-care gid sa imo, Nanay Lydia. So happy birthday to you in advance once again. Nanay Lydia will celebrate her birthday tomorrow, July 18, 2026. Take your DTX 500 capsule, nanay. Kay nami gini nga suplemento para sa imo. Suplemento ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Bao ang presyo sang diesel kuno sa Martes, masaka. Grabe naman. Amo gini ginaugtasan ko basta gani maggera na ang mag-ilinaway na ang Amerika kag Iran nga daw wala tupa ang ilang ceasefire kag ang ilang agreement kung asiling hindi na sila mag-away. Once ka magbumbahanay na sila yung masaka naman na yung gasolina, ang diesel kag ang kerosene, no? Ini estimated price adjustments nga ginhatag sang Department of Energy. Ang siling gani isang DOE ang sigurado gidya masaka gidya mo, pero ti syempre wala pa man tiho gid kunti lang mabalaan ta na sa Lunes, but base sa estimated price adjustments nga gin-release sang Department of Energy, posible nga madugangan ang presyo sang gasolina sa masunod nga semana sang 3.4 pesos kada litro. Ang krudo kuno, pulo kapisos, tubtub 11 pesos kada litro ang isa ka. Tapos ang kerosene, dako, pagidya 11, tubtub 12 pesos kada litro. Imagine that. My goodness, oh. Nagaumpisa ang implementasyon sang price adjustment sa mga gasolinahan sa Pilipinas sa kada adlaw sang Martes. Hindi ko na ni maistorya sa inyo ang nahanungod sa isa ka amay nga masugat kunta ni sa iya anak nga estudyante nga ginluthang kahapon sa ulo sang gwardya sang eskwelahan. Siguro sa Lunes ko na lang ni istorya sa inyo, hindi manami. Anyway, basahon nato na aton kapalaran for the day. Ang malabutan lang because we only have 1 minute left. Eh? Cancer June 22 to July 22, magpamati anay sa duha ka signs antes ka maghatag sang imo nga komento or opinion. Leo, July 23 to August 22, ang mga natun-an mo sa nakaligan. Amo na makagiya sa imo, makabulig sa imo sa mga himuon mo nga mga desisyon para sa future. Virgo, August 23 to September 23, malipay ka kag makahimo ka sang maayo para sa kaayuhan sang tanan. Libra, September 24 to October 23,

0: ang tao nga gina-expect mo nga mag-aabot, mag-aabot gid. Scorpio, October 24 to November 22, hindi mo paghusgahan ang imo nga abiyan.
1: It's a beautiful day to start. A lovely day to smile.
0: Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 105 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500
3: benepisyo
4: para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kon naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintras may buhok ka pa.
3: So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kang iban pa nga mga higo nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent. No. Nakita mo, wala may punggod niya, kaya nalagay na niya DTX 500 kag Mighty C, Dok Sam?
5: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog. Tungod sang direkta nga aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500 sa aton nga mga cells, sa aton nga mga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic? Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
2: DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig kapagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingot malimtan. DTX 500!
6: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kogin mo sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: Grabe gid gali ang tuga ni sa kan oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nila mangina Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako, labi na kun palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka. Imagine hindi kaya makalbo, huh? Tapos dula punggod mo, gadamo bata mo.
4: Ay!
3: sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota, masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C.
2: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Number 1 K5 News K Friday Flashback Friday Flashback.

Hi there, folks. Good afternoon. This is K5 News FM. We got 304. Ang oras mga K5 ay hatid sa inyo ng ating Super Trio DTX 500, ang ating Alkaline Base Vitamin C Mighty C at ang ating D3 Bio. Tananahon niyo parati mo sa kayo ho ay may ubo, lagnat at trangkaso. Mag D3 Bio ho tayo araw-araw. Alam na ho niyo kung saan mabibili ho yan sa mga sukyo ninyo nga butika nationwide. Magandang hapon, kasakasama ho ninyo sa hapong ito sa araw ho ng Friday. Agent Jack para ho sa ating Friday Flashback.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift, OT, Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liog kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, 101.5 K5 News.

4 minutes after 3. Ang oras mga ka-K5 ay hatid sa inyo ng ating DTX 500. DTX Coffee Mix at ang ating D3 Bio at ang ating alkaline based na vitamin C. Always so, mag-take tayo nito ng ating Super Trio para just to make it sure na may sapat na protection ho tayo para sa ating kalusugan, protection para sa buong pamilya. Maraming salamat sa pagtutukon ninyo. Kita-kits tayo on Monday. Have a great Friday weekend, everybody. Stay safe. Adios.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3.
2: Mga butika.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirme gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
9: Rehas!
8: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayong ginmakuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang asalig!

0: Ba, sino yung nagatawag sa akin man? Si Rosie man ini. Abigay sabdon ko be. Ito kinakulbaan ako sino yung natawag ako. Possible na may malaing natabo kay mommy. Sabdon ko. Hello, Rosie? Nakatawag ka man. Rosie? Nanong man?
1: Tabang!
0: Rosie? Rosie, Diyos ko! Rosie! Rosie, Diyos ko! May malaig kita tatabo sa balay! May haragan! Matawag ako sa gwardiya sa subdivision!

0: Bueno, no sé si es Gina. Hola, no sé, mami. Kin traiyo ni five sa mga doktor. Kinelectric shock siya, pero wala.
1: Si Rosie, ha? Kamusta ang kahimtangan niya, ha?
0: Dito ako, alin sa ICU. 50-50 man ang kabuhi niya. Nasunod sa mga doktor, pareho sila ni mami nga may laslas sa liog. Ang may mga buno saan, naglain-lain yung parte sa ilaw ng lawas. May mga defensive ones ka na sila. Ang buhod silingo, nagbato sila.
1: Diyos ko. Nagbato ngayon si mami kaya hindi niya pa gusto mapatay.
0: Gani.
1: Diyos ko, makalaloy mo ng iloy. Tasis. Kinahanglan, tagad niya hininga kapag-imbestigaran. Sis, magasto kita. Magasto kita. Mahatag kita sang padya sa taong nga makatudlo ko sinong naghimo sini sa iloy takag sa kay Rosie.
0: Magasto kinahanglan, kita, kinahanglan maluwas gid ang kabuhi ni Rosie. Kay base kon kilala niya ang nagsulod sa balay. Base kilala niya.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Amigo, Pakboy, kabati ka na sa balita sa TV kag sa radyo kag sa social media?
1: Ako pa mamanguton mo. Nga wala kami ya TV. Kag wala mo ko pa mati radyo. Tamad mo ko yung mag social media ya. Nga? Ano na haw?
0: Meg.
1: Nano ka? Lado ka kinakulat og kaya haw. Ano ka, minirabios?
0: Kagoy.
1: Nano ka?
0: Hindi niya, joke yan, bigya. May patong ng mga ulot, ha? 500,000 ang premyo sa makatudlo ng mga sa mga pulis kung sinong nagsulod ka ng awat sa balay sang malam.
1: Patay git si Rosindo kagang malam, haw?
0: 50-50 ko na si Rosindo. Pero ara sa ICU. Amo nang nabatihan ko sa balita, Meg.
1: Mamati-bati ta. Mamangkot ta kay Chubabi. Kag hindi pala magpanerbiyos. Ay, maabot kita sina.
0: Kulbaan ko, Meg. Kulbaan ko.
1: Nugay pala inabno, hapon. Paano ta matiklo sa mga pulis? Eh, wala man sa nakakita sa aton. Ha?
0: Kulbaan gid ko, ya.
1: Kag kung mabuhi gid man siya, kahadlo kaya lang ginang magkanta sa mga pulis. Kita ginang salarin. Kalma, bla.
0: Kwan eh.
1: Hindi gina sa makatuhaw. Sige, ano nga. Tiwasan ta siya kung magyait siya. Umandam gid siya sa aton.

0: Ate, kamustang puwak mo nga ginwa-uwa sa kawatan nga nagsulod sa balay sa amo mo?
1: Tito. Tito Bobby.
0: Abi, sugiri ako sa matuod. Kilala mo nagsulod sa inyo kung hindi. Kabalo ka, Rosinto. Tunga sa milyon ang patong sa ulo sa nagpatay sa malam. Kung matudlo mo, ato ng tunga sa milyon. Biglang yaman kita, ha, Rosinto? Kilala mo?
1: Tito Bobby.
0: Sinto?
1: Nahadlok ko dito. Base ko nga buto nila kita.
0: Be, nyaro sinto. Sino ako? Kilala ta? Tagadiri sa aton? Ha?
1: Oo, tito.
0: Kanda sino?
1: Sila ni... ni Ahapon kag Pakboy.
0: Ano? Boy, bilang gabang yan. Sila gigaling ang tira sa inyo. Ane ka, kay may nagapanugtok. Basi kong nurse na.
2: Nurse, sulod lang. Ba.
3: May nga po, Diyo Babe. Rose, may nga po na.
1: Harap sila dito.
0: Pagdibalas.
4: Mayo nga po na da. Share kami din sa friend mo na.
2: May nga po man
4: ah. Kamusta ka, Rose? Ayo ng pilas mo sa liog?
3: Luoy si Mumig ba? Maitanay kung madakpa na naghibo sini sa imo. Pati sa ama mo nga malam.
2: Di ka mo magkabalaga ka dua. Madakpan kita. Oo, gali. Bayaan ko, anay, kamu, ha? Mabaka lang ako sa pamahaw ta.
3: Aring kwartsa sa'yo.
2: Be. Oh.
3: Sa kalibo na. Bakal to sang namit ng snacks, ha?
2: Ati, mayo, mayo, git.
1: Tito, Bobby. Hindi ko pagbayai, tito.
2: Be.
1: Hindi to.
0: Gamadlok ka. Bulagit ang mabulos-bulos bantay sa imo, ho? Hadlok ka pa? Ha? Dali lang ko, ha?
2: Oy, Apon, Pakboy.
3: Oh,
2: ha? Bantayin nyo, anay, si Rosindo, ha?
4: Ah, okay.
2: Mabalik lang ko tayo, ha?
4: Okay, ha?
2: Dalaga mo, ha?
1: Ayos, ha? Palayok po! Palayok!
3: Tarantado ka nga gitoy ka, ha? Hindi ka lang magsalang ang magkanta sa mga pulis, ha? Iba na lahi kikit sa kinasuhay. Inside job lang, eh.
1: Hindi ba to, Dina? Nagsanay ko sa imo, Pakboy!

0: Sir! Wala kami sa naibalas kina Papangud yung salmon!
1: Sir!
0: Wala, sir!
1: Sir, inusinte kami, sir! Patakala na yung aging nga to, sir! Kung kami ang mga suspek, sir! Gabi nga, magkulungkad to ba kami dito sa hospital, man?
2: Dito na lang kamo magpatag sa presento! Laro ka na!
1: Sir!
0: Pamantala na, sir! Pagkutok-kutok, last presuan!
2: Bukit na!
0: Bukit
2: na! Sir!
1: Sir! Sir!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas

0: Ilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
2: Ako galit si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Subong nga nakainom ko sa Muterna Pla kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: K5 News FM.

0: Ginako ni Rusi sa kabataan sang iaamo nga si Lola Clara nga may relasyon sila ni Pacboy. Pero wala siya sang tuyo nga ipahamak ini. Tungod palangga niya ang tigulang. Sa subong, ara nahulong sa presuhan sa nay Pacboy kagapon. Kag ginahulat ang sentensya sa krimen nga ilang ginhimo. Kutog talang diri ang amon pagsaysay. Tugtog sa liwat, madamong nga salamat siya wala untat ka pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdra mga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtunuan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga saling. Apang sola pa kami lubos makapaalam, ariyan ay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Lula Clara, Erna Decina Amiga, Rusi Okon Rosindo, si Sir John Beronque, Gina Angelen Buenafe, Bilen Linilia Miranda, Pacboy Erljan Liva, Hapon Elmer Ubaldo, Tito Bobby Melvin Flores Proteña, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kags direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal ang ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Ross, sang K5 News FM alas 4:30 na sang hapon.
11: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Pigos. May panitugan kak piyaksipya!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 17 kita karon sa bulan naman sang Hulyo sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Madamo kita karon nga mga balita gabaga tutukan, mga balitang lokal, balitang national, kag balitang international. Welcome na mga suki naton nga matag palawan sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayad sang Negros nagaungot nang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga ka K5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sur FM sa may CPSU. Anang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod. Nagapamati ka mo mga ka K5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Live magkita ang mabatian sa amon sa mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island. Kag K5 News FM Bacolod 101.5 nga may ara na sang 1.3 million followers sa Facebook. Live magkita sa ato sa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa amon sa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang man kita ma-download kag ma-install. Pinagi naman sa pag kagto sa inyo sininga mga App Store o kon Google Play Store. Paki-download ang K5 News FM Philippines. Pwede ka muna kapamati, no? Right. On time. Via audio streaming. Ginabdan ako sa akong singamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo siya kay K5 Raymuel Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Ethan James Sarmiento. Ako naman, si K5.
2: Rose Parma. El Castigador.
1: Alas 4:34 na mga K5 check. Tabi nga daan una si K5 Shine Lacson. Hibalaon tayo mga dalagko ng mga balita national. Sa atong singa pagpangalagad ha. Pwede ka mo ka-komento, pwede ka mo ka-comment. Kagka-suggest kung anong inyos niya ngay komento sa atong karong nga pagpangalagad. Mga kaki-five, upod na nga daan, anay, mainom kita sang DTX sa coffee mix. Sining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Samtang nagapamati ka mo sa palatuntunan nga El Castigador, iupod kami kun hapon sa inyo. Aran siya pang si kaki-five Shine Lacson. Nagalantaw karon sa tungkol pagpangalagad sanday papang June Ramos Lydia William Roslyn dili ka na kag nagaupod man sa aton sumong nga hapon si Mamang Numat Ohero Lizel. Babag walang kaha abot ba? Way gita da. Si Binks Delphine kag si Mamay Dagay Eduardo Jojo Galuna ang products mo arin na di sakon pa. Papang earning poderoso sa may buto Lions Honda nga nagapamati man sa itong pagpangalagad sa sininga hapon. Kag si Marie Chris Navarro nagapamati man. Aran si Kagipab Shine Lacson sa aton singa linya. Hibalaon ta mga dalagko ang mabalita agi ka naman sa aton singa News Center Connection. Kagipab Shine!
2: K5 News FM Live Report!
1: Ibalita mo!
3: Sir Rons, may bad news. Kusubong sa imo kag may good news.
1: Uy.
3: Pero unahon ko ang good news, Sir Rons.
1: Bad news, anay. Bad news.
3: May idea ka na to. Bad news na lang, anay.
1: Bad news, anay. Kay para at least hindi ko mahinalian.
3: Ari ang bad news, mga ka-K-fans. Posible nga madugangan sang dako nga kantidad ang presyo sang krudo sa Martes. Bad news ginaya sa imo, Sir Rods.
1: Grabe.
3: Martes, ano tanga ni subong Biyernes. Sabado.
1: Sabado, Domingo, duha nang kadlaw.
3: Sabado, Domingo, Lunes, tani hindi magsira ang mga gasolinahan. E manahagaw, patitughong antes ang implementasyon sang price hike sa Martes.
1: Sus, my goodness.
3: Take note sa mga gas stations, ang siling bala sang Department of Energy, Martes, kamo maimplementar sang price adjustment. So kung napasaka kamo sang presyo sang produktong petrolyo nga gina-offer, ginabaligya ninyo dapat sa Martes pa na. Hindi subong, hindi man sa Lunes.
1: Di manira sila subong eh, Martes so, lang ma-open?
3: Dati amo na lang matabo. Si Rod, uh-huh. Kay pag-rollback sang nagligad 6 pesos per liter. Kundi Martes pa to ma-implementar dapat.
1: Oo.
3: No. Rollback Martes implementar.
1: Okay.
3: So Mirpolis nagtughong ko.
1: Amo man Japon?
3: Nila ubos na kuno dayon. Na nuna man dili amuhaw. So ang aton lang pangabay no, ti Martes pa man ang implementasyon sini basi ina sa gikasugtan no sang gobyerno kag sang mga oil companies. So subong Biyernes ari. Sa Martes pa ni ha. Ang dugang or ang madugang sa presyo sang gasolina sa Martes suno sa Department of Energy is 3.4 pesos kada litro.
1: Uy.
3: Na, ha?
1: Dako ba?
3: Sa diesel or sa krudo, posible nga madugangan sang pulo pesos.
1: Dali lang sakto to na dali lang gid gusto ko i-compare mar. Sakto tong nabatian ko pulo ka pesos.
3: Oh, pulo ka piso sa krudo or sa
1: sus my goodness. Oo.
3: Ti kabalo naman kita nga ang diesel yung ginagamit na sang mga jeepney drivers na nagagayahi adlaw-adlaw.
1: Kaglaban gagamit krudo kag ipensya ng mga pigado pareho sa aton.
3: Oo, kaya mo ning ato na ato bangon pulo tugtog 11 kada litro ang isa ka sa presyo ng krudo. Posible. Estimate niya ha, estimated price adjustments sang Department of Energy. Buot silingon ang datos na ini, ang mga figures na ini, halin sa DOE. Now, ang sa kerosene 11 tugtog 12 kada litro ang posible na idugang sa presyo sang kerosene. Again, sa Martes pa ini. Biyernes pa lang kita subong, patunghungan nyo kami anay, subong, was, Domingo, hasta Lunes.
1: Oh.
3: Hindi ka mo anay magsiling na wala nabilin ang krudo.
1: Di update ang presyo subong sang krudo kag-Ifeb Shine sa gasolina, mga 70 pesos mo, 70 to 71 pesos ang presyo karon sa gasolina. While on the other hand, ang diesel, mga tag-stintay 3 to stintay 4, plus 10 sa diesel, ma-uchintay 4.
3: Plus 10 lang, hindi mag-plus 11.
1: Mamaawi ko.
3: Ano lang problema?
1: Ayun.
3: Masigla ko magsobra, huwag naman. Kaya titiway naman kita sa basulon, sino yung ginatudlo. Pero may, ang kinagamo sa tunga sa Amerika pag Iran. Ituduhin na nalang da bumbahanay para nga maglakat na lang si Rod Palma halin sa Granada.
1: Maluoy ka man. Why na ko daan ka motor? Kaya nakulbaan ako yung magmotor. Maluoy man ka mo ay. Hindi nyo man kami pagpatami. Mayo kami nga mga pigado.
3: Mayo kaya gani. Kay kabalo ka magmotor.
1: Hindi na kuya magmotor.
3: Malakat-lakat na lang kuya, isang lang ako ko.
1: Sala. Sala sang Ira, sala sang Iran kag sang US. Kamo ang nagahatag perwisyo sa amon dis Pilipinas.
3: Kaya gakuan sila ya, gaagaway sila ya kung sinong maghari da sa Strait of Hormuz. Kaya mo nang alagyan sa barko, so, halin dito sa Middle East, pakadto sa iba na pungso, na yung nagahakot sa nangis, kaya natuduhin nyo daa.
1: Mm-hmm. Ay, oo.
3: Nagasakit ang lughani ko.
1: Why, nagkita ni Mahimo kaya, sila kagkit Five Shine?
3: Pero hindi ka man siguro, ti, do swerte, masukahan ka si Rod.
1: Swerte, Galina. That's why nga ginpang salod ko gintanan. Kasi ko swerte mo.
3: Hindi ka niya maapektuhan sa mga sinakaay.
1: Oh.
3: Eh, basta ganit masukahan ka.
1: Oh. Ayo, pti ano naman ang good news, Bi? Kinag bad news na bago lang. Anong good news da?
3: Ang good news, Ari. Gin-extend or gin-talawi ang Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy.
1: Uy.
3: Sa mga electricity services sa Pilipinas.
1: Wow.
3: So, hindi ka mo pwede ka pang utod, ha?
1: Pila ka bulan? So, pila kadlaw?
3: Alin, mga tatlo ka bulan, hasta sa Oktubre, siling sa ERC. Ari ang statement from the ERC, ha?
1: Oh.
3: Inaprubahan ng komisyon noong isang araw yung kautusan na magpapalawig doon sa nauna na namin inilabas na advisory noon na wala muna putulan. Residential man o non-residential sa loob ng tatlong buwan. So hanggang Oktubre, walang putulan ng kuryente sa Pilipinas. Maluoy man kamo sa amon ay...
1: Oo. So meaning pag may bill ka nga kwan nga isa ka bulan plus duha pa gid ka bulan, overall mga tatlo ka bulan nga way kakabayad, di ka pagutan.
3: So mo na no asa sa Oktubre kini. Kuni RC ang magmando si Mr. Rose, both silingon tanan ni electric company.
1: Oh. Di makumply na sila?
3: Matuman. Di ba mo nang makumply? Yes. Uh-huh. Amo nang pag-insindi ko. Another good news? Gusto mo another good news?
1: Sige, mas gusto ko namin. Tanan ka balita. Subong dapat good news. Ano pag gina?
3: Sige, para maulay ko. Wala kang masukahan. Gusto para maulay ko. Ubaon, tamid lang jacket.
1: Hindi. Maloy ka. Hindi pag... ha?
3: 2K, kabati ka rin sa ayuda nga 2K na ihatan sa gobyerno sa mga pigadro.
1: Oo.
3: 2K lang ha, hindi magpasubra.
1: Ti ano, dayon?
3: Oo. Hindi, ang information sa Malacanang is may one-time financial aid na ihatag sa 3.5 million beneficiaries. Amo ni siguro ang mga members ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program kag walang gutom program. So,
1: dali lang gid.
3: 3.5
1: Dili lang gid ah.
3: 3.5 million beneficiaries.
1: Times 2,000.
3: Oo, times 2,000.
1: Di mga 7.
3: Time lo na ha.
1: Pila ni? Grabe ba? Bilyon na niyo? 7 billion?
3: Oo, basta sa kwan na niya, basta sa members ini sang pamilya, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kagwa ng utong program. So there are 3.5 million beneficiaries na makabaton sang one-time financial aid from the government. Okay, another.
1: Mm-hmm.
3: Magabaton man sang 2K kada bulan na ayuda.
1: Uh-huh.
3: Iniya kada bulan, gidha?
1: Oo. Uh-huh.
3: Ang 2.5 million poor and near poor households na na-identify sa 2024 community-based monitoring system.
1: Wow.
3: Ito na lang ng kabalo. Ito ni kabalo kung sino ni nga mga kuya nung qualify. Basta poor and near four households na na-identify sa 2024 community-based monitoring system. Amuni sila ang magabato niya sang 2K kada bulan na ayuda, tub-tub sa bulan, sang Disyembre. So,
1: wow.
3: Kung nag-umpisa ni June hasta December, ni 6 months. Tapos si Rod, may ara pagid sang 1.5 million
1: uh-huh.
3: mga pamilya sang mga trabahador na inagam, ginakabig bilang low-income earners sa
1: wow.
3: Social Security System o SSS.
1: Uh-huh.
3: Kung silingon, mga trabahador ini sa mga pribado, ng mga kumpanya,
1: mm-hmm.
3: no, mga 1.5 million sila kabilog,
1: mm-hmm.
3: magabaton man sila sang ayuda nga 2,000 kada bulan from the government.
1: So it means damo kwarta ang gobyerno?
3: Damo?
1: Oo, kung ang paglantaw ko kaki-five siya, damo gibang kwarta ang gobyerno, pero Aryo,
4: alright.
1: Nahuya na guro mga kawatan, niya hindi ita na mga wat. Hindi ita mga wat. Patahaw-tahawon ta na yung pangawat ha.
4: Alright.
1: Ang aton subong nga budget nga kakalawat on, ihatag tan sa mga tao, para at least daw nami man tawala pamatian, kag nami man tulok na sa ato now. Masi nahuya na sila kay Five Shine.
5: Oho.
1: Tiara, managli damo, managli kwarta ang gobyerno. What would you think that would be better nga ti amo nang plano nila, panagtag na lang da? Or hindi sila maghimo bisang isa ka bagay nga for pang long term nga solusyon eh. Di ba? Oh, i-hire nila bi ang mga kwanda. Pang-hire nila just like Japan, Black Agibab Shine. May mga age bracket na naiyan mo nga dapat ining nagalimpyo sa park, wala na daya sa mga bata ang slawayon. Why na daya sa mga sultiro nga kapasaway nga nagatrabaho? Dapat nag-aubrada, amuning idado. Dapat 50 anyos, tub-tub si 50 anyos. Oo. Kaya mo na, Bla. Oo. Nadula siya. Agibab Shine?
3: Sarod.
1: Oo.
3: Piling ko ang klaro,
1: daway
3: kaya
1: malakit. Mapalista ka ba gidaw?
3: SSS, Sirod.
1: Oo.
3: SSS member ikaw.
1: Oo.
3: Pero why kaya nabilong sa low income?
1: Uy, so meaning?
3: Anong tawag sini? So hindi ka din niya makabenepisyo kay taas yung mo income mo?
1: Kung... grabe. Ay, grabe siya.
6: Ala,
1: oh. Doi, mag-uwi sa pat ba?
3: Wala ka na bilong sa low-income earners.
1: Hindi, ipos na lang ko ah.
3: Gani, palawigon mo pa ang report ko.
1: At hindi na eh. Oy, sa kwan subong ha, Friday ha. TGIF.
3: Ganyan,
1: so enjoy ka da kag ti kwan na nang imi amiga mo to i suportahi to na yo kay do nagalalawas to kaginang kwan niya.
3: Okay na
1: siya.
3: Oo,
1: ilang tawa to na basi ko nang tiil to gap lang urog pa.
3: Okay na siya, okay na siya. Baka ako ya good night kon sa imo lang

0: Tag sa mga pumuluyo sang sakawaton da. It means may kwartagling gobyerno. Huya-huya pa kamuda. Kaya mo niguro nga slingyan, di na tayo mga awats ni nga tuig. Kay naubos ay huya man ta o kung pamalik niyong ipangawat niyo. Kay panghatag na sa mga tao. Kay lain mo, let's say nangawat kabi binilyon ka pesos. Tapos ibalik mo ang tunga. Ang tuntaw, ang lantaw sang tao, si mo na ami mo. Bisa nangawat ka 1 billion na take note mga kakifay, umuning punto ko. Nangawat ka 1 billion pesos, kawat mo na ha, kawat. Hindi na imo, kundi ginkawat. Tapos, daw na piyaran ka sang, COA or nanong manda nga ahinsya sang gobyerno. Ginaimbisigaran ka, nga, ibalik ko ang half billion, 0.5 billion ibalik ko. Ti 1 billion na kawat mo, ginansya ka na tunga man sa billion. Kon mabatian sang tao ka makita sang tao nga ginbalik mo ba gabi si Rhodes Palma nagbalik ka tunga sa billion ba nami nga tao no nami pa napanunukan sang tao right. Di ba pero sa totoo lang kawatan gidi right. Mani gining gambal ko I hate kawatan all bisan right. Nano ka pa imo klase tao ka kung kawatan kaya kawatan nga kawatan kagid sakon right. Hindi kita nami paglantaw ko si mo it is not good to do bad in order for you to attain right, ba? English to, ha? Mahaboy ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutok kita sa atos ng mabalitang lokal pagkatapos yung pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga udto kagabi DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo DTX 500
2: benepisyo
3: para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintras may buhok ka pa.
2: So mga may madamo nga punggod or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagka-damage sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent. No. Nakita mo, wala may punggod niya. Kaya nagagayin na niya DTX 500 kag Mighty C. Dok Sam?
4: Manami man confirme ka nagainom sa power combination sa DTX sa 500 kag Mighty C. No? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog. Tungod sa direkta nga aksyon sa super antioxidant sa DTX sa 500, sa aton nga mga cells, sa aton nga mga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, syempre, pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
1: DTX 500! Masami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingot, malimta. DTX 500!
5: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaking na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative

0: Test. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo si Milya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: Grabe gid gali ang tuga ni sang oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boyd Dok Sam pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik. Dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag MITC. Kaya makabuli gid ini sang dako labi na kun palabisyo ka, giinom ka no sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Gagwapo ka. Imagine hindi kaya makalbo tapos dula punggod mo, gadamo bata mo.
2: Ay!
1: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyo ta. Masigarilyo, whiskey kag beer nga makahalit sa lawas di DTX 500 hindi kaya magbakal. May TC, pure C hindi ka magbakal nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C.
3: DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi ka magka palaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
8: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong na balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number one, hit music station, 101.5. 101.5. K5 News. K5 News. FM.
5: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Oras alas 5:07 na sang aton sing pagpangalagad. Ay may hapon dira sa aton sing mga suki dira mismo sa may barangay Morsia. Barangay Santa Cruz. Sa may banwa naman sang Morsia nga nagapamati subong ang Danas Highland Cafe mga ka-K5. Gusto nyo nag-overnight, pwede gid ka mo. Check ko na si ka-K5 Michelle Patino. Aran siya pang ang balita ni Kaki 5 Michelle, ang idolomas kalawan sa Klinika D3 Bay. Kamalo ka mo sumong ang panahon na pertinigid ka traidor. Kung kisa abi mo, do okay-okay lang pamatsyag mo. No? Kung kisa kita kaya-kaya mo lang, pulupis ngo ka. No? Way mo mabalaan, galiya, may mga bakterya kag mga viruses ka na daas lawas mo. Na ginamat-amat ang lawas mo. Di kundi mo na mapagaran mga Kaki 5, posibleng maligid kagid. Or matapikan kagid sa ginatawag naton nga balatian. Di kung balatian nun ka na, hindi ka nakatrabaho, hindi ka nakaperform, singin mo singa duties and responsibility, most probably, mauntat ka sa trabaho. Once ka mauntat ka sa trabaho, huwag ka nagkita, oh, huwag ka nagkwarta, mauntat man ang mga abyan mo.
6: Alright!
5: Oh, huwag na diyon sa may machat. Primero, damo pa na machat ay, kumusta ka na da? Kumusta ng pamatsyag mo? Pero kon malugmok ka na da sa balatian mo, way ka na yung kilala daw. Oh, tanan bisan ano pakaayo si mo sa kalibutan di. Lipatan gidsang tao na. So that's why am ligan ng imo sing kayong lawas para at least mamintinar mo man ang imo nga trabaho, ang imo sing negosyo kag ma-enjoy mo ang imo sing kinitaan. Kag imo sing nga gina tipon-tipon. Aras si Kaki 5 Michelle sa line number 1.
4: K5 News FM Live Report.
5: Kaki 5 Michelle, ibalita mo.
7: Kaki 5 Road, so tinaligdan nga Julio Jose, liwat na naman yung nag-a-atake. Ining mga nag-apang 1, 2, 3 pala sa mga lechon manok. Kaki 5 Road, hindi ko natin madumduman na tinaligdan nga sinimana, di riman ni nag-a-atake. We cannot confirm yet kung same lang niya mga persona.
5: Uh-huh.
7: But si riding and tandem ni Kaki 5 Road, kung baga duha ka mga persona.
5: Uh-huh.
7: Tinaligdan nga mga sinimana sa may barangay Sintang, isa man sa lechonan dito, ang ginkuhaan man, no? Nga wala ginbayaran, kuning duha ka mga leksyon man, no? Na usang Julio 12, diri naman niya sa may barangay Alihit, si K5 Roads, may ara kita dira gin padala nga CCTV footage.
5: Abi?
7: Kuha ina dira mismo sa establishment nito, si K5 Roads.
5: Oh, lilion ko ba, K5 Ethan, abi ipa-play na. Go ahead, K5 Michelle, kay lilion na while nga nag-report ka.
7: Yes, so sa CCTV footage kay K5 Road, duwa ka lalaki ang nagbakal. Kuno abi mabakal sila sa section manok, so nag-order.
5: Buka namit sa manok ba?
7: Gani.
5: Ang una, gini nga video nga dang ginsend mo, yung nag-tagas-tagas, ginang juice yaw, ang duga sa manok. So matyag ko doon, ginapaguto mo ko ah. Ari na muna ni. Nakaitom, nga nakatalikod, amun ni ang nagaserbe. Ining duha mo ni sila oh. Naka nutshell nga helmet, ang isa ay nakakalo pula.
7: Yes.
5: Wow!
7: Amo sila nga duha. Ang nagpakuno-kuno nga timabakal sang manok.
5: Uh-huh.
7: Timabakal puston.
5: Mm-hmm.
7: Puston ni nakakit abroad. Kag bayluhan kwarta, ihatag ang ginbakal nga manok abit. Ang natabo, may inauyatan, mag-ipuno nga kwarta, ining duha, sunok sa nagabantay, nga
5: uh-huh.
7: Iintilala sa kay Charito.
5: Uh-huh.
7: Charito ni pangalan niya kay Pedro ang nagabantay sa leksyonan. Kag nagkumpiyansa man siya kuno abi, kasi may inauyatan ng kwarta. So, ginputot niya, ining duha, tanan sa mga leksyon manok, kagin hatag, uuna ya hatag ang manok api, wala pa na hatag ang bayad. So pag daho pa kay sa broad, dito kag naglalakat, nagkalikod, abining duwa, nga wala gin bayaran ang duha tanan mga gin pa baka kung gin bakal nila kasi sa broad si iniya pag klaro sa pag taban itong pag 1-2-3 sining mga manok kag ang nagabantay suno sa iya tambay wala man po nagdahom nga hindi ko nilaya pag bayaran kasi una nakita ya gauyat kwarta kay sa broad so normal man ang abi nga ti do na kwan siguro eh do na
5: gasalig sa
7: kasi may binta ka ho may salig na may binta na sa duha galing kasi amo na lumakat kay Kay Fabrod kag wala na ginbayaran pa ining duha tanan sa mga manok now gin pa record nila ini sa police station 7 ang natabo kag dito ginbalikan no sang station 7 ang lugar ginpangita, inikiti, wala sila tapon sa ilang mga nawong kakaysa sa ginpangita, apang wala na sa area. Now, ang ginbuhat ni Police Captain J.R. Reyes, gin-screenshot, dining nawong sang manugbakal,
5: okay.
7: At ginpang print out kakaysa broad, ginpanagtag sa mga establishmento, dira sa may barangay Alihis, alakit na no ang mga Changi the Abbey or convenience store, na in caso may makakita, i-report gila yon sa mga kapulisan na gusto nga ti
5: ma-identify
7: pag madakop pa. Na-identify ang nawong apang wala pa identity sa karon si Kayfay Broad sabati sa last na ton nga pag-istorya sa kaya Police Captain J.R. Reyes may ara na sila sang lead kung sabihin ini makita ang ini nga mga persona kay Kayfay Broad kasi klaro ang nawong.
5: Kahuluya, no?
7: Wala gid ta tama balaan ba si gutom o kon ano kasi
5: hindi niya gutom tinunto ginang ilang opisyo ya nang tablao do ka piyo pasla kalmante pasla o pagdaho sa nga pagkuha nila sang duha ka litson nga manok daw pagsakay lang hindi dali-dali mo daw kumbaga daw ka sanay bala manginto ining mga tunto nga nila ipanglatiguho no
7: gani. Although makonsider natin si Kayfay Broad sa mga petty crimes ini, ugaling kay tikon mahimo sa mga gagmay nga butang, how much more sa mga dalagpo nga butang sa Kayfay Broad. Nawala gini, ginakabig no, sa Police Station 7 nga ti daw ka gamay lang krimen, kay ti Adri ni nagasukod sa nang Kayfay Broad sa ginagmay at po sa mga dalagpo na sa Kayfay Broad. Napasiguro ni Police Captain J.R. Reyes basi matigayon na nga madakpan kiti nakilalaan ining duha sa Kayfay Broad. Panumdom naman isang kapulisan no, sa tagsa ka mga establishmento, siguraduhon gid ang tagsa Manila ka mga baligyaan in case di may magbakal, especially kung mga amo na ning oras, ni gani temprano, kung ni Kayfay Broad around 7 p.m. Dira na nag-atuhaw gid no, ang pagpangbintaha sining mga lain ginhawa kumbaga sa Kayfay Broad. Hindi pa maklaro sa karawat kung connected din eh, no? Sa may barangay Singkang Airport at tuya doon medyo lala kaging tutukan dito yan sa alleged armas kag aging kuwaan aging tuyo pang akwao ng bensa galing kay Kayfay wala na kuwa kasi nakahingagaw tawag sa pulis ining nagabantay kay Kayfay Broad kabay pa no nga matigayon na madakpan na ini in the coming days si Kayfay Broad sige na pa ginapa-investigaran na no ang pagkakilanlan sining duha ka mga persona sa Kayfay Broad.
5: Grabe man ka mga tao, no? Kakabalan, no? Klase tao. Hindi ginalantaw, ginaginimutadan, kung gidisla, oh. Tinami ni ipa-alerto na lang gid, no? Kag, oh my goodness, daw kahuluya. Akuya, kung ako pamilya, sino mahuya ko mo? No? Ari kita, o gidtsura niya mo. Oh, mahuya ka? Isipab lang. Pagkaon, oh my goodness, kabay pa nga, hindi ko mo mag, why ka mo nagbalatian sina? Oh? Ayo, oh, kalauay, no? Nami, da yun, paunan bla, kagipay, Michelle, paunan mo bla? No, paunan mo.
7: May kwan.
5: Giliyat.
7: May
5: binit. Kabad sa ito na. Pero hindi, no? Lang tablaw ka, no? Huwag nasinggita nang nagbaligya, oh. Malayo pa, oh, mga wan. Mga pila pa kasigundos before sila maglakat, oh.
7: Oh? Doon na, kung lang taon sa video, doon na lost man gani, inisipin sa rito, kahit Jason Rebe Anyos pala niya abigay kay Kayfay Broad.
5: Ay.
7: Kasi isunod sa iya. Ang bali na anad sa kuno sa Oriental nga si Bison Open na wala ko ng mga amon ni na culture shock siya. Paglabot ni sa Occidental nga amon gali ko na yung kalakaran di ako manok.
5: Tikita mo na butang pa sa bad light ya ang Occidental kag ang bakulod. Meaning mga tao din di honest.
7: Correct sa kita, bro.
5: Butangan mo di guro, honest store guro.
6: Alright!
5: Oh, ubos guro, no? Ay, oh. Kalaw, ay, nga imahe. My goodness ng mga tao ni. Oo.
7: Yes, yes. Sige, sige, sige. Kasi isa pa sa ginalagdaman sa mga kapulisan, in case malagi na check nilang record, once may ari na siyang identity, ningo ha, i-check pa nilang background kasi pati may mga existing, maniling mga kaso. Mm-hmm. Kaya Febrod, amo pa ng isa man sa ginalagdaw sa karon sang police station 7. It's related.
5: Ka mga bata, pas niyo, tablo ko mga hubin pang mga itsura sang duwao? Araw?
7: Actually, nakita ko ang isa kasi Febrod, gin-zoom ni police captain J.R. Reyes, daw bata lang siya lang taon na, pero daw kakwan na, daw ka...
5: Hamtong na.
7: Pugin.
5: O, Ario? Nan, Ario ba, o... Hindi sa kaulat ngay duhol sang nagabaligya, o ginkuot niya pa iya sa kwan, no?
7: Yung ginakabuot, sige, bro. Diba, swerte lang, no? Wala
5: uya, uya, pasa nga duwa lang yung kwayaw.
7: Ganit, ang gilima, ya.
5: Ay, my goodness, ng mga tao niyo, o. Oo. Pero kalaw ay gidyai, dapat siguro aside sa police diri barangay, no, paningwaan at the syudad, at the city siguro dapat will act about regarding sini. Kay lang tawag la sa komento sang biktima niya, hindi niya ga hindi way niya ginahimo sa oriental. Pero diriya sa occidental daw muni, which is to kalaw ay pamatian. Kung ikaw ang taga Negros Occidental, especially kung ikaw ang taga Bacolod, kay hindi nami pamatian kay Kipay Bichel nga gina-compare ta. Okay lang ang tani ko gina-compare nga, ay nami ito yung maskara, nami ito yung... Okay lang na iya. Pero ti sa pamatasan, attitude yaw ng tabla. Why na? Ti, may punto man sa mo, kay tinatabo siya, siya yung biktima. Siya mamayad.
7: Tapos mag-uulan din siya. Mag-uulan din siya sa daw sang June lang na nag-open ang ilang baligyaan kay Kipay Bichel. Kasi niyara man ako nabit yung oriental. Amo man ang ubra niya. Galing kasi wala lang siya kung nakaagi sa ang amuni ng mga hitabo na ginagalaganan ahaw lechon man do.
5: Sus, my goodness.
7: 230 ang isa.
5: Ti, kwan eh? 460? Oh.
7: Oo, nana, mamo na. Kasi Febrod, sila niya, wala naman kung naging charge ang tag-iya sa iya kay hindi man niya hungod kasi Febrod. Kagati, ini nga, nga hitabo do ka gulpiyata kasi wala kasi Febrod. Bro,
5: galing kay ti loses ang tag-iya eh. Siyempre, amula na taning ginansya man sa tag-iya. Pero ti amuna bla, kabay pa nga madakpan eh. And then, ano mo siya, pakanon mo siya, litson, manok, laway, tubig-tubig.
7: Kaya ang balpakin ay sarito, maad pa siya tanik ng liyempo.
5: Po, grabe. Huya-huya man, Bio. Tikon gin... Basi gininom nila ang isumsuman ni Blanca Kipay Michelle, oh?
7: Laban-laban. Ang layan kong ipakaon sa pamilya, Maragoy.
5: Oo, di kasakit na.
7: Kalil sa kinawatan. Yes,
5: kalaw ay na, amo nang ipakaon sa pamilya mo tapos ang bata mo nagambil,
8: I'm so proud to my papa. Papa is very hardworking person. So I'm proud my papa is very, very good. No, and he is honest. He is diligent and efficient kind of papa. The best papa of the world.
5: Tapos, makita ka sang bata mo, Stevie, ara ka o?
8: Now, my papa, why are you doing that?
5: Hindi naglaway pa? Ayo.
7: Correct.
5: Kita mga bata ay mahuya ka mo sa ngalan nyo, sa pilyedo nyo, sa pamilya nyo. Basi kung may ginakuan ka pa, may ginapangaliwagan ka pa nga uya, boy! Ang nagapangaliwag sa sininga tao nyo ipagsabtao. Kay basi sa uli, ang ipakaon niya sa inyo, kinawatan. Or basi, kawaton niya lang, ikaw, kag ang imo kwan, tapos bayaan. Ayo. Sige. May na nga may baluan sang bilog nga pumuluyos makulod nga ang kawatan dis makulod nag-exist pa o.
7: Yes, kaya nagkilakta na kaya yung nawong niya nag-affiliate sa mga establishments dira sa Alehi, kaya sa drugs, kaya sa mga area, no, masakop sa...
5: Tikwan ka di, pasa ka di sang picture, haling kay Police Captain Reyes, Pasahi kami di amalaw mo, kuya. Kuya, pasahi kami di kay post na mo, no? Ipin. Ako mismo mapin post sa 1.3 million followers na nga Facebook page. Oh, mangayo kasi ya. Soft copy sang mga itsura sa mga alipungoy niyo kay i-post na sa aton sing Facebook page kay K5 Michelle, with the permission sang pulis, no? Para hindi tayo makusaran man eh.
7: Yes.
5: Oh, nga mo ni mga tao wanted. Ano ni tawag na? Wanted. Kawatan manok.
7: Oh.
5: And then may reward ang makadakop tagaan litson manok. O si Itan, dayo nagambal niya si Itan. Sir, pwede ko? Paimunong na da Itan.
7: Ay. Ay.
5: Sige, salamat gin kay K5 Michelle.
7: Yes, sir. Kay K5 Broad, sinangaton balita. Gikem sa patrol nga ginatulungan sa aton sa kaluan sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty 2. Opo sa patrol si K5 Santi Rally at ako naman si K5 Michelle Patino para sa kabiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM. Live report.
5: Salamat gid kay K5 Michelle. Hindi di manami nga implo sa mga kabataan, ah, no? Sa mga ginikanan da pamilya utod. Kung nakita nyo itong video nga na-identify nyo nga bata, nyo i-surrender nyo sa police. Kaya you know what? Kaya kung i-surrender mo sa police, ginabuligan mo na siya para makorek ang malain nyo nga pamatasan. Kaya damor mo na nga tulirahon, damor mo na nga pabayaan, daw pariyola na nga ginabuligan mo sa katuntuhan niya. Oh, di ba? Kung may utod ka da, manghod, magulang, nga naghimo sina kun sila gid man itudlo sa awtoridad. At the end of the day, makasiling ka pa sa kaugalingon mo nga why kuya nagpabaya bilang isa ka mautod, isa ka pamilya, isa ka tatay o kun isa ka nanay. Okay gin disiplina kuyang bata ko. Amo na dapat ang mindset galing kalabanan man di saton. Ahay, kun may sala ganing bata ang una da diyon madlagan sa ano ni sa police station. Ang nanay, sir, maluoy ka sa bata ko, sir. Ay, siya lang na bala ginasaligan ko. Wala na gin ko bala, sir, sang ikasangkol kag ikasarang. Di ko prisuhon mo ng bata ko, sir, mano na lang ko. Sir, kabuot na bala sang bata ko. Wala ginabala naghibo sang balain. Chay! Amo na itong inhimo niya. Matagaling panahon, no? Alas 5.24 na. Mga kaki-five, buhay na panahon. Bantay naman sa Lunes ng adlaw ang aton singapagpangalagad. Sa ngala naman, sang bugos nga puwersa sang K5 News FM, bakulod sa amusing nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Ethan, ako naman si K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 may BCO. BCO. Ang may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
5: Sa late CJ, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Babaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: tabuyan. Kadang wala pa kakain ng sang gluten na. Galabwa akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
1: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, 5:31 sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3Bio MP Newscast.
5: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mayong hapon siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3Bio Evening Newscast. Sininga Biyernes sa Hulyo 17, 2028.
9: Makita kita live sa unofficial Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabati ang magkita sa 101.5 MHz sing mga radyo.
6: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
8: Headline.
6: Sa balita lokal, rider nga nakabunggo sa mag-asawa samtang nagatabok sa pedestrian lane, bagukunbawian sa driver's license.
9: Samtang sa balitang nasyonal, ayuda para naman sa 7.5 milyon ka mga Pilipino, ginanunsyo na sang Malacañang.
6: Sa balita international, wildfire sa Canada nagresulta sa malain na kondisyon sang hangin.
9: Kag sa balitang sports, EJ Obiena nagdaog naman sang silver medal sa Madrid.
6: Kag sa ato naman balita entertainment, powerhouse judges sa bagong edisyon sang The Voice Kids ginpakilala na sa publiko. La 5:33.
7: Ulat panahon.
6: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Marv Aranwez.
10: Ginaandaman ang magalumon niya kalangitan nga may dalang pag-ulan kag thunderstorm sa Negros Occidental. Suno sa pag-asa, tuga inis ang localized thunderstorm. Samtang apektado naman sang habagat o kon southwest monsoon ang extreme northern Luzon, ang tropical depression o kon bagyo sa guha sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR ang naghina bilang isaliwat ka low pressure area o kon LPA. Kag manubo ang posibilidad niya mangin bagyo iniliwat sa masunod niya 24 oras. Ang hangin yara sa light to moderate kag padulong sa direksyon nga southwest. Sunset subong nga Biyernes la 6:15 sang gabi. Para sa aton nga weather update, ini si K5 Marv Aranwez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa. D3 Bio Evening Newscast!
6: Na 5:35 sa mga detalye na sa atong mga balita lokal. Nagpagwa sang resolusyon ang Land Transportation Office Negros Island Region nga nagasaad nga administratively liable sa reckless driving ang rider nga nakabunggo sa mag-asawa nga senior citizen nga nagatabok sa pedestrian lane sa atubang sang Corazon Luxin Montilibano Memorial Regional Hospital sa tuong Hunyo 25.
9: Nagresulta ini sa pagkamatay sang asawa, 63 anyos sa ang edad, samtang nasamara naman ang bana nga 63 anyos kay ang duha pa ka mga sakay sang motorsiklo nga Yamaha Aerox 155.
6: Suno sa LTO-NAR, wala nagpaathag ang driver sa motorsiklo apisar nga nakapagwa na sang show cause order kaginhatagan inisang higayon nga makapasa sang written explanation.
9: Bangod sini, nagdesisyon ng LTO-NAR nga mapanabata ang driver sang kasong reckless driving sa idalom naman sa Republic Act number 4136 kaginarekomendar nga iga-revoke o kunkuhaan inisang driver's license.
6: Nagapanindugan man ang LTO-NAR nga nagkakaigo ang pinakamataas nga level sang proteksyon sa tanan nga pedestrian nga nagatabok sa tala uko na talana nga pedestrian lane kag ginasigurado man sa ahensya nga mapanabat ang tanan nga nagalapas sa lahi sa dalanon nga nagresulta sa kamatayon.
9: Sa dugang pangamabalitang lokal, may pangabay sa mga suspect ang manugbaligya sang lechon manok matapos nga wala siya ginbayaran para sa duha ka mga lechon manok sa barangay Alihi, siyudad sang Bacolod.
6: Suno kay Charito Jason Wavi Anyos, ginpalagyuhan siya sang duha ka mga customer nga wala nagbayad matapos sini nga ginduhol ang mga lechon manok.
9: Pagsaysay ni Charito, ginpatsyapa sa mga lalaki ang lechon manok apang isang nagpangayo na siya sang bayad sa duha, nagsinyasanay ang mga ini nga magpalagyo.
6: Makapila naman ka best nga ginhambalan ni Charito ang duha nga magbayad apang tigayon ang mga ini nga nakapalagyo sa kaysang ilang motorsiklo. Sa karon na pablatoy na ni Charito ang nasambit nga insidente.
9: Samtang sospitsado sa pagbilin sang bala kag sulata nga pagpamahog sa UNOR, padayon pa nga ginahibalo sa mga otoridad. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
11: Padayon pa ginahibalo sa kapulisan sa Bacolod ang mga suspitsado sa likod sa pagbilin sang bala kag sulat nga pagpamahog nga ginbutang sa bago nga building sa UNOR kagapon Gadlaw, Hulyo 16. Ginsiling ni Police Captain Peter John Ramos pamuno sa Police Station 6 nga ila pa ginahibalo ang mga posible nga persona nga maangot sa insidente at sini nga nasapuan sang duha ka estudyante kag na-report sa janitor sa universidad, tubtob na napalapot sa security personnel kag kapulisan. Suno pa sa kay Ramos nga wala nila ginadula ang posibilidad nga base ang may kahimuan abo ang mga estudyante, trabahante o kung ang nagbisita sa UNOR nga may tuyo nga gamuhon ang operasyon sang eskwelahan.
12: Gina-imbestigaran ka namun subong. Pero may mga tikang naman ang ato niya, kanya eskwilahan, kung saan doon sa PNP, sa particular sa police station 6, to identify those ano, those student or a person na
11: involved in it. Kumpirmar ni Ramos, gabalik na sa normal ng operasyon ang UNOR, matapos kamarecover ang balak ang sulat ng pagpamahog, ang napasiguro na hiluway na ang lugar sa bulig sa security personnel kag mga PNP. D3 Bayo Evening Newscast. And it's K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kaligawan sa Negros. K5 News FM.
6: Samtang 19 ka mga establishmento sa Bacolod ginsermihan sa closure order. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
13: Ginserbihan sa City Legal Office sa closure order ang 19 ka mga establishmento sa isa ka mall sa Upper East Cagvilla Angela East Block sa siyudad sa Bacolod ng Huwebes, Hulyo 16, 2026. Kaupon sa City Legal Office ang Business Permits and Licensing Office o kong BPLO kag Bacolod Traffic Transport Management Department na ibaluan niya nagapadayon ang pag-operate sa mga establishmento apisan nga wala sa mayor's permit, business permit, kagipan pa nga mga dokumento. Inigabalita ang nadulong sa inyong sang DDX 500 MITC kag D3 Bayo. Ini si Kakifer Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Sa katapusan ng balitang lokal, Udyakan Festival sa Kabankalan Budlay sa gihapon kadulaon, apisar nga giniislan na inisang ngalan. May kampiyon nga balita si KG5 Obre Suspenyo.
14: Ilang dali katama na ipuwitan ng sinisahan.
15: Ini ang nanginsabat ni Mr. Jolly Garriando sa pamangkot kun nga ayara sa gihapon ng Udyakan na apisar nga ginisla na ini sa Kabuganaan Festival. Inklaro man niya nga ang titulo sa kabilugan nga kapiestahan na mo ang Kabuganaan Festival. Apang ang Udyakan sa Kabuganaan Festival naman ang mangin segment lang sang selebrasyon. Gindesisyonan nga i-perform sa gihapon ng Udyakan bangon indi hapus buyan ang mga festival sa kultura nga dala niya sini sa Kabankalan. Dugang pa niya ginahanduraw man sang syurad kung paano ini nakabulig sa kultura, ilabi na sa edukasyon sang kabataan. Kinpahayag man niya kung mangin maayong resulta sa bagong festival o kung selebrasyon, posible dulaon ang bahin sang Udyakan sa Kabuganaan Festival. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Las 5:40.
7: Balitang National.
16: Balitang National.
7: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
6: Sa mga balita national, magabaton sang 2,000 pesos nga ayuda ang mga pigado nga pumuluyo sang Pilipinas.
9: Magabaton sa 2,000 nga ayuda ang mga pigado sang pumuluyo sang Pilipinas kag ginanunsyo ini ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paghatag sang ayuda kasunod sa ginalauman nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon bangod sang nagaluntad nga tensyon sa Middle East.
6: Kalakip sa mga kun magabaton sang one-time financial aid among 3.5 million beneficiaries ang Patawid Pamilyang Pilipino program kag walang gutom program.
9: Magabaton naman sang 2,000 pesos kada bulan nga ayuda ang 2.5 milyones nga poor and near poor households nga na-identify naman sang 2024 community-based monitoring system.
6: Magasugod ang pagpanagtag sang ayuda sininga bulan tubtub sa bulan sang Disyembre.
9: May 1.5 milyones naman ka mga pamilya sa mga trabahador nga ginakabit naman bilang low income earners sang social security system o kung ISSS nga magabaton naman sang ayuda kada bulan.
6: Sunod sa ukon Malacanang, magalabo sa 37.5 million individuals ang mabuligan ukon makabenepisyo sa nasa samdit nga financial aid gikan sa gobyerno.
9: Sa dugang pang mga balitang nasyonal, ginpalayag naman sang ombudsman nga wala nagtuman si Senator Robin Padilla sang mando sang ombudsman nga magsumitar sang counter affidavit. Angon naman sa pagpalagyon sa Senator Ronald Bato de la Rosa sa kustodiya sang Senado sa atong talikdan sang bulan sang Mayo.
6: Ginakabi nga wanted sang International Criminal Court o ICC si de la Rosa kag nagtiner sa Senado agod indi maaresto.
9: Kasunod sini, naglunta isa ka shooting incident sa Senado. Sa diin, nakit-an si De La Rosa na nagbiya sa Senate building matapos ang pila ka oras.
6: Magluwas kay Senator Padilla, ginmanduan man sa ombudsman ang gindismiss nga si Acting Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca nga mag-file sa counter affidavit para sa reklamo nga obstruction of justice.
9: Base sa allegation, nagbulig man si Aplasca kay De La Rosa agod nga makagwa sa Senate building.
6: Bilang sabat, naghingyo si Aplasca sa dugang pang panahon o kon extension sa ombudsman para sa filing sang counter affidavit.
9: Samtang nga gin-extend naman na o kung ginpalawig sang Energy Regulatory Commission o kung ERC ang no disconnection policy sa mga electricity services sa Pilipinas tubtob sa bulan sang Oktobre sining atuig.
6: Ginpalayag ni o kung ERC Chairperson Francis Saturnino 1 sining a Biyernes Hulyo 17 nga sang tinigdan pang adlaw ginaprobahan ang mando angot sa lasambit nga extension.
9: Nalakip sa no disconnection policy amo ang mga residential areas kag non-residential properties.
6: Sa katapusan nga balita national, ginakondenar sa National Union of Journalists of the Philippines kon NUJP ang pagpasaka sa reklamo batok kay Marcia Lespina nga isa sa mga editors sa organisasyon kag anay editor-in-chief sa Sunstar Bacolod kag Sunstar Cebu.
9: Ginireklamo sa leader sa isa ka religious group sa kaso nga unjust vexation bangod sa ginsulat nga opinion piece ni Espena nga ginpagwa sa tungtalikdan nga Disyembre tuig 2024.
6: Sunod sa organisasyon nga ginpasaka nga reklamo batok kay Espina ang klaro nga nagapakita sa pagpamahog sa iya kag sa bilog ng media community.
9: Gani nagapanawagan man ang inyo JP nga ibasura ang reklamo batok kay Espina.
6: Las 5:44.
7: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
6: Sa balita international, ginpalibutan sang damol nga aso ang dako nga bahin sang Estados Unidos halin sa Midwest pagadto sa Northeast bangod sa nagluntad nga mga wildfire sa Canada.
9: Bangod sini ginahingyo sang otoridad ang publiko nga pagatiner sa sulod sang ila singapulian o kon olobrahan agud nga malikawan na malain nga hangin.
6: Yara sa dangerous levels of smoke ang pila ka mga lugar kaangay sang Minnesota, Michigan, Northern Illinois, Northern Ohio kag Ontario.
9: Samtang nalakit man ang Toronto sa listahan sa mga malala nga kondisyon sang hangin. Lakip na diri ang Minneapolis kaga Milwaukee.
6: Las 5:45.
7: Balitang sports po. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
9: EJ Obiana nagdaog sa silver medal sa Madrid. May kampiyon ng balita si Kaki 5 Troy Lorenzo Basa.
16: Nagdaog ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiana sa gold medal sa Miring Madrid 2026 subong a Biyernes, Hulyo 17. Na-clear ni Obiana ang 5.85 meter jump. Nakuha naman ni Bo Candalita Behrs sa Germany ang gold medal samtang bronze medalist si Pedro Buaro sa Portugal. Sa subong si Obiana ang yara sa rank 14 sa Men's Pole Vault World Rankings. Para sa balitang sports, yung girdulong sa inyo sa DTX 500, D3 Bayou kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis pursilana, mag DTX Beauty Soap na.
6: Kag para naman sa aton balita entertainment, the powerhouse judges para sa bagong edisyon sang The Voice Kids ginpakilala na sa publiko. May kampiyon nga chika si kag K5 Lori Gamboa.
17: Ginanunsyo na sa publiko nga magabalik na sa telebisyon ang The Voice Kids, isa sa pinakadako nga singing competition sa Pilipinas. Ginbulgar man ang mga coaches nga magapakigbahin kag maga-chain sa mga kandidato sa nasambit nga kompetisyon. Isa ka powerhouse trio ang pagabantayan bangod nga ginupod ang pila sa mga sikat na singer kag performer. Nalakip diri ang Asia's Limitless star nga si Julian San Jose, pop rock royalty nga si Yeng Constantino kag ang Filipino rap legend na si Glock9. Sa karon wala pa sang petsa kung sano ang airing sang kompetisyon. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Namini ang The Voice,
9: ang ilang mga judges actually.
6: Ara na si ara na si Yeng.
9: Si Glock9.
6: Kay ligad ang upod na ni Julie, Julian, si Sino galing ba na ni Colleen Garcia? Si Billy.
18: Billy Crawford.
6: Billy Crawford. Si...
18: Pero mga new sets
6: ang
18: niya.
6: Ang SB19.
18: Oo,
6: doara man siya. SB19, doara. Si... Sino pag ini?
18: Meaning, mga baguhan eh. Oh. Mga, ang Sanday Martin sa una, sila ni Sarah daw ay na, no?
6: Oo. And
18: Lea.
6: Bago naman eh, kasi sa ano ni siya, I think GMA ni siya nga, ano. Mm-hmm. Ang nga, isang una, yung nga mga judges, for me ha,
18: oh.
6: Ang sa pihak, sa ABS, ang
18: sila
6: una,
18: Lea?
6: Si Lea Salonga, si Sarah Hieronimo, si Bamboo, si... Oh. Sige, isa?
18: Si Martin, kung isa?
6: Hindi,
18: si,
6: ang isang isa? Nila nga, ano, si... Ang rapper nga, ano?
18: Ah, si Apple the App.
6: Si Apple the App.
18: Sila na. Dugalan, tawagin ko, no?
6: Sila na. Tapos, nabuslan, nagsulod na si, isang nag-untat si Sharon, nagsulod si Miss Sharon Cuneta. Tapos, ang nag-ginisla na gin sila, ang nabili na lang si Bamboo, ang nabulos si
18: Casey. Pero gusto ko lang ang maging judge, actually, sa tutuod lang, Sanday Bini, sila ni Ogie Alcasi, din yung mga composer, blang, mga songwriter.
6: Mm-hmm.
18: Sila Bini, ano, ang nag-compose pala kay Ray. Si Ray Valera, okay man. No? Okay, mga composer.
6: Oo. Pero namin, ito sa unang mga versions ng The Voice. I don't know, pero masibaya.
18: Hindi, kay siyempre, lai naman Bing
6: yes,
18: era.
6: Yes, new set, oo. Ilang taon ta kay TRS?
18: Pero si... dalang gida, kay gusto ko klaruhon na sa ano bala.
6: Kasi
18: nagsala lang ko ni singin basa ko. Pasensya gin. Sa headlines ko gina kay EJ Obiana kay nagdaugunos sa silver medal. Ginbasa ko mo. Ginmatian ko ang ano ni Troy, gold medal.
6: Pero silver mangid. Silver medal mangid ang nakita ko ng kagina.
18: Sige. At iso, sorry lang gid. Pasensya gid ka mo mga ka-K-pop. Ngayon ko pasensya.
6: Pero, so, correct niya. Ang kay, batian ko kaginasang report si Misha, hindi masaka naman ko no 10 pesos
18: sa taon siya. Ang pinaka-bad news for me. Pati ikaw na dala to kay daw may 2 ka pesos daw or 2 to 4.
6: At least medyo gamay-gamay lang yung gasolina. Pero ang, imo galaga pa.
18: Ang gasolina, subong 70 mo.
6: Oo.
18: Ang gasolina, kag ang gasolina, subong 70 point something ang gasolina sa Petron. Kay Petron, ano ko.
6: Same.
18: And then, ang sa diesel, 73. Mm-hmm. 3 pesos man lang ang agwat sang diesel to gasoline. Mm-hmm. So, magsaka 73 to 10 pesos, 83. My goodness. ang 70 must add be 2 or 4, 74 ang maximum. So,
6: okay naman, feeling ko mapa-full tank kaguro sa Monday.
18: Wala, hindi pa full tank ko na. Kay daw funding ko.
6: Oy,
18: advance happy birthday kay Jude Galuna, ang bata ni kagawad Eduardo Galuna Jr.
6: Ay nako. Sa mga may salakyan da full tank mo kay daw kag dako gid sang pagsaka. Tungod siguro sa ano naman no? Sa ano tawag ni? Pagsira na naman sang
18: kitigin bubahan to sang US.
6: Pag-start
18: mo,
6: na
18: may isa nga nagsulod sa Strait of Hormuz. Gin missile yan kay sila ang blockade mo. Pero in a way kagipegin balita niyo ang ginatag gidibi sa Facebook subong ang hindi ko I don't know kung paano nila ginlink anti DDS vlogger ginpatay sa kaluukan
6: ay oo nakita ko na kagin.

0: buong insidente sa may Tierra Nova Subdivision, Barangay 171, Caloocan City.
1: That's why ginimis si Garan pa na subong kung ano gid bala ang rason sa likod siya sa pagpatay. No,
0: may
1: sa
0: partner sa nga si Nelboy Luz, 24 anyos, naka-aguman sa multiple gunshot to. Pero buhi, medical treatment subong na buhi subong ang living partner, pati ang babae nga si Mima Alicia patay gid.
1: Ay grabe. Subong, grabe no?
0: Ay.
1: Tanan bisan diin ka lang subong magkanto, may pinatsanay, may tinerohay, may binunanay, kakapoy na.
0: Nga hindi pwede no nga peace na lang data na.
1: Ganin.
0: No?
1: Peace na lang, love-love na lang tanan no.
0: Hello.
1: Love-love.
0: Love. Sa feelings ko no.
1: Sana.
0: Tapos tang paon ka, hello. Sakiton ka, mabag, hello. Hindi man gira. Dapat may ano lagi da. May yung tsakto nga pagsulong.
1: Oo. Gangirit pa na siya, subong.
0: No. Subong po, karoon ka kami. Alams mo na.
1: Pugday na yan siya sa iyang ano.
0: TGIF mga kaki-5 ba?
1: Happy Friday.
0: Happy Friday. Happy Sabbath. Happy day Sabbath. Sa mga Sabbath keeper na ton.
1: Happy weekend sa inyo tanan.
0: Yeah. Sa mga... careful kung masa nagamaniyo sa mga salakyan na hindi ka mo magpadasig-dasig. Especially sa Manugpuli. Kay ang aksidente nagaluntad sa Manugpuli na. Tandaan tigid na every time may mga Manugpuli, kalabanan is 70% ka mga aksident. Nagaluntad nga inagpapuli na nila. Kaya nga man excited ka na mo ang imo sini nga ano ni nga adrenaline rush grabe kung especially kung lapit ka sa puluyan mo. Oo, nga kampanti ka na plus excited ka pa.
1: Yes. Mayong hapon sa mga K5 naton sa bilog nga Negros Occidental.
0: Ang wala ka aksidente kung lapit na mapuli, inang wala gana mapuli.
1: Na.
0: Kay gahinahinay na lumalong.
1: Gabang hapit-hapit pa kung diin-diin. Tapos gahinahinay. Kiti syempre wala man siya gadali. Oy,
0: ah. Gana mapuli.
1: Mga padlagan yung mga 20 lang.
0: 20, Pundo, 20.
1: Pundo na si Mama Miss Matek-tek. So, wala mo naman na. Sige, kita na naman ito sa Domingo. Yes. Mga K-5 ha. Tama na niya, nai subungan si Mana. Ito kakapoy na. Mga ka-K5, amuyad tong dalag ko ang mga balita sa mga Biyernes, Hulyo 17, at Gusmil, Vianti sa East.
0: Bantay naman sa Domingong Adlao, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Sa pangalan, sang bugos ng pwersa, sang numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo ng intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
0: At naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong kaimtang, kaglabos tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lupon sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antaran nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayawang ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay makapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laman sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gid polos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya, bangun kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilim nun, bisan imported nga mga wines, kung ilim nun, wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan ginagamit it mahal kay gali ka kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay gali ka dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, di napakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi siya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi siya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag ginagamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang video familiar gid. Si Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800, hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. Angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Rabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao kay Ayhan. Tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amuna nga sa bisikulo 9, kay Jesus, buhos sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Diyos paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos nun pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama, labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman bangod kay ang dugo ni Kristo. Walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butamalon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano butamalon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag director pa, kag actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina nga aman kay perti sila kagamhanan, kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga ang pagka-Diyos ang ginsilingdiri ang Godhead, ang Amay Anak ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang Amay Anak ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano. Ginpamatuod, no, ginmatod or ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upon kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga silinga tani kita magadayaw magapasalamat pirmi sa Ginoo bangod siya ang kadako nga gugma sa iyang proteksyon, ginatipan kita diyan pagkamaayo. Amo na nga kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dako gid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan. Kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga ang Dios nga mahanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplaster na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kun maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa indi pa kita kun aton basahon makaturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version, sang Jeremiah, nakabal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi, magasapak ang mga dalaga, kung kisa, mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, o para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So, hindi na siya nga aman. Ini siya, isa kabugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiun nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istorya, Henry, kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sister Nas, kag Sister Nas, nakabalo na ang Dios nga ang Sister Nas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sister Nas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon suno sa maayo nga kamutan sang iya kauton. Ang butang balon diri magutoran nga biskan nga kita mga malapason manilapason kita tanan pero paagi sa kamatayon ni Kristo sa cross bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa aton tanan nga kasalanan amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo bugtong anak sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, hindi maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubang sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga ka kabaskugon? Gintun-an ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatawo si Kristo ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa krus, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakun, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kay kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya. Usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wao niya ang kaakig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang kasuguan sang Dios hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan, nagtugas sing makaluluhoy nga kahimtangan sang mga butang. Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sa kay Satanas, antes sang iya pagkapukan, dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay, ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kadululman giduso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manang intilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon ng otoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipi sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kagpaagi sa maling-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos. kag makahuluya nga kapaslawan niya dan kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Upod ang mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin nasandad siya dan. Magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao kagdaogon ang manugsulay nga paagi sa iya pagtuman ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na'y katugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, naisakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camilo Hoy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial, and protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang pagpatawas lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: ang pagtuong subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pag-tuon sa ngaton leksyon sa Eskwela Sabatika, isay ni kay Longhorn Version sa ngaton weekly Sabbath school lesson nga ginatunan sa Mulpibos nga iglesia sa Bilog na Kalibutan. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masunsun na host sa siningatong programang Pagtuon Subong. Aray mga kauturan ng ato ng mga resource persons, mga haligid sa ato ng iglesia diri sa ato ng CPAC. Ang una na kong pakilala sa inyo siya ng ato ng Senior Church Pastor. Diri mga kauturan sa CPAC Church, wala sa ibang si Pastor Delbert Hintapalan. Pastor, may ang adlaw sa inyo.
1: May ang adlaw sa Tumalo, may ang adlaw sa Hurel, may ang adlaw sa itong mga kauturan, mga kabyanan, sa tagsa-tagsa na nagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kagkapaypay ini ng pagtuon sa pagkakaroon, makadulong sa aton sa buko sa paghiusa sa kay Kristo.
0: Yes, mga kauturan, si Pastor Delbert, isa sa aton mga professors dari sa aton School of Theology sa CPAC. Manugtapos na sa mga kauturan siya, Master of Arts in Christian Ministry. Ang ikadwa na kong pakilala mga kauturan, si Pastor Holden Sidri Cadiz, mga kauturan, graduate siya sa AYA sa aton eskwelahan, sa AYA sa Master of Arts in Adventist Studies. Siya ang aton na associate pastor subong dari sa aton simbahan sa CPAC. Sir,
2: ming adlaw man do kag ming adlaw man sa aton mga kauturan, kalipay ko good always nga maging kaupod sa inyo kag sa aton nga tanan sa pagtuon sa aton nga lesson study, kag kabay pa nga ini makahatod man sa aton, makadala sa aton sing madalom pang paghangop sa pulong sa Dios.
0: Yes, manamin sa Pastor Rodin sa inyo word madalom nga paghangop, and that's our target mga kauturan. Aray na kita sa Lesson 3, Pastor Lelbert and Pastor Holden, para sa Hulyo 11, tugtog Hulyo 18. Sa hindi pa, mga pag-amuyo kita na yung mga kauturan sa pagsugod sa atong pagtuong. Sa siningat yun, iyari kami nagkapalapit sa imo Ginoo. Kabay pa nga imo kami opdan, kaya ang pinakamanamigid magagawa sa amon nga discussion. Ginatugyan namon ini Ginoo sa imo upod sa paggamit sa balaan nga espiritu sa amon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
2: Amen.
0: Yes, Pastor Delbert, atun sa tsara nga teksto.
1: Ang atun sa tsara nga teksto, makita naton sa Nonong Corinto, Kapitulo 1, Versikulo 10, nga nagsiling, ginapakiluoy ko sa inyo, mga kauturan, sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo, nga maghilisugot kamo tanan sa inyo nga walay pagbahin-bahin. Sa inyo, kundi mag-isa kamo sa paino-ino pagkaisipan.
0: Yes, mag-isa kamo sa paino-ino. Yes, ang atong pagtuon sa Sininga Quarter, Pastor Delbert, Pastor Orden, is the problem sa Corinthian Church. Yeah. Sa naligad ngang simana, namin man to siya. The message of the cross. It is between the wisdom of men and the wisdom of God. Na, tiina kay ang wisdom sang tao ya, saka yun siya. Hindi magpalupig. That's why, ang dua kamalam, maaway din na sila. But the wisdom of God ya is humility. Na, hindi natong gani matungkad nga ang Diyos kagiyas ang langit ang duta, ginbayaan ang trono na naugdiri, kaginpalansang sa maglansang. Ti, ang mga Hudyo, hindi makabaton sila. The more ang mga Corinthians, kag ang mga Romans, nga ang cross niya para na si kriminal, and here comes a God na kriminal, and that's it. So, nagpadayon, hindi nga problema. Nagbahin-bahin sila dito sa Corinthians. And now, nag-ano na sila, ang resulta lang kayo, nagpundok-pundok sila. Nagbahin-bahin sila. Yes, Pastor Delbert.
1: Sa siningabahin ba, sir, no? Ang kaisa, tama man ka tahong kung maghiusa kita. Pero, bisan pa gani no sang ginhambal sa aton leksyon nga bisan pa may mga sapat nga nagapangabuhi social sa sila ka group pero bisan pa bisan sa ila mismo ko galingon may ara man nga pag pinuyasay kag pag binahinbahin the same through with the church and with the Corinthians.
0: Yeah. Sir Roland.
2: Gani dok ma para sa akon dok ano ni sa ilong guang ironic gani balikwaot. Ina ba lang daw ka balikwaot sa iyang
0: no, hindi makapat.
2: Kaysa totood lang ang issue is division. Pero ang iya man nga rason ang ano ni ang hinungdan sa division is actually unity. Nga, pero unity nga ang pagkiliusa nga bahin-bahin. Na ba lang gayon night sila ya pero sila lang. No? Ah, dere kuya sa iya, ya dere kuya. So there is unity pero ina nga unity nga nagakos siya sang
0: division.
2: Nagakos ang division. And I remember sa Tower of Babel, blah, that was also unity.
0: Yeah.
2: Pero it was unity that caused humanity to be separated from God.
0: To the extent na wala failure to ang Tower of Babel.
2: Yes.
0: Yeah, so, ang unang natakaw ni Pablo, na if this will continue, like the Tower of Babel, wala agad sa matapos. And this could cause division. Ari kita sa Sunday, ang atong nga time pa, limitado kayo, the problem of cliques in the church. Sir Roland, balik ko sa iyo. Ano ganining cliques? Kay, sa English talaga. Oh. First time ko ni.
2: Actually, Doc, no? Praise God. Good. Ako nagpasalamat ako sa iniba ng advances sa technology. Kay gani, subong kung may hindi kita maintindihan, hindi na kita magbukad yan sa mga dictionary. Hapos na lang Google, AI, ChatGPT, ngayon kita. So, amo naging himo ko kina. In search ko ginama ko anong ginbalapot sa lingon sa mga click ni. Ang word nga mas common sa aton mga kauturan nga maintindihan ta dok. I believe we can say this clicks are very similar to factions or you can even say synonymous to factions. They are groups, no? Mga grupo sila within a larger group. Kag sa dira nga grupo ya. Though exclusive bala sila mga exclusive groups small groups within a larger group na para sa ila ya may ara sila something in common may common interest sila and they are gathering around a common goal so amo ni siya ang ginatawag nga mga clique or factions we could call them
0: tam amo nang natabo sa sulod sang current
2: current yes oh. Very good
0: ang isa pa gid ki difference has sang clique o kon sa imong faction is may mga leaders sila.
2: Yes.
0: So, they believe on their leaders. Kaya yun yung mga leaders, gaalaway. Te ang mga followers na sunod man. And that cause, Lin Pablo, grabe ka problemado.
2: Yes.
0: Sa Corinthia. Yes, Pastor.
1: Sa nasiling ko na kagina, Pastor, no? Preliminary kagina. Nga, ang pagbahin-bahin, kung kaisa para sa bulat, hindi mo mapamartsa bilog ang iglesia. Kung ikaw, Pastor, hindi mo sila tanan, gid, madala, may mabilin, gid na, may ma. Pero, sa nasiling na gina ni Sir Holden, they are groups within a larger group. Pero, ara ba lang to the extent nga nag-inakusaranay sila.
0: Barangay na sila.
1: Sila isang, ang term nga ginagamit sa Bible is gapinuyasay sila. Nga hindi sila maghilisugod. But they belong to one church. Imagine, paano ay hanakon ma-imagine nung iglesia ga-celebrate ka mo sa foot washing, ga-santa sina ka mo. Pero ang I don't know, ang lawas, ang attendance, ara, isa susulod sa iglesia, pero ang tagipusoon, I do not know that we celebrate together for foot washing, pero ang division hindi malikawan.
0: So, amuna ang problema, sulod sa iglesia. And now, Paul has some says, may maambal siya, kay assassinate on Monday, centered on Jesus. Ano, Sir Holden, ang medyo solusyon, kay mga suggestion ni Pablo?
2: Ako dok, gusto ko dalon ini mabutang ako sang historical nga ano nga example. Ang church tang aton iglesia just with the rest of Christianity mano. Ang Seventh-day Adventist Church, we have
3: had experiences nga among mani sa atong nga iglesia, even to the highest level,
0: yeah,
3: even historically.
0: During the pioneering days.
3: Yes, especially during sa pioneering days. Kag nakita ta nga, ining ginatawag ng mga cliques, mga factions balangan. Kay usually be, this is, ano bala tawag? Kita nga mga tao, daw ara agad sa ato nature nga, we tend to gather towards people of renown, people of, ano balang mga influential, mga charismatic na mga tao, maayong nga mga leader.
0: Mga leader.
3: And this is common sa atong church nga, even I remember nga, one of the biggest issues na our church faced, isa sa rason amo nimo. Kay may isa ka leader within our church nga grabe idol-idol niya gid si idol-idol niya gid si James White. Idol-idol niya gid si James White. Kag may mga nahambal si James White, nga gustuhan niya gid nga namian gid sa sato. Amo na nga gusto niya man nga ang tanan man nga mga tao maluhod man sa kay James White, kag sundon kay idol niya gid si James White. And that actually created a problem sa sulod sa aton nga iglesia. Kag amo man ni ang mga cliques, no? Ang hambal ni Pablo, may ibang pastor nga hambal sila. Ako ya kay Pablo, kuya. Isa naman ako ya, dari ko kay Cephas, ako ya kay Apollos, kuya. So now they are turning towards leaders and turning away from Christ. Nagpalayo sila kay Kristo. So amo na nga ang kay Pablo ya, hambal ni Pablo, mabalik tayo kay Kristo. Nga ako ginbautismuhan kamo sa apon pangalan. Ginbautismuhan ka sa Apollos. Hindi sa kay Kristo. Kag of course balik ta dito sa cross bala pastor. Think last emphasis na kon. Kay sino nga cross? Kay sino nga cross? Cross ni Pablo, cross ni Apollos. Hindi ambal niya sa cross ni Kristo. Mabalik kita dito tayo dapat mapailalom. Hindi tayo magsunod-sunod sa mga tao.
0: Yes, that's nice. Yes, Pastor Delbert.
1: Gapati ko, Pastor, nga ang iglesia nagkinahanglan sa mga talented leaders.
3: Yes.
1: But true. Sometimes talented leaders are the sources of cliques.
0: That's correct.
3: Inood, Pastor.
1: Amo siya, yung kabahin-bahin, gintunaan sa pagkabahin-bahin sa iglesia. So, but the solution of Paul, that's it, has been cited na ni Sir Holden, ni Pastor Holden kagina, is that balik ta kay Kristo, kay sino ta gintugmawan, kay sino cross ang magluwas sa aton. So, this is the condition nga kung sa diin kinahanglan naton managanigin siling ni Pablo nga be united halin sa saka katarizo it means to say i-restore ipanumbalik liwat ining mga nagbahin-bahin ipanumbalik liwat kagina what is the difference ang aton iglesia nag emphasize ang small groups.
3: Yes.
1: So anong ginkalainan sa small groups sa
0: clique
1: sa pagbahin-bahin faction. So te as you had been cited kay ginabasar nga te ang small group so ginbahin-bahin lang naton sila pero may isa sila ka goal.
0: Isa
1: sila ka tinutuyo. Pero naglapta lang hindi lang na-contain sa isa ka grupo. Para man gapon sa tanan.
3: Yes.
1: Pero ginbahin sila with one thing in mind. So hindi siya nga ari ko dikit Pablo or ato kay Apollos. Kay Pastor Tomado kaya ako ya sala inuman nga leader. So but they are still united in Christ.
0: Yeah. They ang click ya ang the prince ya sa small group kay click. Ang click ya wala gid sila attachment kay isa. Lain-lain sila yung goal. Lain-lain sila tuyo. Okay. Ang ituyo sa isa yung makatuloy yung saya dito sa pekong grupo. But ang small group ya with one intention, the same. Yes, nag-spread so lang to have a good cut. Kaya ito ma-spread ka. Pero ang click siya, isa-isa ka sila. Lain mo sila mission, lain mo sila vision. Lain sila tinutuyo. Kagi sa pag-ini sa ato ng Monday, ining metaphor of body bala. Isa man sa mga solutions ni Pablo. Tanong ka bala? Hindi yan kamot na siling kamot kuya, way ko labot sa mata.
3: Yes.
0: Yeah, and that's correct. Kuya, ilong way ko labot sa imo nga. No, we still function at the same time.
3: Yes.
0: Even though we are differently distinct from one another, but yet we have one purpose.
3: Yes.
0: It is because we are controlled by one mind.
3: Yes.
0: Yeah. Balik ko sa imo, Pastor Delbert, wisdom and maturity. Ano na din ang kuyo, ni Pablo? Nga magpaka... ano na hamtong
4: pagkahamtong kita. Pastor, no, kay kung kaisa in leadership we emphasize we emphasize accomplishment, and then sometimes we align our church and the way we approach into leadership with the standard of the world. Mm-hmm. So yes. Amo naman na siya, kinahanglan natin bantayan. And then dire sila ni Pablo, yati hindi ita mapilit kay ti kung kaisa kung makita kag maobserbaran sa aton ang clicks, ang pagbinahin-bahin, but silingon hindi kita mga mature. Siling ni Pablo ang term yun, di gani mga natural man. Pa kamo hindi pa kamo nagtubo sa espirituhanon. So in 1 Corinthians chapter 3:1-4, so gina laragway dira ni Pablo nga kung bisan pa gani kung kaisa niya gintagaan ta kamo sang solid nga pagkaon, pero ti wala, gatas lang kamo anay kag kinahanglan kamo magtubo from that. So if there is division inside the church, it means to say it needs to grow in maturity.
0: Yeah, people has to be mature. Yes, no, sir.
2: I think, Doc, no, I would say also nga positively siguro. Dere kay Paul daw tama us daw ulo ko naman negative git man. Pero tuod sakto gito ang hambal ni pastor no nga whenever there is division is a sign mga kauturan of spiritual immaturity. However, in the same sense makahambal man ako nga ang division bala kung may ara divisions nga yung one side wants to do it this way, another wants to do it this way. It's also a sign of growth, no? It may be a sign nga bata pa gid, no? Bata pa ang ininga grupo, ininga church, still a young church. However, at the same time, nagapakita man ina, when we go through this, inablang kung masulbad ini, we will grow as an institution, as a church. Kaya amo na nakita ko man in Adventist history, sa damo nga mga time nga may ara faction, in a way nga hindi magid nga always pero there were those times nga may ara sang daw ma-separate ang church
4: do hindi mahubas sir.
2: However, pagkatapos sina nga crisis, when we deal with that crisis, when we deal with factions nga mag-unite ang church, may ara sang dako nga growth both in mission, no, both in involvement sa members. So I would say nga though it is a sign, inisaya, it is a sign of spiritual weakness, spiritual immaturity. When we deal with it, no, when we prayerfully deal with it as a church, it can bring out blessings for the church. Hindi nga kay amo na lang, pasagdaan ta na lang, no. When we deal with it, and this is what I have seen in Adventist history, na kung magwa ning mga factions, and when we're able to deal with it, growth and blessings is experienced in the church.
0: Amen. Dugangan ko, Pastor, kanami sa mga punto. Sa atong nga martes, wisdom and maturity. Ang opposite sa maturity is childless, immature.
2: Yes.
0: Ang pagkabata-bata. Ang tongkag ang pagkabata-bata. Ang characteristics ng mga bata-bata, kung sa bata. Ang bata, hindi ginaya mag-share. Yeah.
2: Yes.
0: May sakalulipap, ya, hindi ya ginayatag. Ay, yalang kamuya. O sige, di labdi. Pero hindi ya ginabuyan. This is mine. That's the nature of a child. Ti amo na siya. Kung nang aton na paminsaron bata-bata, that's it. We claim everything as ours.
2: Ours, yes.
0: Ang mga improvements sa iglesia, amo na. Ako na. Kung wala ko, di wala ni. And that's immaturity. So, amo na siya. Okay. In contrast, kanto kita sa servanthood. Sir Holden, balik ko sa'yo.
2: Yes.
0: Yeah, in contrast of immaturity or childishness,
2: yes,
0: is to be a good servant.
2: So, pwede taman mahambal, Dok, no? Sa sininga context, ang contrast sa immaturity is Christ-likeness. No? To be, amen. And Christ-like and childlike does not mean immature.
0: Yeah.
2: Kaya kung tandaan mo, I remember, the area Christ-like servanthood,
3: And ang ma-picture out ko lang gid, Pastor, Kagdok, nga when we talk about Christ-like servanthood, kay Mayra to isa ka time, when Jesus was with the disciples, upo niya mga disciples, mga apostoles, humble niya, they had, may ara sila sang conversation about sa leadership mo. Who is great? Who will be greatest? Sino gid ang greatest sa ila? And then, Jesus Christ, hearing them, gitawag niya sila, dali pala ka muna.
0: Dali ka muna.
3: And then, nagkuha siya sang bata. Ginbutang niya sa tunga nila. Humble niya, whoever wants to be the greatest must be like one of this.

0: Or actually, it is not the servant. It is the slave.
1: Slave.
0: Mas
2: ulipon.
0: Ulipon.
2: Mas
0: pag wala ka kahilwayan. So, pero sila niya, it should be servant slave. Ulipon ni mo nga nagabulig sa iyo. So, kung ara kita kay Kristo mangin, yara kita sa huna-huna ni Kristo bilang nagapangalagad as servant slave. Di may bugal bilang kita kung kung ano ang hambal sa aton sang aton amo, kung ano ang isugo sa aton, makareklamo bala kita. I think this is the way we need to look into the leadership. Kag amo ni siya ang standard ni Kristo. Kaya ang standard sang kalibutan niya lain. So, kinahanglan naton ang ihimplo sang isa ka leadership nga nabase sa ihimplo ni Kristo nga walay sapayan sa iyahimaya dito sa langit. Imagine nga ikaw dito sa langit crucify ka
2: sa tao. Hindi maintindihan sa tao. Only Christian can understand Christianity. Pero ang iba ng mga religion, ang mga Buddhist, ang mga Shintos, what? Diyos na ginapapalansang sa cross and that's it. Yes, Pastor Gwe.
0: Yeah, Pastor. So, this is Christ. So, it is not a political. Ang kwa naman natin is that because kung kaisa kung sa aton iglesia, if we cannot provide a Christ-like mindedness leadership, political leadership will take over. Philosophical or other standards ang kalibutan.
1: Yes.
0: Hatag sa aton, Pastor.
2: Yeah. Balik ko sa role din. Ngayon aton nga problem sa mga nga gina-solve is cliques. Ang pagbayin-bayin sa iglesia. Ang mga faction nga nag-resulta sa problema sa iglesia. Balik ko sa karakter sa bata. Aside nga bata, don't want to share. May tendency of ownership. Okay? May ara man ng bata karakter nga hindi mag-trabaho, hindi mag-serve. Gusto lang nila sila yung servisuan. But kita yung mga mature like parents, that's already our nature to serve sa atong kabataan. Ang servants, even ang labi na ginang slaves, they don't have rights. Yes. And then during the time of Christ, during the time of Paul, balaan gidyas ang tanan ng tao on how to be a slave. Now, te, ginahasiling nila, sila ni Pablo, maging slave kita. Like Christ. Nga si Kristo disown everything, gimbayaan niya.
1: Tanan.
2: Okay, wala position na tao ganis niya nga sa pasungan lang. Just to show to us how to serve one another. And that's the wisdom. That last week, ang munang contention. Nga ang tao gusto niya magsakagid. Ang ginapaabot nila nga Diyos nga ginapresentar ni Pablo is taas alam, philosophical, mind logic. Ang mga Hudiyo niya, ang ginapabot nila, ngayon na nga Diyos, may ginahimo, may signs, may miracle nga ginahimo. Yet, they were disappointed nga si Kristo ya, nga ang cross ya, amoy ang ginapadako ni Pablo sa iyang nawali. So, amunin siya, sila ni Pablo, let's have the mind of Christ. Okay? Nga nagpanaog siya.
1: Wow.
2: And then, serve one another. Because we are matured.
1: Yes.
2: Last, wala na kita time. Last point. Sa Pastor Delbert, lifestyle that reflects the cross. Sa Thursday.
0: Dari sa Thursday, Pastor, may dua lang kita di kapon tong gusto i-emphasize kay sila ni Pablo, tinugyanan kita sa mga tinago sa Diyos. So, kung ikabuhi na ito si Ginoong Yesus, kagmayara kita sa unahuna ni Ginoong Yesus, at ang success gina-attribute na ito, hindi sa aton ko galingan, Pastor, kaya yung kaisa, sili mo na kagina nga, ini nga mga donations ako. Wala na ito ina-attribute sa aton ko galingan. Ina-attribute na ito sa Ginoong. So, that's the first. And then, the second thing is, ang solusyon lang gid sa pagpinuay, isay sa sulod sa iglesia, amo ang pagpailom. To suffer for our brothers and sisters. Pailom lang gid. Kaya, sige. Pero hindi naman sa punto nga abusaran.
2: Abusaran. Lapakon ba na.
0: Pero magpailob kita sa interes kasubong sa ginhimo ni Ginoong Jesus.
2: Yes.
0: Imagine what Jesus

0: Sandan. Aw man ang gusto mong matabo ni Pablo sa aton nga magpailob kita. Kung kaisa, amo na bala, not to the extent nga maabot ato sa barangay, maabot ato sa korte, maabot ato sa Supreme Court for that cases nga mga kaangay sina. And then ang matabuan pagidbi nga ang judge Adventista man. Daw pa budlay or ang fiscal or ang police nga magkuha sa imong letter, daw mabutang ta sa alang-alang, no? So para sa akong pastor, ang pagpaumod lang gid kaangay man sa ginhimo ni Kristo, amo ang makasulbar sa bugal nga nagatubo sa aton agud ma buhin-buhinan ang pagbinahin-bahin sa sulod sa ikaw.
1: Kanani sa imo gamit, Pastor Melongo, pagpaumod.
2: Yes, humility.
1: Sir Holden.
2: Siguro, Doc, to summarize ako na intindihan sini. Nagakinahanglan gid kita, no? Ang aton nga mga leaders, nagakinahanglan gid kay Kristo. If there are people in our church, mga kauturan nga nagakinahanglan, Pastor Doc, sa nagakinahanglan sa kay Kristo, sang gahom ni Kristo kag sa balaang espiritu, it is the leaders. Kaya ang aton mga leaders, I remember one of the writings ni Ellen White Humble niya, ang mga pastor, ang mga leaders sa church, dako ang hawid nga impluwensya sa mga kauturan. Amo nga ang panulay nagapangita gid paagi na ilang ina balang, you know, to point people towards the leaders or point people towards the defects of the leaders. Kay kung ang mga tao hala magsagi na lang sunod-sunod, ay dito ta kay pastor kay nami magwali si pastor, ay dito ta kay elder kay nami ang leadership ni elder, o dito ta kay dako ang donation niya, instead of bringing us to Christ, bringing us into unity in Christ, so dito ta ginadala sa panulay sa aton ng mga leaders, dito ta mapalikod sa ila. Kung hindi naman, tulok naman ta sa ila, makita ta, ay si Pablo, di ba? Ang humble ni Pablo, ako yaw, pagkadto ko da sa inyo, ang wali ko ya, hindi ya bombastic mga wali ko. Simple lang, kaya ako nagasalig ako sa gahom, sa cross ni Kristo. Ang ginang words ni Pablo mo. And what we need, leaders that will really submit to Christ. That's what we need at this time, yun.
1: Kristo. Mga kulturan mo, nakita pa naon. Yeah, and that's correct. Ang mga bahin-bahin, kung nagbahin-bahin sa una, sa panahon ni Pablo, amo man subong, indara lang yan. Yes. We are still in this world. Wala pa kita sa langit, mga kauturan. Kaya hindi nga problema ang pagbahin-bahin. Hindi lang ni Adventista, atangan ng mga reliyon sa bilog ng kalibutan. Bisan pa ang mga Muslim, mga Hindus, mga Buddhist, may pagbahin-bahin din. Because Satan is still alive. But the solution to the problem is Christ. Last word ni mo, Pastor?
0: Sige, point out kay gina ni Pastor Holden, kung may mga pagbahin-bahin man gid, hindi lang sa extent nga magaguba mismo, kag magadeny sang pagtuon natin sa Kristo. Kaya kung kaisa ang may pagdiferensyahan na makalabot kita sa bag-o nga paghangop, bag-o nga pulisiya, bag-o nga organisasyon, kag bag-o nga kadalagaan sa bulhaton sa inyo.
1: Amen. Yes, sir.
2: I-quote ko lang, Doc, ang hambal ni Ginoong Jesus. Hambal niya, if I be lifted up,
1: amen,
2: I will draw all men unto me.
1: Amen. Yes.
2: Mulang gina, Doc.
1: Mga kauturan, that's correct. Ang solusyon lang yun, let's have the mind of Christ. Yeah. Nahalihin dito, mangkararong bilyonaryo, trilyonaryo, tagiya sa bilog universo, yet, nagkanto din mga kauturan, kag nag-upod sa common people, kabay pa, kita ng mga professional sa iglesia, kita ng mga leaders, nga may mga title ang aton, mga ngalan, may mga sugpon, mga kauturan, let's be humble enough. Let's reach out those who don't have sa sulod sa iglesia. And you will notice that everyone will have unity. Kabay pa, amunin mga kauturan, aton na experience yan sa bilog nga pag-alagad natin sa Ginoo. Sa hindi pa si Pastor Holden magpangamuyo, mga kauturan, ato na naipasalamatan si Doc Erwin and Doctora Rhoda Hardenico, si Ma'am Evelyn and Sir Herbert Tamoni, Ido and Femi Don Vandes, Junjun Luciano and Ma'am Goldie Jolicki Jr., Dr. Norden and Ma'am Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabana, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Sir Alex and Ma'am Jenna Federo Ilumar, Jimmy Trino and Ma'am Anili Trino Perdido, Sister Antipas Piedad, Sister Marlubel, Hiruta Lurin, Ladel Labalangascon, Helen Barbasa, Doc Leopold, and Ma'am Ivy Hope Balijong. Sir Holden.
2: Mga moyo kita. Amay namon nga langit nun, madamo gid nga salamat Ginoo sa ginhatag mo nga paghangop sa amon sa sining adlaw. Salamat nga ninsindihan namon Ginoo nga ang matuod-tuod nga paghiliusa yara gid namon makita kung ikaw Ginoo ang amon nga dayawon, ipataas namon ikaw sa amon iglesia, and that we long Ginoo nga ikaw ang maging sentro di lamang sa amon iglesia pati na sa amon nga mga kabuhi. Because, dear Lord, nakabalo kami nga ang panulay na gapangita, ginsing paagi. How, dear Lord, nga iya nga dulaon ang pagiliusa sulod sa iglesia. Because the devil does not want to fulfill the prayer of Jesus. Ginoo, we want to fulfill that prayer. You have prayed, Ginoo, nga ang imo nga mga katawhan maghiliusa that Amen. We may be one.
1: Yes.
2: And we pray that you help us, Ginoo, buligi kami nga ma-achieve namon na sa sininga iglesia, tub-tub gid sa imong pagbalik. Iningatanan ginapangabay sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sining nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga simanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior He is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagparamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyo relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan ng mga pagkamaayo nga ginhatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton man ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa aton na tanan. Kawano na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mugin gamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo panglawas, dumdumunta ng Diyos.